0: ng ating sakaminan, Ati Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkat.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Mauna ni. 93.1 Mauna ni.

0: ito ng ating sakahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

Cebu's favorite radio station, 93.1 FMR. Mga ka-vibes! Mauna ni, beautiful Saturday morning to each and everyone. Alas 10, this is Shedden at 10:17. On this beautiful Saturday, mga ka-vibes, katapos ang Sabado sa buwan sa Agosto. It's a weekend! And it's also payday! Nabi na bilin sa sweldo. DJ Kim Yat, dili jud payday DJ Kim Yat. Kaya nga nun, na-delayed among sweldo. Ni kamartis pa maabot, aray ko. Pero sa mga nag-sweldo na, abay congratulations, sinawat ka na pa yung nabilin. Ako ang mga ka-vibes, ni kapiyot na lang yun. Hi, good morning mga ka-vibes. Join me for 3 hours no, from 9 to 12. Karoon ako ni Tingog mga ka-vibes, kaya bisibisihan ang show. 9 to 12 mga ka-vibes, playing your favorite song requests. If you have any songs in mind, ganahan mong madunggan, ipa-play na rin mga ka-vibes. Kinaraan niya pa maagi ba, di ba? Kaniadto, no? I mean, karon kung imong itandi sa karon mga ka-vibes, karon pwede na kamuadto sa YouTube, sa Spotify, sa Spotify, and you know, search for your song request or your the song that you want to hear. Sayon ra kaayo mga ka-vibes. Pero sa kinaraang pamaagi, no, mag-atang pa ka sa radyo kay mamino ka sa imong favorite song. Yang buhaton pa gyud na mga ka-vibes mo, palit og blank tape, no? Kay inigto ka sa radyo, i-record dayon. Kabot pa mo ana mga ka-vibes o ako na lang ba? Anyway, but there is atong programa, we'll be playing your favorite song request. Any songs in mind? Basta kaya na akong ipatukar, akong ipatukar mga ka-vibes para sa inyong tanan. 10:19 atong oras. Join me all the way 12 noon at 2:00 mga ka-vibes sa programang Favorite Music Requests. Alright, let's go! Para sa mga naigi kamingawan, DJ Kimiat, kimingaw na ko sa akong sweldo kay igurang nilabay, wag yun siya ni stay. Every point one FMR Cebu ka vibes mauna ni eh.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Ligaw.

Philippines' favorite radio station, 93.1 FMR. Mga ka-vibes, mauna ni. Those have Abby with Alam Mo Ba Girl. Alam mo ba, mga ka-vibes? Hindi mo pa alam? Papaalam ko sa'yo. Ito po ay alam mo, mga ka-vibes, na every Saturday, mga ka-vibes, ang mga edad 30 pataas, naglabad ang ulo kung kalaagon ba o matulog na lang sa balay. Ay, o ba no, yung anan, mga ka-vibes, no? Lami kayong muplano nga basta weekend mula ag, pero nagtungtong na ganig Sabado, murag, lisod kayo itang Ibtons country. No, lisod kayo itang Ibton, lisod ang pagawson sa balay, labi na og edad 30 pataas na tano, mga tito-tita, hello! Kanabi itong inigbarog palang daan na anay sound effects, kaya itong hawak. Halasi, kung hindi mo alam anong gagawin, if wamo kahibawon sa ibuhaton for today, no, just stay at home. No, ana lang. Ngayon natin sa balay, makapahaway pa, tawa pa'y gasto. Pero kung na'y manghagad og pickleball, why not? Alas na isang shoutout niya itong mga tigpamin na shoutout to Ma'am Rachel Bangkali, may buntag, di mo diha, ma'am. Bon Jovi, hello, good morning. Si Joy Damasong, ang request o pagmasaya na ako by June Sisa. Later na lang because we'll be playing our top 10 songs of the week inig alas 12 sa atong favorite music rundown. No? So marag ma-appeal na lang pagmasaya ako by June Sisa dito. Hi ni Jeffski Butali Ramirez. Ayan, request ko na siya o gugmang giatay, giliver. Amo na itong i-play na isunod. Ay, ating ini-request. Sige. Dapat na, the ambassadors na. Alright. Ito nang i-play mga ka-vibes itong i-request niya. And syempre, We Belong Together na play na nato earlier, no, girequest sa atong tigpaminaw nga si Juan Miguel Gamotia. Alright. Anyway, sa tanang mga ka-vibes natin ko na yung mga song request diha. All you gotta do is text me. Textin ako ninyo. Okay na among text tayo na ulian na. 0995472080 akong pagabalikon. 0995472802 mo na tong official text line, mga ka-vibes. Just text me if na may mga song requests, greeting, shout outs og uban pa. Okay, and syempre pwede mo sa mong Facebook fanpage 93.1 FMR Cebu. Natay nakapost diha, mga ka-vibes, nga picture nako nga naigitudlo. Amot unsa ng gitudlo anak niya, no? Na i-comment lang diha, mga ka-vibes, inyong mga song requests o greetings and shoutouts. And you know, ako na pagabasahon on air in a few minutes. 1103 song requests gikan sa itong tigpaminaw nga si Ramirez Jeffski nga giilad. Here's The Ambassadors with Gugmang Gikatay Aray Ko.

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes Tonton Alcusantugo.
4: Hey!

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Kabay! Kabay!
3: Kung romantiko ka, kabibes ka!
4: Kabibes, kabibes, kasama sa
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up!
5: May

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

Bruno Mars and Cha Cha Cha, part of the romantic album, mga ka-vibes, ni Bruno Mars nga na ipahigay nga concert, no, come May 15 and May 16 sa kuan, I think Mall of Philippine Arena, no, Philippine Arena, si Bruno Mars, the romantic concert tour. Unfortunately, walay Cebu, mga ka-vibes. Daghang kayong nag-all para asa pa man ko na itong SMC Side Arena kung dili mo ari si Bruno Mars. No? Pero of course, you know, maybe because initially that was the scheduled venue. Pero ito kahibaw, di ba? Masig magbago ang isip ni Bruno Mars o kapilo na niya ang Cebu. Because we have a good venue here at the SMC Side Arena, no? And well, ako pa yung mupush, di man gihapon ko katanaw. Suggest pa ko Bruno Mars kasi mga nang Bruno Mars ka mo tanaw dahil ka nga huwag kayo panahon kaduha ko kay kwarta. But you know, that's the current ongoing tour of Bruno Mars, the romantic. Pero sa iyang tour diri sa Pilipinas, fortunately for Filipinos, no, iyang dadon si Anderson .Paak together with Silk Sonic. So ma-appeal tong mga kanta nila nga naasa ka tong appeal sa Silk Sonic nga album together with the songs like Leave the Door Open, Smoking Out the Window, Put on a Smile, and the other songs, no. Kinimugod nga album ni Bruno Mars karon nga The Romantic, medyo lahi na pug style, no. And Cha Cha Cha is one of the singles of the album The Romantic, mga ka-vibes. Yan. Hay nako. Anyway, mga ka-vibes, wala yung oras. Alas 12:01 na doon. Salamat sa pag-uban ako on this beautiful Saturday. Alas 12 sa uto, ting paniuto na. Shout out sa mga maniuto na diha. Hello ninyong tanan. Unsa may inyong sudaan. Hinaot nga, lami inyong sudaan. Siya mas kalami ninyo. Momang kaha. Ito mga ka-vibes. So, hinaot nga, you will enjoy your lunch. Lahir amang guding mukaunta nga busog ta pero wakta na enjoy. No? Sa may mga pamaagi para mo enjoy ito sa atong kaon, kanang kauba na to sa atong paniud to ang atong agimahal. Matod palagin nila, kanang bahala ko nung baratuhon ng asudan, basta ikaw ang kauban. Allah! Madahan? Bahala ginamos, basta ang gugma timos pag sure. Daw mga ka-vibes, one ng oras para sa programang, kuan para sa programang, what do you call this? Kining favorite music rundown. And syempre, musunod na mga ka-vibes ang programang favorite music rundown. Favorite music request kinindi ay. Naglibog na ko. One of favorite music requests, mga ka-vibes. Favorite music rundown coming right up. Playing your top 10 songs of the week. At ang inyong mga ka-vibes, atong top 10 songs of the week musunod na. I'll be back later tonight, alas 9 sa gabi hanggang alas 12 sa gabi para sa programa ang Bedtime Stories. Dito lang yapon sa inyong favorite radio station sa Cebu. FMR Cebu 93.1 Ka-vibes mauna ni. Happy lunchtime sa tanan. Favorite music rundown musunod na.

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1. FM Radio Cebu. Mauna ni. Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw. Favorite music request. Favorite music rundown. Tambay ta vibes. Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado. Gikan sa 93.1. Favorite music radio Cebu. Mauna ni.
1: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
0: Playing your favorite slow music. Only here on FM Radio Cebu. 93.1.

0: mga ka-vibes, kini si DJ Kimian.
1: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad, langga neda.
0: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo.
3: And you're listening to 93.5.

0: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay mula sa utak at bibig ng mga panauhin at host lamang, kahit madulas pa sila. Hindi ito pananaw ng himpilan at pamunuan ng network dahil wapakel sila. Ang programang ito ay inihahatid sa inyo ng Bada Studios Incorporated at PRTV Prime Media.
1: Mahaba ito ha. Ang dami nila eh. Ito ang programang laging una sa issue at balita. Kwentuhang kanto, lapagan ng komentaryo, masaya, banayad, walang bayad. Ito ang 4 Alas, kasama ang apat na news kupero, Michael Fahatin, Alan Herman, Professor Guido David, at Secretary Ronald Liamas. Sila ang 4 Alas. Kumakasa, rumaratsyada, bumibira, 4 Alas. Tuwing Sabado ng hapon, dito lamang sa PRTV Prime Media at DZMM Radyo Patrol sa East 30.
2: Let's pick the brain, the soul, and the heart of Majo.
3: Wow. Ipasok na natin ang Ratata!
4: Sabi, nagkakagulo sila sa studio.
5: Nagkakagulo na.
4: Yan na, yan na.
5: Nakaupo sa couch, kinakabahan na. Nanginginig. Nanginginig.
3: Ano nangyari?
2: Ang ratatak.
5: Ratatak.
1: Hotshot ng tanong, tapatan, at tarang.
6: Tahan. Tara na, mga atat.
1: Simulan na natin ang ratatak.
3: Ito po ang ratatak. Ang ratsyad ang tanong, tapatan at tarantahan. Siyempre, special na ratatak ito, di ba? Oo. So, ang una natin, sino? Sino sa pamilya? Kung pipili ka kung sino sa member sa pamilya mo sa mga tanong namin. Erpat, kapatid, tito, tita,
5: sino kapatid?
3: Lola.
5: Matatama yata ako dito.
3: Hindi, dito.
7: I invoke the fifth dapat.
3: Una na ako, sino sa pamilya ang tanungan sa mga may hirap na sagot?
8: For advice.
3: Sino?
9: Depende. Anong bagay?
3: Bagay. Yeah. Oh, love life. Sige.
7: Tanong eh.
9: Tatay ko.
3: Yeah! Tatay!
9: Pero sa mga...
3: iba.
9: Sa mga iba, nanay ko.
3: Nanay.
9: You know, if the president is very kind, then they, you know, my mother is also kind, but she can also be
8: disciplinarian.
9: Yeah. May pagka ruthless yan. In the best way possible.
3: Yeah.
8: In the best way.
3: I'm getting ruthless, pero in the best way possible.
9: Shout out, mom, I love you. Don't get mad at me, please.
7: Nabutan mo ba yung, hindi mo na inabutan yun, no?
9: Ha? Alin?
7: Panahon na kasi namin, merong Baguio Oil.
3: Ano
7: that? Mo yung slogan ng mantika?
9: Alam ko, but I've never heard of
7: alam
9: it.
7: Alam ni Chelo yan. No? Yung
3: Chelo talaga.
7: Yung Baguio Oil.
3: Maluman tao, alam.
7: Yung slogan niya sa television, order me, Mrs. Sabihin, yung panahon namin, talagang ang sentro ng desisyon.
8: We are all mama's boys.
7: Mama's boys.
8: We are all mama's
3: boys. Pero sek, ratata tayo. Ikaw na magkatulong.
9: No comment.
7: Sino ang pinaka-joker sa pamilya?
3: Yan.
9: Actually, magugulat kayo, pero tatay ko.
3: Yes.
8: A lot of dad jokes there.
3: Yeah.
8: Just so happens to be the president.
9: Yeah.
7: Pero hindi yung tito jokes.
3: Yeah.
9: Hindi, kasama din yun. Kasama din yun.
8: Mayor Kong, sino ang pinaka-corny?
3: Yan. Sino ang pinaka-corny?
9: Nanay ko. By far.
3: Sobrang corny.
9: Alam mo, never gonna forget. Yung mga, may parang mga the ads for Kleenex na medyo emotional. Yeah. Umiiyak yun eh. She's very emotional.
7: Paano naman yung mga jokes niya?
9: Ha?
7: Corny rin?
3: No comment.
8: So I suppose we already know the answer to this. Majo, sino ang parating may hugot among your family?
9: Both. Nanay, tatay ko. Both. Si First Lady tsaka si Pangulo.
3: Ito, punta na tayo sa mga siblings. Sino sa magkakapatid ang kahit anong gawin ay hindi napapagalitan?
9: Oh my God.
3: Yeah.
9: Si ang bunso namin, si Vinny.
3: Yo!
9: that guy can get away with murder.
8: Because he's very nice. Niya.
9: Yeah, sobrang bait. Sobrang...
8: So simple, so down to earth. He was with
3: sana your, all, eh,
8: he no? was with your mom during the sauna, I believe.
9: Yes. Pero kahit whatever he does. Wala.
8: So siguro ang
9: konting lambing lang. Forgiven. Forgiven.
7: Ano na kanyang career path? Ano hindi siya masyado kilala?
3: That's a good question. That's a good question. Chino!
7: Hindi, yung career path.
9: May tanong si Sec.
3: Sige.
9: You know, he's again, I'm the only one of my brothers who went into public service. So nasa private sector talaga siya, pero he's very into surfing, into that culture. So he's helping in Siargao a lot.
8: Wow.
9: So yan talagang inaasikaso niya ngayon.
8: Hospitality.
7: Si Alan din kasi mahilig mag-surfing.
3: Pero
7: ang laki ng panyol.
3: Ang surfboard.
7: Parang, kasi laki ng lamesa.
3: Aray. Kaya ang suit mo.
7: Sek, go! Matagal lang hindi nakikita ng pamilya sa mga reunion.
3: Yan.
9: Of course! Ikaw talaga nagtanong yun, ha?
3: Takitaw din sa mga reunion.
9: Next.
3: Next. Alam na natin.
9: Next.
7: Sa buntot lang. Pero yung mga anak naman niya nandun, di ba?
3: Parang nakakadindihan yung dalawa. Kung sino, ha?
7: Mga pinsan mo.
9: Mahal na mahal ko ang aking pinsan.
3: Yeah.
9: Kahit papano, we have always stayed close and we always will stay close.
3: Yeah. Naman.
8: Okay, ikaw ang nagawa. Ito naman.
3: Sa'yon, saan ko yung minute niyan? Sinala mo yung minute niyan.
7: Ito naman ano. So kahit hindi ganun ka-cordial yung relasyon niyo ng tiyahin niyo, yung mga pinsan mo.
9: Wala akong sinabi. Wala akong sinabi.
7: Close kayo sa mga anak
3: niyo. Yan.
9: Malapit ako sa lahat ng aking pinsan.
3: Yan. Siyempre, as we all see.
8: Ito naman kung, sinong favorite naman ni Lola, ni Madam Imelda? Sinong favorite sa mga apo niya?
7: Sino sa inyo pinaka sip-sip?
8: dito sa back studio, ikaw ang tinuturo. Tama ba?
9: Mahal niya lahat.
3: Yeah!
9: Okay. Mahal niya lahat.
3: Lahat
7: na. Natuto na sa Congress.
9: Play safe.
7: Dami na nakapila sa kwarto mo sa Congress, no?
9: F-well. Yeah. Pero for a long time when I was younger, si Borgi talaga paborito.
8: Of course. With the chocolate shower.
9: Si Borgi talaga paborito.
3: Kasi unang apo ba yun?
8: Ito, Majo. Sino sa pamilya ang pinakamatagal sa banyo?
3: Uy.
9: That's a good question.
3: Balintoso. Mas matagal pa sa akin.
9: Anay ko siguro.
3: Okay. Na. Charot o true lalu? Ang charot, hindi totoo.
8: False.
3: Ang true lalu, totoo.
9: I watch the show.
3: Okay. Unang tanong, charot ba o true lalu? Spoiled ka ba sa mga lola mo?
9: True the loo.
3: Yoy!
8: Ikaw, may mga unread messages ka ba na ayaw mo lang balik, ha?
9: True the loo!
8: Yoy! Nag-ghost!
9: True the loo!
8: You know?
9: Pakita ko. Look how many unread messages ay.
8: Ang dami, oh! Bawat, ano?
7: Pero yung buntot sa tanong ni Doc, meron ka bang tot ka? That's how you fight fire with fire.
3: Sek.
7: Ito yung problema kay Caster, lumusog kay Talo.
8: Oo. Padyo, the question that the Philippines wants to know, charot or true lalu, na-busted ka na ba?
9: For PR purposes, charot na lang.
3: For PR purposes. Natuto na rin sa'yo.
8: Yan.
3: Ikaw, Sek.
7: Nakaramdam ka na ba o nakakita ka na ng multo sa Malacanang?
3: Yan.
7: Wala pa. Kahit mga PSG.
9: Alam mo kasi hindi. Kapag gabi, wala naman ako dun So, hindi ko pa. Pero, ang daming story ng tatay ko nung nakatira sila dun.
7: Yung mga PSG namin nun.
9: Ah, talaga?
7: Oo. Oh.
9: Nakaramdam
7: na rin. Tatapang na nun, ha? Oh, namumutla.
9: Sa ngayon, wala pa akong nakita.
7: Wala pa. So, uudyukin natin sila magpakita.
9: Putahan natin sila.
3: Ako mag-iinsert ako isa, kasi isa't tensyo sila. Hindi multo yung kisek. Aswang. Ang daming inaaswang niyan eh. Ay, sorry po, Lord. Ako na.
7: Walang ganyan.
3: Nagbisi-bisihan ka na ba para sa para lang makaiwas sa taong ayaw mong kausap?
9: Oh my God. Yung chief of staff ko andun sa... alam na yan! True lalo.
4: Ito Kong, lahat ba tayo may tita na pasaway? Lahat namin eh.
3: Lahat tayo.
9: True lalo.
8: Madjo, lahat ba tayo may tito na idol pero minsan mo lang makasama?
3: Yan.
9: May tito na idol.
3: Lahat. Nag-isip.
9: What is this pertaining to? Sige, true lalo.
3: Yeah!
4: Idol, oh.
3: Yan, sec.
7: Lahat ba tayo may kapatid na lapitin ang chicks?
4: Uy. Uy.
9: True lalo.
4: Para si Sek, lapitin ng chicks.
8: Oh, yan.
3: True lalo. Oh. Lahat ba tayo? Ito na yung tinanong.
8: Ito na yung tinanong.
3: Akala niyo wala eh.
7: Wala mo na. Di ko alam.
3: Lahat ba tayo may totga o the one that got away?
4: Lahat naman.
3: Pero gusto ko tanongin mo dito si Sek.
9: Pero ang sabi ni Pangulo sa akin, bata ka ba? Makukuha mo pa yun.
3: Yo!
8: Good advice.
9: May pagkakataon pa.
3: Yeah. Habang may buhay.
8: Sa tamang oras.
7: Advice lang, iwasan mo yun.
9: Pag-usapan natin yung thought ka mo.
3: Yeah.
9: Sek.
3: Speaking from experience. Pahuli na, pili na. Pipili ka lang ng isa. Hindi ko na papalag. Talagi yung pinapanood to. Una sa pili na. Ako na. Ikaw ba ay galante o kuripot?
9: Kuripot. The most part. Pero galante sa aking mga minamahal.
3: Yeah!
7: Parang ako, Majo eh. Pagbayaran na, ang nilalabas ko, hindi credit card.
3: Ano?
7: Senior card.
8: Parang si Sek Leamas lang yan eh. Malalim ang bulsa, maikli ang kamay.
3: Yeah!
8: Si Sek
4: Leamas. Ito, kung may hugot ka sa pagkain, ano mas gusto mo? Yung mapait or matamis?
9: Mapait.
3: Mapait.
9: Buong pamilya namin.
8: Wow.
9: Mahilig sa mapait. Yes, exactly. Alam ni Sek.
8: Sarap doon.
9: Alam ni Sek.
8: Eto na. Jo, kung hindi ka politiko, ano ang pwede mong maging career katulad sa 4 alas?
3: Yan. Sa ipili ka.
8: Journalist?
3: Yan.
8: PR? Political analyst? O professor?
3: Yan.
9: Neither. I'd probably be in music if
3: I was Anong instrumento?
9: Funny story. I've been DJing since I was alam mo nung nasa college ako.
8: Dami nating exclusive.
9: My of course I had an allowance per month. Sinabi ko kay Pangulo, he wasn't Pangulo at the time, na taasan mo naman ng konti. Sabi niya, absolutely not. You have to work. So when I was in college, that's what I did. I was DJing part time. I owned an event company.
8: Wow.
9: So that was how I would make money on the side.
8: Yeah. So you still practice until now, Majo?
9: Yeah,
8: on your free time.
9: That's my release.
8: Wow. Who knew?
7: Mahirap ang DJ sa Congress.
9: Yeah, wala.
3: Anong call sign mo sa DJ?
9: Wala.
8: Hindi.
9: Chill lang.
3: Alright.
8: DJS. Wala.
3: Anong susunod? Spotter. Guys. Yeah.
7: Cool lang sa'yo.
3: Yan.
7: Yakap o bakasyon?
9: Bakasyon.
3: Uy, parang ang tuloy mo naman sumagot.
9: Bakasyon.
8: Hindi sumagot.
3: Bakasyon. So, hindi ka kulang sa yakap?
8: Hindi kulang sa yakap.
3: Hindi kulang.
9: Oh, yakap ng mga kapatid ko.
8: Yeah!
9: Yakap ni Pangulo.
3: Yeah!
7: Meron ka ba ngayong special?
9: Ha?
7: Meron kang special?
3: Baka bumalik sa iyan. Sexy ka.
9: Ayaw ma.
8: Bakit? Pwede namang special.
9: Ayaw mo na hiatus.
3: Hiatus.
8: Wow naman.
9: Konting break.
3: Yeah. Ano naman ang sobra ka? Sobra ka na. Oras sa trabaho o pasensya?
4: Sobra na.
3: Sobra sa iyo.
9: Sobra sa akin, oras sa trabaho, sa pasensya. Both.
3: Ba't ganun na mga Marcos? Sobrang pasensyoso. Napapansin ko lang.
9: Wala, dami naming pinagdaanan. Mm-hmm. We're still here. We're still lucky enough to be doing what we're doing.
8: So, correct. Correct.
9: I guess.
8: Wala. That's where it comes
9: sanay
8: from.
9: Na.
3: Sanay na. Mamaya, mapapalingan natin yan. Sige, Gito.
4: Oy, oy, oy. Sa more than 10,000 live viewers natin.
3: Wow! Oh!
4: 10,000. Saan ka napapakanta?
3: Yan.
4: Sa kotse, sa banyo, o sa karaoke?
3: Yan.
9: Karaoke.
3: Wow! You do, ha? Wow.
9: You should karaoke.
3: Ano favorite song?
8: What's the go-to song?
9: Oh, God.
4: Go-to song.
8: What's the go-to song?
9: Wonderwall by Oasis.
4: Oh, wow. Very nice. Song.
8: CG, A minor, yeah.
7: Paghawak mo yung mic sa karaoke, binibitawan mo pa.
9: Oo.
8: Hindi ka na mag-graduate na AIM. Ayaw yung mic.
7: May si Topak Show. Pag nakahawak ng mic,
8: iuwi na yun.
4: Sexiest.
7: Wala naman sa tono.
3: Sana kantahin niya yung mic.
7: Lakas ng loob nun. Punong-puno kasi ng kwan yan eh.
9: Ikaw, anong go-to mo, Sek?
7: Self-esteem?
9: Kasi Sek? Anong go-to mo?
3: All the girls.
8: Ay, sorry. No.
3: She.
8: Yes. That's her go-to song.
3: She may be the future. Juju.
8: 6 seconds.
9: At yan ang dahilan kung bakit may thought kasi siya.
3: Yeah. Yeah.
7: Yung sa she kasi, you get them all the time.
3: So sa lahat ng kinantahan ni Sek ng she, kayo yun.
4: Kayo yun.
3: Alan.
8: Majo, ano ang hindi mo pa napupuntahan?
3: Yan.
8: West Philippine Sea o Pag-asa Island? Have you gone there?
9: I haven't.
3: So sabi niya sa chief of staff, i-arrange na natin.
4: I-arrange na.
3: I-arrange.
4: Kasama si Alan Herman.
8: Kailan nagsusan natin?
3: Nagsusan ito.
7: Ano yung sasama? Sa?
8: West.
7: Atin.
8: West Philippine Sea. Atin.
7: By the way, naaprubahan na sa Quezon City.
8: Yun.
7: Today.
9: Alin?
7: I-dedeklara. UNCLOS anniversary yung natin July
9: Kaya mo yan.
7: July 12.
3: Yeah.
7: I gagawin West Philippine Sea Day.
3: Yeah.
7: Sa Quezon City.
9: Dapat national yun.
7: Tignan ko pumunta.
8: Ayun ang soundbite.
7: Sinabi na. Quezon City, Sambuanga City, lahat na eh.
8: Kasi sinabi ng Pangulo yan, nung zona niya.
7: Buong bansa na.
8: Di tayo pasisi.
3: Kundi, why do you think it should be national?
9: Because it's a national issue. I mean, it doesn't pertain to hindi lang man isang syudad, hindi lang man isang bayan. I think every Filipino for the most part, every Filipino will tell you that we have to assert our rights.
3: Yes,
8: diba? We got that I wrong.
9: Dapat ipaglaban natin ang ating karapatan sa West Philippine Sea.
8: And yet, 90%
3: of the Filipinos.
9: 90%.
8: Yes, I agree.
3: Sa survey naman ni Prof yun, talagang 90%.
8: And again, the president stressed it during his last zona.
7: Diba? Kaso binoboto pa rin natin yung mga China doon.
8: Easy.
3: Sek, itong tanong para sa ito.
9: Relax lang.
7: Ano ang mas gusto mong panoorin?
3: Yan.
7: K-drama o Viva Max?
9: Sige. Ano yung Viva Max? Ngayon lang ako nakarinig doon.
8: Dito, ano yung Viva Max? Ano yan?
3: Dito?
8: Dito.
7: Tanong nyo, kalino kayo tanong?
9: Ba't parang madami kang alam doon?
7: General manager ng PTB yun.
8: Viva Max.
3: So? Ano sagot?
9: Hindi nga.
8: Niya alam eh.
3: Ano ang hindi mo kayang...
7: Si Claire Castro, di mo kilala?
9: Ha? Si Yusek?
8: Si Yusek.
7: Isa. Viva Max.
8: There's a Claire Castro?
3: This guy!
9: Si Yusek?
3: Mabubukin ka, Sek! Mabubukin ka!
8: MTRC.
3: Mabubukin ka, Sek!
8: Salamat sa award. MTRC. Salamat po. Compliant po kami. Fully compliant.
7: Okay.
3: Pero pag-usapan ng dalawa, mapakita daw sa kanya. Ano ang hindi mo kayang tagalang pakinggan ng higit isang oras? Meow, meow? Pug o Pokemon?
9: You know what? I hate cats.
3: You hate cats?
9: I hate cats.
3: Okay, yun yun, yun yun. Yun yun, guys. Alan!
4: Ano?
8: Gito!
4: Ito na. Saan ka nagpa-practice ng speech niya? Sa shower or sa mirror? Sa salamin? or sa wala?
5: Or do you even practice?
9: No, no, of course. Kapag malaking speech, kailangan. Pero sa sasakyan, actually.
4: Sa sasakyan?
9: Sa kotse.
4: Okay.
9: Sa kotse.
5: Very, very good.
10: Akin na, sec. Ito na.
7: Sino ang mas pihikan?
5: Ako dapat.
10: Ay, sorry.
5: Nagkakaroon ng mga dito eh. Ano ang mas ayaw mo, Majo? Mag-ghosted o mag-gaslight?
9: Mag-gaslight.
5: Yeah!
9: Mag-gaslight. I think lahat naman tayo nag-ghosted at one point.
10: Yan.
9: Pero yung any point in time, diba? Pati ako nag-ghost, pero okay lang. Basta hindi mag-gaslight.
5: Yeah. Isa lang ang masasabi ko sa mga nag-gaslight, lalo na sa ating mga kababayan.
10: Ano?
7: Hiyang naman kayo.
5: Yo! Ang masasabi ko.
10: Wala kang mahugot, brother. Wala kang mahugot.
4: Wala kang mahugot, sec.
5: Wow!
10: Ito na.
7: Piyar na piyar.
10: Sec.
7: Sino ang mas pihikan at mapanuri sakaling magkaroon ka ng girlfriend?
10: Yeah. Oy. Yes.
7: Si daddy o si mami?
10: Yeah.
7: Kanino ka humihingi ng approval?
10: Yes.
5: Approval.
10: Kanino sila dapat dumaan?
5: Oh.
9: Alam mo, Mommy, of course.
10: Yeah.
9: Kay first lady. Kay, alam mo, tatay ko sobrang chill. Sa daming...
5: Girlfriend?
9: No. Hindi pa ako tapos. Sa daming questionable na girlfriend ng mga kapatid ko.
10: Yeah!
9: Nakilala sa aking mga magulang.
10: Yan.
9: Tatay ko sobrang chill lagi, pero nanay ko
10: nako.
9: Maraming
5: ano, mga
9: she always has a lot to say.
5: Mga kapatid.
9: Little be clear.
5: Full disclaimer.
10: Mga kapatid. Susunod guest natin yung mga kapatid dito.
7: Okay si Majo, natutunan sa Congress, maraming fall guys.
10: Natutunan sa PR. Ito na last na at nananawagan kami sa publiko dahil narinig ko tuloy isang araw may sinabi ito eh. Ito yung tanong kasi. Sino?
9: Teka lang, ano narinig mo?
10: Pagkita ko sa tanong, sasabihin sa'yo. Sino ang secret crush mo ngayon?
5: Uy!
10: Artista?
5: Uy!
10: Politiko?
5: Uy!
10: O nasa privado?
5: Uy!
10: Crush lang naman, ha?
5: Crush lang naman.
9: Ano narinig mo?
7: Depende kung ano narinig mo.
10: Boy, abunda ito eh. No?
9: Ano narinig mo?
10: Ang sabi mo narinig ko parang, hanap mo ako. O may kilala ka ba? Parang ganun, di ba? May sinabi ko sa isang reporter.
9: Ay, oo.
10: Nalala mo.
9: Wala. As of now, wala. I have too much work.
10: Pero sino ka? Ano, kung pipili ka, artista, politiko, o privado?
9: Why is it exclusive? Di ba, iisa lang ba yung crush?
10: Yeah! All of that, all of that.
7: Mali yung tanong mo.
10: Sige, ikaw.
7: Ayos ka ng tanong.
10: Sige, ipapaisin mo.
5: Ang buhay ito si Majo.
10: Yan po ang Ratatat. At sana nag-enjoy kayo. Yan, isa lang na natin si Senator Rafi Tulfo sa ating Ratatat.
11: Raksa ng tanong, tapatan, at tarang.
12: Tahan. Tara na, mga atat.
11: Simulan na natin ang Ratatat.
5: Tulfo family.
10: Ito po ang raksa ng tanong, tanongan at tapatan, syempre. Pero una natin ay
7: pinas.
10: Hindi, matalino. Actually, mas magugustuhan ng taong bayan ang mga isasagot mo rito. Pipili ka. Ang pagpipili, usually dapat dalawa lang. Pero ang pagpipili mo rito, sino man sa pamilyang Tulfo. Una na ako magtatanong.
5: Go.
10: Pili na, sino ang mas kinatatakutan ng magkakapatid na Tulfo? Si Daddy o si Mami?
7: Yung Mami.
10: Mami!
5: Pareho pala tayo.
7: Kasi yung Mami, pwede diktang si Daddy.
10: Yeah!
7: Pag sinabi si Daddy, stop. Huwag mo nang paluin niya. Hindi na papasok.
10: Yeah!
7: Pag sinabi niya, paluin mo yan, papaluin.
10: Yeah! Mami. Maganda si Mami.
7: Ang tanong ko, hindi ito tungkol kay Alan. Ha? Sino pinakalapitin ng chicks?
4: Sino sa amin?
10: Sino sa inyo? Sa matul po?
4: Baka si Mon.
5: Shoutout dito po.
7: Oy, guess ako niya sa Lunes.
5: Sen Ravi, sino ang pinakamatigas?
10: Yan.
5: In whatever way you will interpret it.
4: Si Mon pa rin siguro. Give it to him. Nakatanda siya.
10: Pulutan. Ito, maganda to. Sino sa inyo mga Tulfo ang pinakagalante?
4: Simon pa rin siguro.
5: I respectfully disagree, sir.
4: Well, kung galante in terms of tumulo sa kapwa,
10: yeah.
4: Siguro mahirap magbuhat ng bangko.
10: Yeah, pwede na.
4: Bahala na kayo ba?
10: Yeah.
7: Sino ang pinaka Tikoy.
10: Kuripot. Kuripot, yan.
13: Huwag ko na sabihin. Magalat yun. Mamaya, babalikan kayo.
10: mas kuya ba? Hindi, mas nakatanda o mas nakabata? Ganun na lang, doon na lang.
13: Ah, definitely hindi lang ang bata, mas nakatanda.
10: Yeah, okay.
13: Si Erwin, hindi.
10: Hindi Tikoy si Erwin.
8: San Rafi. In a family known to love the masses, sino sa inyo ang pinakapusong mamon? Yeah. Pinakamalambot ang puso?
10: May bababang luha, mga ganyan.
13: I think Mon, Erwin, and I.
8: I would think so, di ba? Oo, talagang...
10: May empathy talaga kayo.
8: Yes. Empathy is the word.
13: At talagang nandun yung sincerity
8: yes.
13: na hindi pakitang tao.
8: Kita naman. Mm. Ramdam naman.
10: Okay, ako na. Sino ang pinaka... matatakutin tulad ng halimbawa multo, aso o mga insekto, mga ganyan. Diba, pag tumatanda tayo, lumalaki tayo, may mga ganyan eh. Sige.
13: Meron isang kapatid. hindi si Mon, hindi si Erwin, hindi ako ha.
10: Okay, may isang kapatid.
8: Baka si ate.
13: Mare, basta isa. siyam kami. Isa doon.
7: Pero habang lumalaki kayo, sino yung madalas papatawag sa principal's office?
10: Yun!
13: Habang tumatagal. I mean, nung...
10: Bata! Habang tatanda.
7: Pinakakuan, yung pinakasutil.
10: Yeah,
7: pinaka...
8: Sa eskwela.
7: Away, no?
13: Si Mon dati.
10: Parang Monzo ito.
13: Ako rin pamisa-misa noon.
10: Pamisa-misa meron.
13: Dahil makulit.
10: Yan, ganyan. Meron naman pala.
13: Sa high school pa.
10: Okay.
8: San Rafi, sino naman ang pinaka-nasasabitan ng mga medal at awards?
10: Sino ang studios sa inyo?
8: Sino ang pinaka-studios? Academically, ano?
13: Mga kapatid ko yun. Yung ate ko siguro.
10: Yes. Ate ko. Oh, usually ate talaga.
8: Ate ang...

0: Karot o true lalu?
1: True lalu.
0: Yeah! Oh, nabanggit mo kanina yan.
1: Minsan, tumatayo ba ang balahibo mo sa mga inaasal ng mga kapwa mo sa
2: Lord? True lalu.
3: Huwag na tayo magbanggit.
1: Huwag.
3: Baka hindi lang tumatayo yung balahibo
2: mo. Tayo, eh.
3: Baka gusto magtaob ng mesa minsan.
2: Sispire na tayo.
1: Sispire. Nakita ko, init-init na ulo niyo eh. May nakaraang buwan eh.
2: Sispire tayo, sispire.
3: Sen. Rafi, charot o true lalu? Kaya pa ba isalba ang imahe ng Senado?
2: Yeah. Of course.
3: Yes, there is always hope.
2: There's always hope.
1: True lalu.
3: Do the work. Do the work.
0: Ako, ikinagulat mo ba ang pagiging number 3? Ayan, sa Senado, nung nagdaang eleksyon.
3: Charot o true lalu?
2: Mm. Sino number 3?
0: Me? Ikaw.
1: Ikaw, nung tumakbo ka. Wala ka tumakbo.
3: Nagulat ka ba?
2: True lalu.
0: Nagulat
2: ako. Kasi I wasn't expecting na number 3 ako.
3: Wow.
2: Kasi sabi nga ninyo, wala independent ako, sa resources,
0: correct,
2: sa partido. Mm-hmm. And then, pag ako'y nangampanya, by myself, pupunta sa mga palengke. Mm-hmm. And number 3 pa rin ako. So, sobrang tuwa-kwat para hindi ako
1: makikita. Hindi ka pa in-endorse ng mga voting blocks.
2: Walang nag-endorse.
3: Walang nag-endorse. Oh, ito na.
0: Yan.
3: Charot o true lalu?
0: Yan.
3: May posibilidad ba na ikaw naman ang magiging number 2 o ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa sa 2028?
0: Charot! Charot! Agad!
1: Ang bilis!
0: Hindi ba natatapos? Charot!
3: Okay.
0: Set!
1: Kung walang pagbabago at para sa bayan, kung hihilingin ang taong bayan, willing ka bang magsakripisyo at tawaging Pangulong Rafi
0: Tito? Charot!
2: Charot!
0: Charot pa rin!
2: Charot! Dehis!
0: Sobrang pasado to sa ating Ratata! Okay, marami kayo lalaro.
1: Charotin, panghuli. Siguro, pag ang tingin kasi sa'yo, very active sa broadcast, very active sa politika, paano ka nagpapahinga?
0: Yeah.
1: Ano ngayon downtime? Relax ka. No? Paano mo ginagamit yung downtime na oras mo?
2: Nanonood ng Netflix. Then, kasama ko yung wife ko. Nagdi-dinner kami. Mm-hmm. Nanonood ng sine. Yeah. Mm-hmm. Nagkakantuhan.
1: Ano ba mga paborito mo mga pelikula? O mga
2: yung may mga, hindi mga series ha. Yung nag-e-end.
0: Para ako eh. May
3: awesome series.
2: Ayaw
3: mo.
2: Ayaw yung
1: haba yun eh.
0: Kailangan may katapusan. May resolusyon.
2: Yun lang. And then, once in a while, babasa ko ng dyaryo, binabasa ko yung column mo. Philippine Star.
0: Yeah.
1: May natutunan na mayroon ba kayo?
2: Marami.
3: Sen, we beg your, to please raise your standard.
0: Raise the bar.
3: Huwag yun akong basahin yung column. Your taste. Pero alam mo, apart from that, Sen, ikaw ay nagiging rin, lumalabas sa social media readings, that you are also a staunch enemy of fake news. You hate fake news. You hate everything that is fake, manufactured. Kami naman po dito sa 4 Alas, meron kaming panata sa katotohanan. That we ask our distinguished guests to sign. So baka po, pwede tayong bumirma
1: sa panata.
2: Yes.
3: Sa katotohanan.
0: Ikaw ba ay namamanata?
2: Namamanata?
0: Yeah!
2: So ako sa panata.
1: Are you a religious person?
2: I am. I'd like to think so.
3: Both religious and spiritual. Yes.
0: Magsalita ka lang konting tungkol sa katotohanan. Anong katotohanan para sa'yo?
2: Ang katotohanan para sa akin ay dapat sinasabi natin kung ano yung nasa puso natin at walang pakundangang pagsisinungaling. Kailangan para sa bayan ang gagawin natin.
0: Sarap na.
2: Ang ating buhay. Okay. Thank you.
0: Historic po ito, pumipirma si Senator Rafi Tulfo sa ating panata sa katotohanan board. Yan.
1: Sabi mo na itong panato.
0: Ba't tinabi ko si Prof. Gito? Rafi Tulfo. Yan.
2: Okay, thank you.
1: Salamat.
0: Thank you.
3: Salamat sa ating very special guest.
0: Thank you. Dahil bising-bising siya.
3: The iconic Senator.
0: The Idol.
1: Good luck.
4: Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhing naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paa

0: Paalala mula sa PRTV Manila Channel 31. Ang tunay na paglilingkod, di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaserbisyo.
1: Feasible ba to? Diba yun nung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
0: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
2: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
0: Nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31. Sa bawat issue ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
3: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
0: Kasama si Maan Makapagal,
4: Peters,
0: at Sandro Ochona.
5: Siyempre, siyempre, siyempre.
0: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.
6: Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Badass Studios Incorporated at PRTV Prime Media.

0: Cuatro Las tuwing Sabado 1:30 hanggang 3 PM. Yan po ha. Siyempre, jam-packed tayo ngayon dahil ito ay ang ating vlogger edition. Marami nagtatanong kung sino mga guest natin. Of course, sabi ko si Lovely Cat.
1: Ayun, oh, hindi na tayo 4 Alas. Para nadagdagan na, no?
0: Michael Mahadin po ang inyong Ace of Hearts. Yan, magandang tanghali hapon sa inyo lahat.
1: Magandang hapon po sa lahat ng ating manonood at tagapakinig.
0: Yung, yung!
1: Alan Herman po, Ace of Diamonds. Exciting tayo ngayon. Yung mga nakikita ninyo sa social media feeds ninyo, madalas ninyo makita sa TikTok, sa Facebook Reels. Naku, nandito na sila lahat sa studio, no? 4 Alas, talagang we bring you the hits and the fun.
0: We're leveling up. Prof, yeah. Prof is under the weather.
2: Under the weather, init. Pero andito pa rin. Ace of Clubs, Professor Guida David.
0: Yeah.
3: Biti mo nga, Doc, ang panalangkat.
0: Dumapa ka. Oh. Pananampalataya.
1: Ayun.
3: Ronald po, Ace of Spades. Medyo malapit ng malaos. Dahil meron na mga pumapalit sa amin.
0: Yeah.
3: Katulad ni Lovely Boom.
0: Nagbabalik!
4: Magandang hapon, Lovely Granada. This is my second week here.
0: Second week talaga.
3: Pero maganda dyan, nababawasan yung mga bumabalat sa akin. Medyo natatransfer ng konti.
0: Ang tawag ko doon ay diversion? Diversionary tactics?
3: Yes.
1: Lightning rod.
3: Tututunan ko yan sa mga PR.
1: Lightning rod strategy.
0: Yung ginawa ni Trump eh. Nag-invade para hindi mapag-usapan yung mga files.
3: F-15 files. Ang problema, pumunta sa Kumuno, hindi makaahon.
1: Kumunoy na dinamay lahat ng
3: buong mundo.
1: Dinamay sa Kumunoy.
3: Buong mundo.
0: Kasama tayo doon sa dadamay.
3: Kaya meron tayong state
0: of
3: national
1: energy emergency.
3: Hindi yan
1: crisis.
3: Ngayon ako nakakita, nakarinig ng emergency na new one. Dahil the nature of an emergency, ito ay emergency.
1: All-encompassing.
3: It should be stark. Dapat nayayanig yung mga tao para naghahanda sila. Nagpe-prepare sila.
1: Pero ito dineklara.
3: No one.
1: So,
3: ang tawag nila, a price crisis.
1: Hindi crisis.
3: Anong ibig sabihin nun?
1: Price crisis.
3: Mataas ang presyo ng bilihin.
1: So, ang sinasabi po ni Secretary Llamas ay parang sinabihan ka ng girlfriend o boyfriend mo ng I love you sometimes.
3: Or ang sabi semi-emergency. Parang yung semi-pregnant. Parang bang semi-pregnant? Turuan mo naman yung mga bata.
0: Kamusta kayo mga kababayan? Maayos ba ang inyong pagpunta sa inyong mga trabaho? Kayo ba ay naka 4-day work week? Yan. Ikaw, paano ka nakapunta rito? Ikaw ba ay nagtipid? Ikaw ba ay nagbisikleta? Ikaw ba ay nag-carpooling?
4: Ako ay naglakad lang.
0: Environmental.
4: Nag-grab po ako. Kausap ko nga si Manong Driver, sabi niya, sobrang hirap kasi hindi naman daw nagbago yung kinikita nila, pero they have to spend more on the fuel.
1: It's funny that you should say that, Lovely. Kami ni Prof. Guido,
0: sabay na.
1: At muntik maghaliga ng aming sasakyan. Kami naman, sumakay kami sa joyride car. Sabay na sabay tayo. And Prof was telling me when he got down, sabi niya, hindi ko alam na ang joyride may 4 wheels na pala. Nahirapan ka ba mag-book?
2: Hindi naman, ang dali lang mag-book eh. Pero hindi ko alam sabay tayo darating. Sana
1: nag-carpool na lang tayo.
4: Bawal daw gawin yun.
2: Sinasabi bawal.
1: Kunwari mag-partners kami ni Doc.
3: Pero magka-carpool ka lang, ang kasama mo ba si Alan tsaka si Doc? Grabe namang carpooling yan, no?
1: Right.
3: Grabe namang sakripisyo yan.
2: Baka ano na yan? Carpooling na yan.
0: Carpooling.
1: this point, na-in-interview ko yung si Manong Driver, yung aking joyride driver. Sabi ko, kamusta? How's this fuel crisis affecting you? Ganon. At sabi naman niya, alam mo, boss, tuwan-tuwa kami dahil at least for joyride, ang ginawa ng joyride as a private company, tinaasa nila yung share of earnings.
2: Driver.
5: Very good job.
1: So, because of this fuel crisis, they actually recomputed and decided na siguro habang medyo taas ng bilihin, pakitain natin, magbigay tayo ng greater percentage sa mga drivers natin. Parang so he was very happy.
3: So in this ng mga one shot ayuda,
1: it's per yes, ano siya, sustainable. So I asked him, paano, how did you discover it? Kasi like Prof Guido said, not a lot of people know that Joyride actually has
2: may car na siya,
1: four cars. He said apparently they're also doing mass onboarding because nga crisis, because ang daming nahihirapan sa trabaho, nawawalan ng livelihood or need extra income, they're doing mass onboarding. So credit to companies like sorry, you know, I've rambled on about this clearly.
2: Nananawagan ako sa lahat pa, no? Bukod sa Joyride, bukod sa iba't ibang mga hailing apps, sa lahat ng transportasyon, kung makakatulong kayo guys, no? Hanap kayo ng mga paraan na ganyan para makatulong sa ating mga
3: patong. Yes, para maging joyful. Joyful yung ride. Problema rito, nagsisimula na akong magmukhang PR.
2: This
1: is not the face of PR, I guarantee you.
2: Tulungan tayo, siyempre. Pero baka siyempre, paano natin papag-anin pa ang pasanin ng ating mga kababayan? Siyempre, mag-jokes tayo. Diba?
3: Para sa gitna ng National Energy Emergency. Medyo pinagpagaanin
2: natin. Hindi natin pinagtatawanan yung ating kahirapan. Actually, nakikiramay tayo sa mga kababayan. Lalo na sa mga jeepney drivers na nasa 200 pesos na lang daw per day yung kita.
4: Yes.
2: Sanip na magbiyahe sila ay hindi na nagbabiyahe.
3: Isang kahig, isang suk.
2: Iba yung tuka. Kahig, isang tuka.
3: Okay lang pagtawala lang isa't isa. Dito.
2: At mga politiko. Pwede rin. Yung pagtawalan.
1: Tawa-tawa sila. Pero sa inyo na yung jokes. Ako may breaking news.
2: Breaking.
1: Guys. Palalayain na raw si Pastor Kibuloy.
2: Uy!
1: Palalayain.
2: Palalayain si Pastor Kibuloy.
1: Kasama yan sa ano, dun sa energy emergency. Palalayain na raw siya. Para masabi niya sa presyo ng gasolina.
2: Totoo talaga yan, ha? Bakit?
1: Para masasabi niya sa presyo ng gasolina, presyo ng bilihin, stop!
2: Dali na, Pastor. Si Bong Sundai, kala mo nakalimutan
3: si Congressman Imagination?
2: Yeah. Si Bong Sundai, may solusyon daw sa tuloy na pagtaas na langis.
1: Ha?
2: Ano? Use your imagination.
3: Si Congressman Imagination talaga. Congressman, kayus ka!
2: Pero si Senator Aimee daw. Nagagalit kasi puro impeachment in ato pag kesa sa pagtaas ng presyo ng langis.
1: Narinig ko yan.
2: Nagtatanong tuloy, ano daw yung ambag niya?
1: Ano?
2: Yung ambag? Buwasan daw at ibaba ang mga automatic contribution.
3: Ambag na siguro. Ibaba!
2: Ayun pala yun!
4: Adzaldico naman, hindi naniniwala sa mga libreng sakay sa ng gobyerno.
2: Bakit?
4: Kahit pa eroplano ang libreng sakay, ayaw naman nilang bumalik ng Pilipinas.
3: Kala ko na sa Vienna ka.
2: Wala? Umuwi ako.
4: Bring him home.
5: May nag-PM sa akin. Mag-guest daw ako dito. Sabi ko, ayoko. Sabi, apat na pogi daw. Sabi ko, sige. Sabi ko, I'm home. Sabi ko, now I'm home.
3: Kala ko, nag-guest mo lang si Mr. Supranational. Yung tigabuhan mo ng maliit.
5: No? Tagaturok ng gamot.
3: Yeah! Ang gamot. Nasaan gamot. Ba yung mga maleta nyo?
5: Pinago natin yan. Anong pinagkakabayan mo ngayon, ha, Spokes? Pumunta ako sa Vienna. Si Don, maraming sausage.
3: Yung Vienna sausage.
5: Vienna sausage.
3: Maliit.
5: Gusto ko mag-
3: maliit.
5: Nakalato naman. Masarap. Ang pinag-aabalaan natin ngayon, pinag-aabalaan natin maging busy kasi medyo mahirap na magtago today.
1: So, baka kumuha ka dapat ng tips mula sa isang senador.
5: Ay! Oo nga.
1: Kung paano magtago.
5: Sumasahod siya.
3: Sino mga, binabanatan mo lately?
5: Yeah. Oh, ay, yung mga siyempre, mga nagsasabing, ano daw, wala daw, hindi daw, lavish daw yung lifestyle ng ating BP.
1: Lavish pala?
5: Hindi totoo yun.
1: Oh, ito daw.
5: Kasi, ako, isa ako sa mga witness na ang bahay niya na nirerentahan. Oo, ay puro anay. Anay infested.
1: Oh my God.
5: Ang bahay niya, yun ba? Yun ba ang nangungura ako?
1: Puro anay na lang. Puro anay.
5: Pero hindi naman mahalaga yung anay. Kasi kung lagi ko wala sa bahay.
3: Malaki LB ba yung mga anay na yun?
5: Oo. Lumang van.
1: Lumang bahay.
3: Hindi nyo alam?
1: Oo.
3: Kasi attorney, ay abogado ko noong 2006. Nung nakulong ako. Wow.
1: Tignan ko hindi
3: makalabas.
1: Buna may human
3: state
1: rights.
3: State of emergency.
1: Ah, tama.
3: Gusto ko yung kami. Randy David. Walumpu pa ng mga kasama natin. And 20th anniversary ng EDSA.
1: Wow!
3: Marcha kami sa EDSA. 20.
1: Oh.
3: Tapos hinarang kami. May state of emergency.
1: So trivia yan.
3: Paano kami nag- marami nag-volunteer ng mga abogado. Si Dean ng UP Law School. Raul Pangalan.
1: Raul Pangalan,
3: naging,
1: yes.
3: Naging first judge, Filipino judge sa ICC.
1: Sa ICC. Oh. So close pa na kay ni Harry?
3: Di close. Super volunteer.
5: Pinatanggi niya ngayon.
3: Sabi namin ang abogado nun, ang top catcher, including si notorious Marvick Leone.
1: So, Chief Justice, ha?
3: Kaya nga nung nag-volunteer sa saan, sabi ko, pwede ba mag-abogado na magkita sa 80? Sa aming dalawa lang ni Randy Gassi. Dahil ito si Harry Yet, no? Kanya
1: na. Parang natuwa ka pa.
3: Epal, eh.
5: Maganda siyang name.
4: Harry Yet.
3: Tidbits.
1: May mga kontrobersiya sa akin, mga ano nga daw ng lupa.
5: Ay!
1: Oy! Oy! Oy! Man, blabber talaga
5: pa naman. Ano mo siya nakawin? Inasa ibang bansa nga ang first time.
3: Alright. Ano yung ginagastos mo sa ibang bansa? Ibig sabihin, marami kang ipon.
1: Maraming ipon.
3: Galing sa mga pogo?
1: Ay! All.
5: Mga pogi.
4: Nakikipag-away ka pa rin ba dahil sa humba?
5: Ay, oy! Hindi na. Menudo na, girl.
3: Parang nangangaya yun.
1: Nag-weight loss ka ba?
5: Oo, kasi stress ako doon.
1: Sa dahig?
5: Oo. Walang kanin, puro gulay.
1: Ibigay na sausage naman.
5: True.
1: Lata.
3: Parang tinaboy ka ng mga abogado ni Digong eh. Palaman, ikaw yung nag-iisa.
1: Yan, yan.
3: Accredited.
1: Yan, yan.
3: Sa ICC.
5: Feeling ko insecure lang sila kasi mas maganda. Mas maganda.
1: Ano ba 'yung nag-enjoy dito? Wala po kayo sa comedy
3: ba? Hindi pa kayo magkamag-anak ni Alan Herman?
1: Layo naman. Mga dad bod ke.
5: Ay, mam.
1: Sorry, sorry.
5: Karyes.
3: E balita ko, attorney, nung ikaw ay nagtuturo sa UP Law, ay meron ka nakaaway.
1: Oh,
3: isa pang pasimbeling mo.
1: Uy, sino yan?
3: Yung dating COMELEC chair. COMELEC commissioner.
1: Commissioner. Ako, yung sikat ngayon. Yung sikat nga commissioner.
3: Oo, na siya daw yung bagong Miriam Defense.
1: Uy!
3: Nagkakibati
1: daw kayo. Sino nanalo?
3: Sino nanalo?
1: Diba debate champion kayo dati?
5: Oh. Ay, hindi ako na-inform dyan.
4: Kasi wala kang Rolex.
5: Yeah! True!
1: True! Wala kang Rolex.
4: Wala kang Gucci. Gucci.
5: Ayaw nila mag-talk kasi siya ay Temu version.
1: Hindi ako nakasabay talaga.
4: Yung in-order mo si Miriam Defensor Santiago, ang dumating...
5: Ayoy!
1: But. Nag-i-enjoy ka lang. Anong tanong mo sa kanya? Sige nga.
4: Ayun na yun.
3: Saan ka ba, attorney? Anong probinsya mo?
1: Yung totoo ba?
4: Hindi mo na rin.
1: Break character. Break tayo ng konti ng character. Kasi kaya namin inibitahan si Mark Colanta.
5: Thank you.
1: Siya po si Mark Colanta, isa siyang vlogger, comedian, playboy.
5: Kanya po yung dancing.
1: Sige, konti ano nga. Paano ka na-start? Nagsimula dito at naging Harry Roque. Pagharap mo sa salamin, sabi mo, ay, pwede ko kang pagkakitaan ko.
5: Actually, nakakaiyak.
1: Tatanong ko sa ano yung buong mo eh.
5: Nakakaiyak to.
1: There will be that to pay.
3: Tingnan mo yung aming pag dito ha. Walang piluka to ha.
1: Ah, may kumukha siya. Sige, konti pa kilala to.
5: I'm a stand-up comedian from Comedy Manila and nag-start yung pagiging pag-impersonate ko kay Harry Roque nung ano ko pa ako eh. Tagal na, parang 6 years ago.
1: 6 years ago?
5: Oo, nagising ako, tapos sabi ko, anong pagsubok to, Lord? sabi nga na binibigay ni Lord yung mga toughest battles sa mga toughest soldiers. So, yeah, yun yung pagsubok na binigay sa akin. So,
1: wrong
5: ayun,
1: soldiers.
5: Nagising ako na, ano, na-realize ko na kamukha ko siya and may mga nagsabi din. So, from there, ginaya ko na siya.
1: Ginaya mo? Mahirap bang gayahin o inaaral mo yung kanyang craft?
5: Inaaral ko siya kasi napaka predictable niya. First thing you know, abogado siya na ma-martial of next thing you know, pumayag siya na ilibing.
1: So may ano ka rin pala sa politika? Ibig sabihin, ano ka?
5: Background ka rin. Somehow, naging familiar tayo dyan, nag-check, tumingin din tayo dyan. Pero in times, parang, alam mo yun, minsan susuko ka na lang kasi parang, may pag-asa pa ba?
1: Yeah. Sarap kung tingnan ng mga ganyan eh.
6: Ang sagot ay meron.
1: Tao talaga.
6: Meron.
1: Saan ka na mapanood?
5: Yan. Pwede nyo mapanood sa Comedy Manila shows. Please do check Comedy Manila nila.ph yung aming ano aming social media and website. Ayan, doon niyo ako mapapanood.
3: Ikaw ba lumalabas doon sa Cool Pals?
5: Yeah. Minsan nandun, nag-guest na ako doon together with Hey Darren.
1: Yun yun.
3: Ni Cool yun.
1: Cool Pals yun. Pero pangalan mo talaga yung Mark Colanta. Pangalan mo talaga.
3: Yes. Pangalan mo, apelyido mo kasi nawiwirduhan si...
1: Parang sounds like Marco Lanta. Marco Lanta. Hindi mo pwede gayahin si Senator Marco Lanta kasi Marco Lanta ka.
5: Oo nga eh.
1: Arf! Hindi. Parang promising. Sige, pasukod mo rin ang iyong props dahil siyempre isasana ka namin sa Ratatat!
5: Ratatat!
1: Harry R!
5: Hi, Porky!
3: Porky.
1: Harry Porky! Ratatat! Naguguluhan sila.
7: Ratatayang tanong, tapatan, at parang tahan. Tara na, mga atat. Simulan na natin ang Ratatat.
1: Ratsyarang tanong, tanungan at tapatan. Siyempre ha, pili nats ito. Pipili ka ng isa sa mga sasabihin natin. Prof, manguna ka.
8: Sino ang gusto mo makadebate na walang mikropono? Si Auntie Claire o si Kong Laila de Lima?
5: Si Auntie Claire.
1: Yeah!
3: Bakit?
5: Ano, magaling si sumagot.
8: Ito din.
1: Sino?
3: Sino ang mas ka-vibes mo at gustong makatandem na abogado? Si Mark Colanta? O si si Topak Show.
5: Yo! Yeah. Si Margoleta.
1: Okay. Medyo malapit ang bangalan.
3: If saka if. Parehas kayo ng pinagkukuha na ng
1: lakas. Oh, ito if lang. Hypothetical. Sino ang mas bet mo makasama sa kulungan?
0: Yan.
1: Si Tatay Digong o si Bong Revilla?
5: Ayan, si Bong Revilla. Sa kayo kami doon.
3: Napakarupok mo naman.
5: Tsang bumigay agad.
3: Bilis mo naman bumigay. Hindi ka man lang nag-alinlangan.
4: Oh, eto naman. Sino ang mas gusto mong kachikahan o kainuman?
0: Yan.
4: Si Manang Aimee o si Jinggoy? Yeah.
5: Siyempre! Sino?
1: Si Jinggoy! Ayoko yung talagay kung bakit.
3: Nag-exchange notes baka.
1: Secret.
5: Ano na pag yung uminom na, tawas na.
3: Ano yung pali si Doc?
1: Sek, ikaw yan.
3: Oo, ay. Saan mo mas gusto magbakasyon? Sa The Hague?
0: Oo.
3: Sa China?
0: No.
3: O sa Iran?
5: Yo! Nandiyan ang lahat. Nandiyan si Daddy.
1: Yeah. Ito, kung hindi ka naging dating human rights lawyer, ano mas tingin mo may future ka? Police o dancer?
5: Police kasi Buru Boys.
3: Oh, eh, nakita kita ang sumayaw yung kumpanya. Parang may mamasa-masa doon. Nakita niyo? Pati si Chabit, nakaganoon eh.
1: What is this spot I see?
3: Next time, maglagay ka ng pamper.
5: Sino sa mga schoolmate mo sa UP yung mas ka-close mo? Si Mayor Lenny or si Sec John Vic Remulla?
3: Si John Vic.
1: Bakit?
6: Nagano siya pogi niya.
3: At lagi mong binugupitan niyo.
1: Big body, that big body.
5: Flex.
0: Naupay ka ba? Ano sinabi yung joke niya na I'm home?
5: Hindi. Nag-enjoy ako kasi naalala niya ako.
0: Last
5: talk. Let's set the record straight kasi lagi itong nakikita ko sa mga viral videos mo. Ano bibiliin mo? Team Kadiliman o Team Kasamaan?
3: Ayan.
5: Team Pilipino.
3: Bakit?
5: Kasi hindi dapat tayo pumili sa Kadiliman at Kasamaan. Dapat laging para sa taong bayan.
0: Yeah!
5: Yan ang Tatatsi! Honey Borgi!
3: Torni ko ba yan?
6: Wait, may tawag. Hello? Sino?
1: Alan Herman. Hari. Sino po naghahanap? NBI Nandito po sa baba?
5: Hala!
1: Ganon? Sige po, sabihin ko na lang po yung security. Sige po. Yung NBI Director nasa baba. Sino kaya hinahanap?
0: Bahala.
5: Baka may kaganoon lang. Baka yung ano mo, NBI permit mo.
4: Okay lang yan.
0: Tawag na tayo maalam! Mapapanood ang 4 Alas sa Beam Channel 31 at Channel 26 para sa Baguio at Iloilo. Legazpi 33, Batangas 36, Cagayan de Oro 43 at General Santos 51.
1: Uy, live din kami sa Signal 31 Nationwide, pati na rin sa PRTV YouTube channel. Mapapakinggan din kami sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30 at iba't ibang FMR stations. Kaya mag-subscribe na!
5: Mag-like at mag-subscribe din sa aming social media pages, 4 Alas Facebook page, Instagram at 4 Alas PH, TikTok 4 Alas
1: PH,
5: Badass Studios Incorporated Facebook page, youtube.com/badass.studios8, Instagram at badass.studios.
0: Pakita niyo nga, mukha ni
5: Propaganda. Badass Studios Inc.
0: Yeah.
3: Ibang accent yun.
4: Very ano po siya. Pilipinong-Pilipino.
5: Pilipino-Pilipino.
4: Talagang 100.
0: Taga-retiro. Sige, Sek.
3: Magandang hapon din! Ating producer!
1: Buffering!
3: DZMM! Radyo Patrol sa East 30!
0: Yeah, yeah.
3: Sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa PRTV! Ano pang hinihintay
0: mo?
3: Kailangan nyo mo palang state of emergency! Subscribe na!
0: Subscribe na!
3: Bago kayo magbakasyon! At
0: Mangilin?
1: Magdilay?
0: Ano magdilay?
1: Magdilay.
0: Ikaw po siya ito. May?
4: May reply din po
0: kayo. Reply!
4: Sana magkita tayo sungan para mabigyan ka ng 50 pesos.
8: Yeah! Happy birthday din ang aking nanay ngayon na nasa Maryland. Oh, yes,
1: happy birthday.
8: Hi, mommy!
1: Ang mga bigate ng mga bumabati.
3: Sabihin ko sana, improvement of the species. Parang hindi.
1: Yan ang problema.
8: Sinusunod. Ay, ato pa. Meron pa kasusunod dyan, papatiin.
1: Wala na.
8: Wala na.
1: Kapatiin ko lang si, ano, is Cory Quirino. Nakita ko sa leadership.
8: Is it her birthday?
1: Ay, hindi ka lang, hindi birthday.
8: Papatiin.
1: Nakita ko lang sa leadership forum at 72 years old.
8: Kasi umatend ka ng women's
1: leadership
8: forum. Okay.
1: At sabi ko nga din sa leadership forum, we've had two female presidents, possibly maging tatlo.
8: Oy!
1: Oy! By 2028. So ito, para sa mga nakakakuha ng inside joke, Cory, hello to my ex-girlfriend.
8: Oy!
1: Cory Quirino, my ex-girlfriend.
8: Ang ganda ka tinima, Cory. Ako na, personally nakita
3: ko. Pero, tataka ako, inimbita si Doc sa... isang women's forum.
8: Kasi pro-women siya.
1: Hindi. Kasi may data akong binasa.
8: Data. At sa mga nagtatanong, bakit ganyan ang boses ni Doc ngayon, nagbibinatapo siya. Under the weather. May question ko pa ba? Tuloy natin ang inyong mini-debate. Hindi mini-trial sec. Kasi ikaw ang sinasabi na nagpauso nun eh. Sorry daw.
3: Guilty as charged.
8: Yeah. Mini-debate.
4: Also BP. Madam VP, kailan mo i-defend yung defend the aggressions against our fishermen and Coast Guard?
9: Ito na naman tayo sa mga tanong na to. Pwede bang ibang lahi naman?
8: Ibang lahi naman?
9: Fishang. Gaoshing. Shishang. Shonghu.
8: Yun.
9: Wangshu.
8: Yan.
9: Shonglongbao.
8: Yeah. Sarap. Very tasty yung JP.
1: Grabe. Kumakarain ka na kami ng mukha dito. I'm sorry, lovely. Kumakarain na kami ng mukha dito.
4: How about your allies' statements against women?
9: Happy Women's Month. Yeah. Shukran.
8: Yun! Galing. Isa lang kaya natin si VP.
9: Sa'yo po kasi saan lang.
8: Tapusin mo ako. Pag-PG-13 po kayo. Sasaan lang natin si VP sa Ratatak! VP Inday
7: Takak! Yung Tapatan at Taran! Tahan! Tara na, mga atat! Simulan na natin ang Ratatak!
8: Sorry! Ang ratatat ay ratsyad ng tanong, tapatan at tarantahan. Okay? Kanina nagpilinas kami kay Harry.
1: Kay Seg.
8: Diba? Ngayon naman, charot o trululu. Ang charot, hindi totoo. Ang shulalu ay totoo. Sige, sino una?
1: Ako!
8: Okay.
1: Madam VP, gusto mo ba talagang maging presidente ng Pilipinas, charot or trululu?
8: Yeah!
3: Yan ang gusto ko kay BP, hindi plastic. Ang dami rito.
4: Pero hindi tayo tatakbo, lalakad lang po ako.
8: Yeah!
4: Para makabawas ng
8: energy.
3: Kilala mo ba?
8: Yan!
3: Si Mary Grace Piatos?
9: Ay nako.
8: Charot or true lalu?
9: Charot!
8: Yeah! Hindi naman daw second. Hinakabahan ako sa mga posta.
3: Sinungaling!
8: Yeah!
1: Madam VP, kaya mo pa ba mahalin si PBBM?
8: Yan.
9: Si Bibi Hey Hey.
8: Yeah.
9: Ito po ang tinatawag na hashtag never again.
8: Yeah! Sam sa katay!
1: Charot!
0: Okay.
3: May natutunan ako. Never again.
4: Baby
3: hater. Magagamit ko yan.
0: Lovely!
4: Best friend rin ba ang turing mo kay Manang Aimee?
9: Yes. Of course. Best friend natin yan si Mang Aimee.
0: So, true.
9: True.
0: Yeah.
3: Parang hirap tumanggap ng instruction. Parang may sarili siyang mundo. Diba? Sa ibang multiverse. Diba? Magpapadala ng airplane sa Middle East.
0: Yeah, yeah, yeah.
3: Saradong airstrip. Oo. Saradong airstrip. Tsaka may gera. Pero nandun naman yung kwan.
1: The sincerity is there.
3: Willingness. Tumulo.
9: Good governance po tayo.
0: Yeah.
1: Speaking of, Magagibi, charot at rulalu. Dahil ba talaga sa paggamit ng chopper, kaya kaunang nagtampo kay PBBM?
0: Yan.
4: Kay Baby Hey.
0: Baby Hey.
9: Parang bangit ko dun sa ano. Parang may bigot.
4: Charot!
0: Charot! Hindi yun
9: ha.
0: Sige.
3: Kinonsider mo man lang ba
0: yan
3: na maging abogado ni Tatay Digong?
0: Yan.
3: Yung bisita namin dito kanina.
0: Yeah.
4: Yung bisita.
3: Ani Roque.
4: Charot!
9: Kasi, lagi nang gusto nalang yan ng humba.
0: Kawawa naman siya.
3: Nagagawa ka ba?
0: Tumig.
9: Tayo tuloy, parang kinakabahan.
0: Yeah, kinakabahan. Madam VP, totoo ba na kinoconsider mo maging Vice President sa 2028? Si Senator Marcoleta.
9: Nakaka-comment ako dyan.
0: Ano comment?
1: Hindi pa pwede.
4: Nag-aagawan ba sila?
9: Wala.
0: Ay,
9: thank you ha.
0: Chinek mo na ba yan? Ininom mo baka.
9: Wala na ba yan?
0: Pakiamoy.
1: Yan.
0: Ayun, may taga-amoy.
4: Sino yan? Taga-amoy. Gusto ko yung uwi ha.
0: Ayan. Madam VP, Charot at Rulalu, seryoso ko ba nung pinagbantaan ko si PBM? Asawang si Lisa at pinsan na si Martin Romualdez.
1: Yan.
0: Charot o true lalu?
9: Nako, na-comment ako dyan, Diyos ko.
0: Mahirap na.
9: Ano yan?
4: No joke ka doon.
9: Ano yan? Parang, it's a prank. Parang ganyan.
3: It's no joke, no joke.
4: It's no joke.
9: Oh, na-comment ako dyan.
0: Charot. Sige, papayanan natin, no? Ito, last question sa'yo, ha? Ito, charot o true lalu. Bilang Inday Tasha, yan, Inday Tasha.
1: Yan.
0: Ha? Ang galaw mo ba ay trabaho lang o walang personalan?
9: Nako, ito ay ano. Nahirap. Ay, na.
1: As Inday Tasha. Hindi ka naman na may personal.
9: Of course. Ito ay pawang ano lang. Nakakaano lang. Patawa, entertainment.
0: Good vibes.
1: Pag-GV lang.
9: Pero pawang ano. Walang personalan.
0: Okay, very good. Thank you! TP Inday Tasha!
1: Yun.
0: O, sige. Tanihin ka na namin Inday Tasha. Kasi ikaw si Inday Tasha.
9: Inday Tasha po ako.
0: Anong tuloy na pangalan mo ba?
9: Pwede Tasha. Mong...
0: Tasha Heronda. Talaga?
4: Tasha.
9: Yes. Yung Heronda is silent G. Geronda.
3: Geronda. Like, Heronda. Tasha G. Nagustuhan mo ba yung pelikulang Shrek? Paborito ko kasi yan eh.
4: Parang gusto mong sabihin ako si Fiona.
3: Tuntua ako din eh.
4: Kawin naman kayo.
3: Tuntua kasi ako. Kahit kasi mga halima. No? May magandang puso.
1: Napainom tuloy si Patao.
0: Napainom na. Paano ka nagsimula bilang impersonator ni VP Sara?
9: Okay. Nag-start po yan nung nag-work po ako sa bar. Nag-aano po ako, serve po ako.
0: So, barista ka?
9: Server po ako.
0: Server,
9: sa katipunan lang po. So, bali, yung mga customer po doon, more on part po ng LGBT.
0: Mm-hmm.
9: So, hindi ko po talaga siya pinapansin. Nag-work lang ako. So, sumisigaw-sigaw sila ng Inday Tasha o kaya Inday Sara, sabi nila. So, ako naman, yung hand gesture ni Madam VP, gumaganong-ganong.
0: Subakay ka.
9: Sinakyan ko po yung trip ng mga kabata.
0: Kailan mo naraman na parang humig nga, no?
9: Nung graduation po namin ng senior high school.
0: Mm-hmm.
9: Pero hindi po ako nag-start na mag-impersonate. Mm-hmm. Last year lang po ako nag-content ko nun kasi hinahanap po nila yung account ko kung paano nila ako ipa-follow.
0: Nakilala mo na ba personal si Inday Sara?
9: Hindi pa po kami
0: nakikita. Ay, hindi pa hanggang ngayon, no? But, wow, ah.
3: Magsubukan.
9: Bakit?
3: Baka mapahamak.
9: Hindi naman po.
0: Pero gusto mo.
9: Pwede po, gusto ko po. Siyempre, siyempre ina-idolize ko siya. Siyempre, at the same time kasi ginagaya ko po, gusto ko po siyang ma-meet personally po.
0: Mm-hmm. Eh, yung mga, ano, kakalina, tinanggap mo si Mark eh. Diba, ina-impersonate si Harry Roque? Okay. Ah, ina-impersonate mo si Inday. Meron ka bang political views talaga? Or,
9: wala po.
0: Wala talaga?
9: Hindi po ako political vlogger. Ako po ay nagpapatawa lang po. Meron po akong content ko ng Tasha. Meron po ako kay VP. So, ang ginagawa ko po, kung ano po yung mga bago kay VP, ginagawa ko naman po, since marami nagagalit sa kanya, hindi naman marami, kumbaga parang maraming hate sa kanya. So, ang ginagawa ko, kunyari yung confidential fans, mga ganyan. So, ginagawa ko siyang nakakatawa para at least, at the same time, hindi ko alam pa, bakit sinasabi ng iba, uy, masyado mong inaano, masyado mong minamak sa Sarah. Iba naman sabi na, uy, masyado mong inaano, parang pinapromote ko na daw po si VP.
3: Sa lahat, meron ba mga bumabanat sa'yo? Yan. Sa kampo nila? Meron ba mga haters?
0: Yan.
9: Meron pong hindi nila naiintindihan yung satire, yung kumbaga yung nagpapatawa lang, entertainment lang ginagawa. Meron po nagbe-message sa akin, nagagalit, minumura ako, ganyan. Pero mas more on ano po, meron pong marami pong natutuwa sa akin. Mas marami pong
3: overwhelming.
0: Oy, meron lang akong tanong mula sa ating more than 8,000 viewers!
3: Thank you!
0: Thank you!
1: Paano ka daw susundan sa social media accounts
0: mo? Sige nga.
9: Bali po yung aking TikTok po account is IndayTasha23. Tapos sa Instagram ko po is IndayTasha. Sa Facebook ko po, doon ako nagko-content po is Tasha Geronda. G-E-R-O-N-D-A.
0: Geronda. Kamingin ko na naman yung Dok. Kulang naman sounds like
4: Geronda. Eh, marami siyang ano ah. Marami siyang fans. Hindi confidential.
1: Basta pogi.
0: Si Mary Grace.
9: Ay, hindi si Grace po. Different kami na ni Lovely. Ano ka ba?
3: Parehas ba kayong bisdak?
9: Parehas kami maganda.
0: Yeah. Ito ginagawa kasi yung panahon na nila Sek, nila niyo.
9: Lagi sa humbaret.
0: Yeah. At ang tanong ko kasi, si Willie Nepomuceno, tingnan ko kung kilala mo ha.
9: Sige po.
0: Si Willie Nepomuceno. Sino yung nag-email da? John Santos. Si sino nag-email da? Email defect?
1: John Santos nga.
0: Hindi, yung babae pa. Si
1: Tessie Tomas.
0: Yung mga, the likes of them, ewan ko, narinig mo na. Sila yung mga talaga impersonators and they make it their business. Okay. Ito, negosyo mo talaga. Ibig sabihin, ito yung trabaho mo.
3: Bilang, pero ka ba ibang ginagawa?
9: May work din po at the same time po, nagbi-business po ako ng freshly cut fries, kaka-start lang po. And then, may nag-work din po ako sa, ano ko po, sa company ng, ano po, ng pinsan ko. Yeah. So, on-call niya ako, nag-assistant ako sa kanya. So, eto po ay ano lang po, parang yung pagko-content ko is parang ano lang siya, libangan. Pero kailangan ko po mag-post everyday kasi baka bumaba yung engagement.
0: Yeah.
3: Pag yung lalagad na sa mall, no? May mga nakakasalubong ka.
0: Yan.
3: Binabato ka ba? Nagkakabit siya ko sa nagtutuwa
9: sila sa akin, pero sabi nila sa akin, alam mo, ikaw lang iboboto ko, hindi yung isa. Sabi ka naman gano'n. Okay lang, best. Gets kita.
1: Pero sabi nga sa comments, mas maganda ka daw.
9: Ay, totoo.
0: Sige nga, may comments tayo. Sabi nga, questions or comments. Doc Gido. Questions, comments.
3: Take it away. Doc Gido.
0: Yan.
1: Yun nga sabi nila, mas maganda ka daw sa totoong
4: sa totoong buhay, sa
1: in-impersonate.
3: Yan yung sinabi mo kanina, may iba pa ba?
1: May iba pa.
0: Sige, sige. Sige,
1: sige. Dinig na dinig.
0: Sige pa. Buffering.
1: Meron daw mga confidential fans dito. Ayaw nila
0: magpa. Ako ang tanong ko lang, inaaral mo yung craft dapat. Siyempre, dapat adept ka rin o parang pina-follow mo everyday yung news.
9: Yes, sorry, po. Actually, hindi ko lang bakit po lumalabas na lang po lagi si Madam, si VP po. Parang lumalabas na lang siya lagi. Tapos sabi ko, kailangan kong gawin to ng parang nakakatawa.
0: Material,
9: yes po, yung nakakatawa. Tapos hindi naman po kasi lagi ako sa kanya nagpo-focus. Kumbaga kung kailan po siya may ingay na news, doon po ako gumagawa ng content. Tapos gumagawa rin ako ng content sa sarili ko po. Ganun po.
0: Ay, sarili kang content. Yes. Diba, alam mo siguro pag being a impersonator, actually dapat pag nag-impersonate ka, ino-overact mo.
9: Yes.
0: So dapat parang ano siya, di ba? Parang mas
10: caricature.
0: Oo, parang ganon.
9: Yes po. Pero po kasi parang hindi naman ako sobrang nagpo-focus doon. Kasi meron po kong ibang ginagawa din sa buhay, ganyan.
0: So, meron kang love life, ibig sabihin?
9: Wala po.
10: Single to mingle.
9: Single po.
0: So, sige, manawagan ka sa lahat ng mga nanonood ngayon. Baka ito na ang pagkakataon mo.
9: Ayan, baka po meron pong dyang susunod na bibihay-hay. Yan. Single po ako po, yung PM nyo na lang po ako para mabigyan kayo ng confidential phone.
0: Yeah! Dami po yung
10: freshly ayaw ko na! Huwag kayong kakalan ko! Babalik ang...
0: Wago!
10: Ano?
0: Ngayon ito!
11: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
12: Dahil hindi tumitigil ang balita,
11: umakyat sa anim
12: ang mga kaganapan sa anumang sulok ng bansa. Ibabalita agad-aga sa PRTV Newsbreak.
11: Ako po si Naomi Timosyo
12: sa PRTV Manila Channel 31. Ang tunay na paglilingkod di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaserbisyo.
13: Feasible ba to? Diba yung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
12: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
14: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
12: Nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31. Sa bawat issue ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
0: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
12: Sama si Maan Makapagal,
0: Peters,
12: at Sandro Ochona.
0: Siyempre.
12: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31. Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol 630 sa PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.
0: Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Badass Studios Incorporated at PRTV Prime Media.
15: Cuatro alas!
12: Ratsyad ang tanong, tapatan at tarang!
16: Tahan! Tara na, mga atat!
12: Simulan na natin ang Ratatat!
0: Oh, on the hot seat now of Ratatat is Kong Pao Ortega. Pili Nuts ang first,
5: Pili Nuts tayo.
0: Ang, first segment natin. Pipili ka lang ng isa.
5: Pili lang.
0: So, first question, Kong Pao, are you a teddy bear or a grizzly bear?
17: Grizzly bear.
0: Yeah.
5: Kong, food trip sa La Union o beach trip sa La Union?
17: Food trip, kasi doon na ako sa beach na katira eh.
5: Food
17: trip na lang.
0: Sek, blood bath o bubble bath? Ortega, tinatanong ko.
17: Blood bath.
5: Dara.
18: 10 a.m. hearing o 2 p.m. hearing?
0: Pinalitan eh, di ba?
5: 10 a.m.
0: Ano mas gusto mo?
17: Pag PR kasi iba sagot eh.
5: Okay lang, PR na sagot.
17: Siguro 2 p.m.
0: 2 p.m. Anong mas type mo, Kong Pao? I object o I respect?
17: I respect.
0: Yan.
5: Kong, mag-conduct ng
0: Qualcomm
5: o makinig sa impeachment trial?
17: Impeachment.
0: Okay.
3: BP na nagpapakita sa hearing o BP na absent sa hearing?
19: Ano magsugas ka na?
17: BP na nagpapakita sa hearing.
6: Oh, ayun. Ay. Mas gusto mo, mas gusto mo.
18: Bias judge o senseless judge?
19: Dako.
17: Wala.
19: Hirap yata, no?
17: Hindi, okay na ako dun sa senseless. Kaysa
6: ang susunod na segment naman, Kuang Pao, ay charot o true lalu. True or false lang yan. Pag false, charot. Pag true, true lalu. Okay. Halimbawa, tinanong kita, pogi ka ba, Kuang Pao?
17: Edi. Charot.
6: So, first question, charot or true lalu? Nagpatubo ka ba ng balbas dahil uso ito sa legislative branch?
17: Charot.
6: Charot.
20: Ito, Kuang Pao, dahil lumaki ka sa surfing capital of the North, magaling ka ba mag-surf?
17: Charot.
6: Hindi ko nga nag-surf. But you authored the bill, di ba? You authored the bill.
20: I mean, surfing bill.
6: Name it, the surfing, declare it.
3: But medyo, medyo malaking surfing board dyan.
18: I was about to say that.
6: Table.
3: Baka kasi laki ng whale. Mapupuno ba ang basketball court kapag nag-family reunion ng mga Ortega?
17: True lalo.
18: Napakamot ka ba ng ulo mo nung nakita mo ang resulta ng latest senatorial survey?
17: Hindi.
6: Charot.
18: Charot.
6: So you were expecting it.
20: Ako napakamot ng ulo eh. Kanina bang survey yan eh?
6: Napapa-eye roll ka ba? Minsan, dahil sa mga nangyayaring antics sa impeachment trial.
17: True lalo.
6: Napapa-eye roll ka.
20: Ito kong, nagbabanding ba kayong mga young guns ng Kongreso sa labas ng trabaho.
6: So you guys band naman.
20: Nagbabanding kayo.
6: Usually pagkain, mga ganyan.
17: Oh, kwentuhan, pagkain. Minsan may konting...
3: Walang inuman?
17: May tubang. Pero hindi kasi ako umiinom eh. Nakikipagkwentuhan lang ako.
6: Hindi narinig ang tubats. Tubats.
3: Excited ka na bang makita ang bank at BIR records na bubuksan sa impeachment trial?
17: Baka maingit ako.
3: Sana all.
17: True lalo.
6: Sana all. Maingit ako.
18: Mararamdaman ba natin ang puwersa ng Gen Z vote sa 2028?
17: True lalo. Wow. Maramdaman na.
6: So you think the trend will continue?
17: Yeah.
6: So almost 11,000 viewers na yata tayo. No? Palakpakan natin si
3: Kong. 11,000 tayo. Pero dagdag dito, Kong. How do you spend your downtime?
6: Yan, I want to hear.
3: Sabihin, puro ka ba politika?
18: Downtime.
3: Puro ka ba bakbakan? Puro ka ba...
19: Netflix, gano'n.
17: Usually with my family, wife and two boys.
6: Two boys.
17: Lagi kaming, madalas, sila lagi yung kasama ko after work.
3: Anong ginagawa nyo together? Nag-games?
17: The usual, movies, kung may pagkakataon mamasyal ng konti.
3: Napanood nyo na ba yung Odyssey?
17: Hindi pa, nag-Spider-Man kami.
6: Spider-Man!
17: Oo, namin yung Spider-Man eh. Pero kami, baka pag nag-date kami mag-asawa, baka Odyssey.
3: Odyssey, yan yung kolong ko bukas eh. Sa Odyssey, merong Charybdis at saka Cycla. Monster. Kaya meron akong dalawang senador na kinumpara sa kanila. Bukas!
6: If you don't. Pero, Kong Pao, last charot at true lalu siguro. Pinakamahalagang charot at true lalu.
20: Ito, off the record.
6: Ikaw ba ay naniniwala na ang basis dapat ng lahat ng inyong sasabihin at gagawin ay nakabase sa katotohanan?
17: True lalu.
6: So, kami po dito sa 4 alas ay merong panata sa katotohanan. Makikita mo naman ang mga nag-guest
19: dito. Nag-guest na. Dami na.
6: We would be honored if you would sign our panata sa katotohanan. Wag signature ko nga. Baka ma-scan namin ng credit card mo eh. Pangalan lang.
3: Esensya na,
17: Kong. Gusto nyo nga, dugo pa gamitin ko.
3: Nag-introduce sa aming palata sa katotohanan, isang PR. Wala ko na isip pahiwati.
18: Hindi ko lang bawal ang sinungaling.
3: Bawal.
19: Kaliwete pala si Kong.
6: Ayan, buhay pero nga, tama.
18: Ortiga.
6: Ayan, so ikakalat namin ngayon na si Jenna Ortega ang nagsabi. Galing ah! Wow, may artwork pa. Ganda. Kong Pao, Ortega, maraming salamat.
17: Hindi ko pinirmahan sa gitna. May nire-reserve ako dyan para sa gitna.
20: May surprise.
6: So you're like John the Baptist. You are...
3: Leading
6: the way.
3: Greater than me. Diba?
6: Siguro, kung pa...
3: Pero si John the Baptist, napugutan
6: ako. Napugutan ako.
17: Ay, ay. Hindi Judas na lang.
6: Siguro, ano... Kung pa, with our last baby remaining few minutes, can you just give a brief message to our to your constituents and the country and whatever message you would like to say?
17: Well, naimbagal daw tayo amin, of course, sa ating mga listeners. And patuloy po nating pakinggan, pakialaman yung mga nangyayari sa ating bansa. Hindi lang naman dito sa impeachment kasi napakalaking bagay po na may taya at may pakialamang taong bayan sa mga nangyayari sa atin. Yun lang po, hindi ko naabaan na patuloy yung subaybayan itong napakasikat saka napakapogi, napakaganda na show na to, itong 4 alas. Excited na po ako sa pagbabalik ko saka pag nag-guest ulit ako dito.
6: Yeah. Thank you very much.
3: Oh, hindi ka pa na PTSD dito?
17: Hindi.
18: He's enjoying it, para, I guess.
17: I'm home.
6: He's home.
18: May bago na kayong host.
6: So mga kababayan, maraming salamat sa pagsama sa amin sa halos 2 oras ng makabuluhang talakayan.
18: Sa bawat issue, may iba't ibang anggulo.
20: Sa bawat storya, may iba't ibang kwento. Himayin natin ang bawat sulok at bawat kanto.
3: Mula sa iba't ibang perspektibo na madaling maintindihan ng publiko.
6: Dito lamang sa
15: 4

0: favorito ng ate sa kaaminan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: Oo na ni.
1: Favorite Music Radio 93.1.
2: Mga ka-vibes! Tambay ta-vibes na!

Oras na to mga ka-vibes, alas 3.20 na sa kahaponon. O kamo na mina, sa inyo ang paborito ng estasyon sa radio sa Dial. Sa inyo ang mga radio 93.1 FMR. Favorite music radio Cebu ka-vibes. Mauna ni. Welcome sa itong programa mga ka-vibes, ang programang Tambay Ta Vibes. Kung diin atong i-play ang inyong mga paborito ng mga OPM songs. Mapa-rock man na siya, mapa-slow, o mapa-love song. Basta kay OPM o mga atuang kaugalingon, mga biz rock. Alright? Mag-uban-uban ta hangtod alas 5.45 ng adlaw nga Sabado. Pitsa 29 sa buwan sa Agosto mga ka-vibe. O syempre, kauban yung ubos nga alagad sa kahanginan, DJ's Bracket. Gunato mga ka-vibe. Kung namoy mga request songs niya, mga OPM nga requested songs, e-text lang sa 0995-472-0802. Kung usbon, 0995-472-0802 kung namoy mga request or kung gana or naamoy mga greetings mga ka-vibes. Alas 3.21 na. Your Love by Alamit. I'm in ecstasy. I am all alone without you.

0: Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Mauna ni.
1: Mauna ni.
0: Favorite music radio 93.1.

3:47 na sa kahaponon. Huwag ka muna mino lagi po sa programang Tambay the Vibes sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu ka Vibes mauna ni. O para sa mga naminaw diha no na itong mga ka Vibes, o unsa man nga kanta ang inyong gustong i-request na itong i-play, kanang paborito ninyong kanta nga OPM songs or Bizrock songs. Oo. O i-message lang sa 0995-472-0802. O sa mga nitanong din sa itong live sa TikTok, hello, mayong hapon, magandang hapon. Ano yung mga, ano, unsay paborito ninyong OPM songs? Labi na itong mga OPM rock or OPM love songs? O i-comment sa ito ang live dyan sa TikTok or i-text sa 0995-472-0802.

0: Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Mauna ni.
1: 93.1 Mauna ni.
2: Kavibes.
3: Kavibes.
4: Uy, kalami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu? Mauna ni.

sa alas 3:53 na sa kahaponon. Kamo na minalang yapo sa programang Tambay Ta Vibes sa 93.1 FMR. Favorite music radio, Cebu Ka Vibes, mao na ni. Alright, sa ito mga ka vibes diha, nga ka nang naay request song o gustong mo greet live on air. O abli na itong linya mga ka vibes, abli na. So, mga gusto mo greet live on air, dial lang sa 0995-472-0802. Alright, i-dial.

0: Ora sa tumaa ko vibes alas 3.57 na sa kahapunon. Oga, syempre sa mga gusto niya mag-greet live on air, i-dial lang 0995-472-0802. Oo, o syempre natin naka-standby. Dire sa tuang linya, ito yung pasunod. Hello, mayang hapon ka vibes. Alright, mayang hapon. Kumusta man imo ang kahaponon ka vibes, Oscar?
1: Okay lang yan po anyway. Nagduyo ko rin o lubina sa kapilya diya sa may Santa Cruz ako.
0: Aha.
1: Katapos ang lubina.
0: Mhm.
1: Yun niya mo kritay ko nila sa happy pista o may na pista.
0: Asa man eh?
1: Ha?
0: Asa man eh nagpista?
1: Sa may kuwan, sa may Santa Cruz Angot Biaranas.
0: Aha. So naka ka diha, niduyog ka diha, niduyog. Niduyog ka diha, niduyog.
1: Oh, niduyog ko. Ako raw sa solo mong duyog.
0: Alright.
1: Oh, kanang ini lupina kakaraan, kanang kantada gani.
0: Ah, kanang, kabibes Oscar, di ba mukanta mapod ka?
1: Oh, mukanta ko, pero karoon nilina kayo ko. Bila mo nakanta kay ano as of my capacity karang tiguwang na namoral ka na nabahid na ako tutunan.
0: Ah, sige lang, importante, mahalaga. Oh, base na kay kwandiha, na kay kaila diha nga na ay kaugalingon komposisyon nga kanta nga bisaya nga ganahan mo guest dire. Pwede nato na ipa-guest, ha? Pwede nato ipa-guest dire kada Sabado pohon. Opo, magpagesta diri pohon sa kanang mga naay mga kaugalingong komposisyon nga kanta.
1: Anyway, doon na mo ko'y kanta ng Bisaya. Ako yung kaugalingong kanta.
0: Aha.
1: Komposisyon ni Danilo Ababo.
0: Aw. Sige, nino to dato ko ato na i kuan dire. Sige, pon, ato nang sabutan, pon.
1: Giri-record.
0: Sige, ato na ikuan, kay para ma-play po nato rin. O niya, naka-i-greet niya, naka-i-ikuan? Kisa may mag-greet niya?
1: Mag-greet lang po nila ni Ma'am Pili Rosales, ni Ligaya Romano.
0: Ha?
1: Diya sa may Santa Rosa Hotel. Anyway, opinisyal ko ron sa piyesta sa San Nicolas. So, mag-greet sa San Nicolas, mga taga San Nicolas.
0: Alright.
1: Mag-greet ako sa tanang mga listeners na to.
0: Alright. Oo. Niya Maura?
1: Ang title sa kukanta, kaway, Bulawanong Tambag.
0: Bulawanong Tambag.
1: Ako yung kanta na, maraging i-appeal na lang mo sa Cebu Pabilsin.
0: Ah, kana, ato nang paminaon, ato nang ikwan, kaya ato nang i-play dire. Ato nang i-play dire pohon.
1: Bulawanong Tambag, may komposisyon ni Dani Ababo.
0: Alright. O niya, Maura.
1: Maura, nagasalamat ka, wife, so may kapon kini yung tanan.
0: Alright, dagan kayong salamat ka, vibes, Oscar. Pagas, so maing hapon ka nimo. Alright, dahil kayo salamat. Alright, sa ito mga ka-vibes yung naminaw karon. Mato siya si Oscar Pagas, ato ang certified ka-vibes. Kung naamoy mga kaila diyan mga ka-vibes, naamoy mga kaila, naamoy

0: nga na ay talenta na mo kanta na ay kagaling yung komposisyon. Pwede na nato Dre i-kantahon Dre live on air. Oo. Alright, hello ni Ma'am Michelle all the way from Spain. Hi ma'am. O niya mga ka-vibes ha. Oo, sa mga gusto pa niya mo great live on air o kanamo yung request nga kanta. Oh, ana lang, tawag or text lang sa 0995-472-0802.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu,
1: kabay. Mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu, kabay.
1: Mauna
2: ni.
1: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna.

0: maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saad. Mauna ni! Vibes, the vibes, kasama
1: sa oras sa ito mga ka-vibes, alas 4:03 na sa kahaponon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
3: ACS! Mauna ni!

Tis na sa kahaponon. May pagpaminaw diha karon sa may Tisa Labangon, Cebu. Na diha si Mami Ren. Og shoutout po sa iyahang mama na si Jodeline Francisco og sa iyahang manghod. Oy, mayong hapon ninyo

0: やね。
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

oras na ito mga ka-vibes, alas 4.36 na. Sa kahapon, ano ka mo namin nalagyan po sa programang Tambay Ta Vibes sa 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu Ka Vibes, mauna ni. May pagpaminaw diya sa ito mga ka-vibes diya sa may kinasang Anpardo. Oo, mayong hapon diya ni Kuya Guapo. Og syempre naminaw po sila si Romnick, Ate Rona, og si Rasa. Mayong hapon yung tanong. Akong usbon ha, kung naamoy mga kaila, kaliwat, anak, igsuon, pariente nga naay kaugalingon kung posisyon nga kanta labi na kanang Bisaya. O kung ganahan mo mo guest dire, o kada Sabado ha, magpa-guest na dire, magpa-live, kanta dire, magpa-live performance ta dire. Oo, kung ganahan mo mo guest dire, pwede mo mo kanta dire live sa tuwang istasyonan. Kung unsa man ganin yung kanta mga ka-vibes ha. O reach out lang gid mo dire sa tuwang official Facebook page 93.1 FMR Cebu or sa kuang Facebook po DJs Prakit Gunato. O sa mga kuno sa mga gusto diya mo guest o perform sa ilang kaugalingong kanta. All right. Alas 4:37 na.

Alas 4:53 na sa kapon, and you're still tuning in sa programang Tambay Ta Vibes sa 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu Ka Vibes, maonani! Programang nakafocus lang sa local nga mga songs. O OPM songs, bass rock, uban pa. Sa tanan mga taxi drivers karon, mga Grab drivers, Move It riders, Grab drivers, sa pa man Maxim riders. Karon man nagbiyahe karon diha ang mga buses, no, mayong hapon niyo tanan mga ka-vibes. O syempre, kung na may gusto may request na song mga ka-vibes, no, onya kanang namoy greet o i-text lang sa 0995-4720802. Akong Osbon, 0995-4720802. O diyan po mo mag-greet live on air. Alas 4:54.

7 na sa kahapon may pagpaminaw sa mga taga Buanoy Balamban. O, nariyan si Bibi Rosgale. Oy! May hapon! O, shoutout po sa iyahang Papa Michael Garciano ug Mama Rebecca Garciano ug ni Ate Richelle diya sa may Barangay Santa Rita, Puro Camotes. O, pag-uhay na nagsaulog sa ilang kapiestahan. O, may hapon ug ni Ipay Granada. O, shoutout ko na ni Ipay Granada.

0: Samaan ang imuhang favorite radio station.
1: 93.1 FM Radio Cebu, kabay mauna niya.
0: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna niya.

0: Kabay!
1: Kabay!
2: Maunang wala pa tayo uyab, kay nahutdan na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Maoy na ni!
3: Kabays, kabays, kasama sa
4: oras na ito mga ka-vibes, alas 5:03 na sa kahaponon.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS

0: ito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Oras na ito, mga ka-vibes! Alas 5.43 na sa kahaponon. Huwag ka muna minaw lang yapon sa programang Tambay Ta Vibes sa 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Ka-vibes mauna ni! Huwag ka upan lang yapon yung ubus nga laga sa kahangina, DJs Bracket Go na to. Ika in your... Tana! May lain pa! O niya mga ka-vibes, mauna magiging magpatiguhulog naman kita. Oh, magpatigog na talaga kay salamat sino pakiguban ka na ko sulod sa pilan eh 3 4 5 mga 2 ka oras ka pinapit 3 ka oras no na panag-uban. Oh, sunod da ko na pod. Oh, so ko na po ta Lunes pon. Oh, adto na ko mga ka-vibes ha. Oh, kamping-amping mong tanan kay love-love ko kamong tanan. Musunod na ang TV Patrol. Padayan lagi mo sa pagpaminaw mga ka-vibes. Dira lang sinong paborito ng sasyon sa radio. Sa dial sinong mga radio 93.1 FMR. Favorite music radio Cebu ka-vibes. Mauna ni! Adto na ko mga ka-vibes!
3: Sabado, Sabado, Sabado nights, cool na cool sa akin.
4: This is FM Radio.

0: pinakapinakadestakang ninan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: Review Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.
3: Saksa ito ng mga nagbabagang balita. Aita patay sa landslide sa Pampanga. Mga bahay at kulay nasira sa Tarlac. Dulot ng walang tigil na ulan, dala ng habagat. Iba-ibang bayan sa Luzon, muling nalubog sa baha. Mga motorista stranded sa ilang pangunahing lansangan. Ang latest sa lagay ng traffic at panahon, alamin. Exclusive, estudyanteng rider, binangga, binugbog at pinagbantaan pa umano ng isang pulis, Cavite. Dating Congressman Saldi Co at ilang opisyal ng DPWH, huling kinasuhan ng Ombudsman, kaugnay ng isa pang Coast Flood Control Project sa Bulacan. Dalawang opisyal ng militar at Defense Counsel Attorney Michael Goa, isasalang sa witness stand ng prosekusyon sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At Pinoy sports stars na sina Alex Ayala at Jordan Clarkson, ipinagmalaki ang pagkatawan sa Pilipinas sa world stage.
1: Kapamilya, matindi ang epekto ng hagupit ng habagat. May nasirang tulay, mga pagbuho, inanod na bahay at pinataob na bangka. Nakatutok ang ABS-CBN News sa mga lugar na napuruhan at lubog na naman sa baha. Tututukan din natin ang lagay ng panahon at trapiko ngayong maulang weekend. Hindi pa nakakaahon sa hambalos ng nagdaang habagat, lubog na naman ang malaking bahagi ng Bulacan, bunsod ng malakas na pag-ulan sa magdamag. Maging sa Metro Manila, malailog ang sitwasyon sa ilang lugar sa lalim ng baha. At live mula Barangay Santo Domingo sa Quezon City, si Liza Aquino. Liza? Yes, marami pa bang lubog sa baha sa lungsod ngayon?
4: Then sa ngayon ay malaking bahagi pa po ng Quezon City ang lubog sa baha. Particular dito, no, ang Barangay Sena sa Quezon City kung saan nagpas tao o katumbas ng nagpas 60 inches ang baha sa lugar. Ngayon, then, medyo kailangan ko lang sumigaw, narinig na po natin dito sa lugar ang malakas sa tulog at malakas sa ulan. Dito sa Barangay Santo Domingo naman sa Quezon City, nandito ako ngayon. At tama yung nabanggit mo, no, nagmistulang ilog ang malaking bahagi po ngayon itong Santo Domingo Avenue ng Barangay Santo Domingo. Kanina nga hindi na nakakapasok dito ang ilan sa mga maliliit na sasakyan. Maging yung mga malalaking sasakyan, nakikita namin kanina dito sinusubukang dumaan pero hindi na talaga kaya sa mga orsa ito dahil umaabot pa ng chest deep o 45 inches ang baha dito sa nabanggit kong barangay. Pero meron namang ilang mga residente ang nagpapairam ng kanilang mga bangka para makatawid ang ilan sa mga motorista at ilan sa mga residente dito sa lugar. Pero Zen, perwiso at pahirapan muli ang sitwasyon kasunod nga ng pagbaha dito sa Quezon City. Nakausap nga natin kanina ang Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office. Nasa halos 50 pulgada o lampas bewang ang tubig sa iba pang mga barangay dito sa lungsod. Kabilang ang Apolonio Samson, ang Barangay Damayan, Tandang Sora, Barangay Talayan at iba pang lugar. Kaninang alas 12 ng tanghali, nagsagawa na rin agad ng rescue operation ang mga opisyal ng Barangay Katipunan sa Quezon City pa rin po ito, no? At kinailangan ng gumamit din ng bangka sa nasabing lugar para lang maisakay ang mga naipit na po na stranded na mga residente sa lugar. Ayon sa QCDRMO, nakadagdag sa pagbaha sa nasabing barangay ang pagtaas din ng level ng tubig sa May San Juan River. Marami rin mga motorista ang naipit dahil sa mataas sa baha. Sa bahagi naman po yan, ang Araneta Avenue at E. Rodriguez, maging dito sa May Aurora Boulevard. Dakong alas 2 sa hapon na mag-itot din kami doon sa lugar, nakita natin ang mga gatoy deep na pagbaha dito sa May Aurora Boulevard. At kaparehong oras din po noon, Zen, ay umabot na sa spilling level na 80.50 meters ang Lamesa Dam. Kaya agad na din nagsagawa ng evacuation ng lokal na pamahalaan sa mga barangay na nakapalibot doon.
5: nervous na ako kasi nasa spilling level ang lamesa dam. So, nagpipreemptive evacuation na kami sa mga barangays na will be affected on the spilling level. Which is medyo marami sila kaya nag-a-advise sa kami ng preemptive evacuation. So, 2 p.m., we have 7 evacuation centers for 5 barangays. 262 families, totaling to 675 individuals. That's Barangay Santa Cruz, Balingasi, Bagong Silangan, Rojas, and Pinagkaisahan.
1: Nagawa na rin ng forced evacuation ng lokal na pamahalaan dakong alas 3 ng hapon sa 15 barangay dito sa Quezon City dahil maraming residente ang hindi agad lumikas sa kanilang mga bahay. Binahari na, Zen, pagkita naman tayo sa nagisikpasyon sa Las Piñas ngayong araw, binahari ang Zapote Junction sa nasabing lungsod kaninang umaga kaya pumagal ang usad ng trapiko sa lugar pero dakong alas 12:30 ay hudlupa na rin ang mga possible na ang nabanggit na kalsada. Samantala, pagkita naman tayo sa Bulacan, nalubog din sa baha ngayon ang ilang mga barangay sa Marilao at Mikawayan dahil sa pag-apaw ng Marilao River dahil din sa malakas sa pag-ulan magdamag. Nananatili namang lubog sa baha ang ilang mga lugar sa Kalumpit, Hagonoy at Malolos. Nagsagawa na rin sila ng preemptive evacuation Biyernes ng gabi.
6: Kung nasa Kalumpit, low-lying areas natin kasi hindi na kaninang umaga yon na kandak natin yung preemptive kahapon pa doon. So nasa 5,600 yon individuals. Ang ano ngayon ay nasa 5,600 individuals yon. Yung ngayon dito sa Marilao, ongoing pa ang operation ng pag-preemptive, nasa about 300 plus, wala pang official number, pero initial report nasa more than 300 na eh. So, ngayon naapektuhan tayo, no, maliban dun sa regular natin na low-lying areas, itong Kalumpit, Hagonoy, Bulacan-Bulacan, Malolos, ay naapektuhan din naman ng higit na galing yung tubig galing sa mga mountain ranges natin, etong Marilao River.
1: Then, tabi naman tayo sa sitwasyon sa Marikina, nakataas na sa second alarm itong Marikina River. So, obiso na rin po natin sa mga residente ito ang maganda na para sa possible evacuation, especially doon sa mga residente na nakatira doon sa nabanggitong ilog. Balik tayo ngayon dito sa Quezon City. Ang dami nangyayari.

0: ng sitwasyon dito sa Quezon City. Balik sa inyo sa studio.
1: Oo. Liza, no? So, kitang-kita natin, nasa likuran mo, parang wala nang nagawa yung mga residente dyan. Iniwan na lang yung sasakyan. At mukhang tumataas pa ba yung tubig baha? Ang tanong ngayon kasi kung saan pwedeng dumaan yung mga nakatira dyan sa Santo Domingo.
0: Jen, sa kayo, kung taga Santo Domingo ka, wala ko na masyadong madadaanan talaga dito eh. No? Talagang lubog na sa baha ang malaking bahagi ng barangay. Kaya talagang evacuation na. Force evacuation na ang kailangan gawin. Although kanina, nung papunta kami dito sa lugar, but that was around 4 p.m., 3 p.m. ito. So, no? Hindi pa namin naranasan ganitong kalakas sa busang ulan kanina. At nakakadaan kami dito sa bahagi ng Biak na Bato. May ibang areas ng Banawe ang pwede nilang daanan na medyo gutter deep. Pero yung malaking bahagi ng Elias Amurat, ito po yung karatig na kalsada dito sa lugar, eh medyo lubog na rin talaga sa bahas. So talaga forced evacuation na dito. Pero kung kayo naman po yung nakatira sa ibang bahagi ng Quezon City, ang Quezon Avenue dinaanan namin kanina, wala pa namang pagbaha sa malaking bahagi noon. Pero syempre, iiwasan na po natin ang Araneta Avenue sa mga orsa ito. So Quezon City, Quezon Avenue, papunta ng EDSA, kanina ay walang pagbaha. Pero ngayon, sir, kasi tuloy-tuloy yung pag-ulan. So magbabago na naman itong update na ito na binibigay po natin sa ating mga kapamilya. So talaga, ang buti, tinatanong mo yan, imbitahan ko na rin mga kapamilya po natin, tutok lang lagi sa regular update sa ABS-CBN News hanggang ganito pa po ang panahon sa Metro Manila.
1: So hindi ko rin sure kung nakakuha na kayo, nabigyan na ba kayo ng update mula sa NDRRMC o yung sa QC sa LGU, kung may bilang sila, kung ilan ang apektado o kailangang lumikas o nakalikas na dahil dito sa mga pagbaha.
0: Kaninang ato 2 p.m, meron tayo mga around 625 dito na families, ano? Pero ngayon, sumipa na sa 825 ang bilang ng mga pamilya, 2,500 individuals na po yan. So 5 p.m, yun ang latest bilang po nila ng mga evacuees natin dito sa Quezon City. Pero uulitin natin itong panahon na ito, posibleng sumipa pa ulit ang bilang ng mga residente apektado nitong sunod-sunod ang malakas na pag-ulan dito sa lungsod dyan.
1: At panghuli na lang, Liza, bago kita pakawalan, ano, ito bang mga rescue operation na ito ay ongoing, yung nakikita natin sa video?
0: Oo, grabe, ongoing ito ngayon dito sa Barangay Santo Domingo. Nabanggit ko nga kanina, dalawang bangka ng Philippine Red Cross ang nakikita po natin dyan. Sisilipin ko sa likod ngayon, meron pa nga mga ambulansa doon sa kabilang side ng Santo Domingo. Ibig sabihin po yan, may mga medical teams, rescue teams, may mga bangka. Ang patuloy pa rin po nagsusundo ng ilan sa mga residente dito sa lugar, sir. At maging sa ibang mga lugar pa dito sa Quezon City.
1: Okay, mag-ingat kayo. Bawal magkasakit, ha. Maraming salamat, Liza Aquino. Samantala, natagpuan na ang labi ng dalawang batang Aita na naiulat na nawawala matapos tumaob ang kanilang bangka sa Mapanuepe Lake sa San Marcelino, Zambales noong kasagsagan ng ulan noong Huwebes. Ayon sa Zambales Police, na-recover ang mga bangkay ng mga batang lalaki at babae na lumulutang sa lawa. Dahil dito, umakyat na sa 8 ang bilang ng mga namatay sa insidente habang may 4 na nakaligtas. Dinala na ang kanilang mga labi sa barangay Buhawen proper habang patuloy pang pinaghahanap ang buntis na katutubo.
2: Nasagip ang 7 sakay ng bangkang hinambalos ng malalaking alon sa dagat sa Eastern Samar. Higit 3 oras na nagpalutang-lutang sa dagat ang bangka, sakay ang 7 magkakaanak kabilang ang 2 bata. Biyernes, naglayag ang bangka galing mainland Giwan patungong Homonhon Island. Pero habang bumibiyahe, nagkaproblema ang makina ng bangka matapos hambalusin ng alon. Napadpad ito sa may Osoka Reef kung saan nakahingina ng saklolo ang mga ito. Nasagip sila ng Philippine Coast Guard Southeastern Samar at mga taga MDRRMO Giwan. Nasa ligtas at maayos na kalagayan na ang mga sangkay ng bangka. Alam Aamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, hanggang kailan pa itong malalakas na paulan ng habagat?
3: Alam mo, Adrian, bago tayo nag-dive-in, no, narinig natin yung napakalakas pang dagundong ng thunderstorm dahil sa mga kapal na ulap at paulan ng habagat. Pagkapatuloy pa yung pagkapaulan po ng habagat sa malaking bahagi ng Luzon, ngayong magdamag, pero bukas aakyat na po yung mga kaulapan at paulan nito sa may hilagang bahagi ng Luzon. Kita natin, no, namumula pa po itong mga kaulapan sa may Central Luzon, Calabarzon at maging sa bahagi ng Metro Manila. At dahil po sa patuloy na malalakas na paulan, maraming probinsya pa rin na nakapailalim sa heavy rainfall warning as of 5 p.m. Nakataas po ang red warning level sa buong Metro Manila, pati sa mga probinsya ng Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, gayon din po sa Bulacan, Rizal, Cavite, Western Batangas at Dubang Islands dyan sa Occidental Mindoro. Nakataas naman po ang orange warning sa Pangasinan, Nueva Ecija, Laguna, Central at Northern Batangas at Northwestern part ng Mainland Occidental Mindoro, habang yellow warning naman sa probinsya ng Benguet, Northern at Western Quezon, kasama po yung Polillo Island, nalalabing bahagi ng Batangas at Northern Occidental Mindoro. Alas 8 po magdalabas ng bagong heavy rainfall warning ang PAGASA. At kapamilya, sa nakalipas sa 24 na oras, matinding ulan ang binagsak ng habagat sa bahagi po ng Zambales at Bataan. Mula po alas 8 ng umaga noong Biyernes hanggang alas 8 ng umaga nitong Sabado, 250.1 mm na ulan ang binuo sa Subic, Zambales, habang 240.9 mm naman ang na ulan ang binuo sa iba Zambales. Yung mga pag-ulang po iyan, katumbas na ng 8 hanggang 9 na araw o mahigit isang linggo ulan sa buwan ng Agosto sa parehong bayan dyan sa Zambales. Habang sa Abukay, Bataan, 188 mm naman na ulan na natanggap sa nakalipas sa 24 na oras. Yung habagat natin malakas dahil pinalalakas po ito ng sama ng panahon, ng mga sama ng panahon sa paligid ng Philippine Area of Responsibility. Pero ito pong low pressure area sa may silangan ng ating bansa ang dapat tutukan dahil papasok po ito ng PAR at mataas na ang chance na ito'y maging bagyo sa mga susunod na oras. Pag nagkataon po, atawagin ito sa local name na Pilando kapag naging bagyo na sa loob ng PAR. Hindi naman inaasang tatama o makaka-apekto sa Pilipinas ang potensyal na bagyo dahil mananatili po ito dyan sa itaas, sa gitna po ng Philippine Sea, pero magapatuloy pa ang pag-ihip ng habagat hanggang sa susunod na linggo. Ito naman po ang ating rainfall forecast mula sa The Weather Company. Meron pa pong malalakas hanggang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Central Luzon ngayong gabi, pero magdamag hanggang bukas na linggo ng umaga yung malalakas at matinding ulan dito na po sa may bahagi ng Ilocos Region at Cordillera. At dyan na po yung matataas na banta ng malawakang mga pagbaha at pagguho ng lupa. Maghapon naman ng linggo, may aasahan pang kalat-kalat ng mga pag-ulan sa maraming lugar ng Luzon. At sa hapon, may malalakas na ulan po ulit sa may Pangasinan, Benguet, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija at sa may Quirino. Meron ding malalakas pong ulan buong linggo hanggang gabi dyan sa may Babuyan Islands at lalakas muli ang ulan pagsapit ng gabi sa may Pangasinan at sa Northern Zambales. Muli po mga kapamilya, nananatili po ang banta ng delikado at malawakang mga pagbaha at pagguho ng lupa sa maraming bahagi ng Luzon. Sa ibang bahagi naman ng Pilipinas, merong mahihinang ulan sa madaling araw dito po sa may Western Visayas, pero sa umaga may malakas na ulan sa may bahagi ng Northern Negros Occidental at sa tanghali. Meron din po mga pag-ulan sa ilang lugar sa Palawan at Zamboanga Peninsula. Meron pang-aasang kaunting pag-ulan sa hapon at gabi sa may bahagi ng Palawan, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at sa may Caraga. Tayo naman sa Metro Manila, maulan pa po ngayong Sabado.

0: Ang nakikita po ninyo ngayon ay pagguho ng lupa sa bahagi ng slow protection ng Santo Cristo sa bayan ng Lubao, Pampanga, kung saan nanganganib ding anurin ang dalawang palapag na bahay. Ibibigay natin ang detalye niyan maya-maya lamang. Samantala, lampas 600 na ang kumpirmadong patay sa matinding flash floods bunsod ng glacial collapse sa Nepal at Tibet. Ayon sa mga otoridad doon, tinatayang mahigit 2,500 pa ang nawawala, kabilang ang isang Pinoy. Patuloy ang operasyon ng higit 4,000 sundalo at pulis gamit ang mga helicopter para maghatid ng ayuda at sagipin ang mga stranded na residente. Gayunpaman, lubhang mapanganib ang sitwasyon dahil sa banta ng pangalawang bugso ng flash flood. Binabantayan ngayon ng mga eksperto ang mga bagong nabuong lawa sa Botecoshi River na barado ng mga natirang guho. Mataas ang bantang bumigay o umapaw ito. Samantala, nagpaabot ng taus-pusong pakikiramay at pakikiisa ang Catholic Bishops Conference of the Philippines sa mga naapektuhan ng flash flood sa Nepal. Ayon sa CBCP, bilang isang bayang nakaranas na rin ng pinsalang dulot ng mga kalamidad, nakikiisa ito sa mga taga-Nepal sa panalangin, pagmamalasakit at pag-asa sa panahong ito ng pagdadalamhati.
1: Sunod na isasalang ng prosekusyon sa 9 na linggo ng impeachment trial ang mismong defense counsel at tagapagsalita ng kanilang kampo na si Attorney Michael Poa. Suportado naman ng AFP ang pagtestigo ng ilang opisyal ng militar kaugnay ng pagbusisi sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
2: Matapos ang testimonya na hostile witness na si Lemuel Ortonio mula sa Office of the Vice President, susunod namang tetestigo ang dalawang opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Kaugnay pa rin ito na umano'y maling paggamit ng 112 million pesos confidential funds ng DepEd. Sasalang bilang testigo sa impeachment trial, sina Colonel Manaros Bransing II at Colonel Magtanggol Panopio. Hindi na isama si retired Major General Adonis Bahaw dahil bigong mahanap ang kanyang address at maisilbi ang subpoena.
3: Ang AFP, we've been assuring the Filipino public na kung ano man po ang maitutulong ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, we are very cooperative and we are very supportive of that. So dati na pong humarap itong tatlong official na ito, and we are going to allow them and of course support them in performing their mandate to shed light to these questions.
2: Nakatakda rin iharap ng prosecution bilang hostile witness si Attorney Michael Poa na isa ring defense counsel at kanilaging tagapagsalita.
4: Si Attorney Michael po was the assistant chief of staff sa Department of Education. So mahalaga ang kanyang role at mahalagang matanong siya kung ano yung naging role niya dun sa paggamit at paggasto nitong confidential fund na nakalaan para sa Department of Education.
2: Inaasahan ng prosecution na ang magiging testimonya ni Poa ay kahalintulad ng mga sinabi niya sa kamera noong 2024 at hindi lilihis sa mga nauna niyang pahayag. Hininga ng ABS-CBN News ng komento si Poa pero hindi pa siya sumagot ngayon. Ayon sa prosecution, sa ngayon ay hindi pa nila nakikita ang pangangailangan na tumestigo si Colonel Raymond Dante Lachica. Pero posibleng mabago pa ito.
4: Hindi sirado ang aming isipan na ipresenta si Colonel Lachica. Kung naniniwala kami na meron pang kakulangan o kinakailangan pang madagdagan ng evidentiary value or pwedeng sumuporta doon sa aming allegations, bakit hindi? In fact, nakalista rin siya.
2: Pero tingin ng legal expert, mabigat ang mga testimonya kaugnay ng confidential funds.
5: Legally, insofar as pinag-uusapan natin kung nagkaroon ba ng pagwawaldas ng confidential funds, parang dehado na yung kampo nila ni VP Sara. Naipakita na kasi yung mga acknowledgement receipts na hindi tama yung pinagpupuntahan ng confidential funds base doon sa joint circular.
2: Sa Martes, magpapatuloy ang trial dahil holiday sa Lunes. Jervis Manahan, ABS-CBN News.

0: pagpili sa magiging pambato ng Pilipinas sa Eurovision Song Contest Asia. At kung may paborito na kayong awit para sa Pilipinas Philippine Selection Night 2026, alamin kung paano ninyo ito matutulungan sa pagpapatrol ni Ana Sareso.
1: 10 orihinal na awit, 10 samot-saring kwento, kultura at tinig ng Pinoy. At mula rito, pipili ng kauna-unahang entry ng Pilipinas sa Eurovision Song Contest Asia. Isa sa catchy songs na lalaban sa Philippine Selection Night ay ang Sheri ni Narca Bico, na binigyan buhay niya kasama sina Esang, El Hanimfa at Lance Reblando. Ang Sheri na ang ibig sabihin ay Love sa French ay kinomisyon noong 2017 ng yumaong aktres na si Sheri Hill para maipakilala ang tamang pagbikas na kanyang pangalan.
2: I believe nga po na we're not just songwriters, we're also storytellers. Excited po kami na makita niyo po.
1: Mapapanood ang live performance ng Sheri at iba pang mga awit sa Philippine Selection Night sa August 30, kung saan host si Uncomparable Superstar na si Vice Ganda. Para makaboto, abangan ang QR code na ipapakita sa Philippine Selection Night. May 8 libreng boto ang bawat kapamilya at maaari pang bumili ng karagdagang 10 boto. Maaari ring i-distribute ang boto sa minimum na 3 contenders. Mapapanood ang live stream sa iWon, ABS-CBN sa AllTV2, A2Z, Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live. Available din ito sa iba-ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng TFC at may delayed telecast sa Mix. Ana Sereso, ABS-CBN News.
0: Susunod, mga bahay at tulay nasira sa Tarlac, dulot ng walang tigil na ulan, dala ng habagat. At trapiko sa NLEX, bumigat dahil sa pagbaha sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
3: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
4: Buddy's FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
5: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
6: 93.1 FM Radio Cebu Cavite, mauna ni.
5: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
6: 93.1 FM Radio Cebu Cavite, mauna ni.
5: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna.

0: Kabay!
1: Kabay!
2: Kung rider ka, kabibes ka!
3: Kabibes, kabibes, kasama sa
4: ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up!
4: May

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw. Favorite music request. Favorite music rundown. Tambay ta vibes. Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado. Gikan sa 93.1. Favorite music radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni!
3: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi-i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi-i. Sa inyong favorite, 93.1.
4: Kapamilya, halos bumigay na po ang dalawang palapag na bahay na nasa gilid ng slope protection ng Santo Cristo sa bayan ng Lubao sa Pampanga. Tuloy-tuloy rin ang pagbuho ng lupa malapit po sa ilog. Muling dinaha ang iba-ibang bayan sa Bataan kasunod ng magdamag na ulang dala ng habagat. At live mula sa Hermosa, Bataan, nagpapatrol si Jesse Cruz. Jesse, gaano kalalim ang baha ngayon dyan?
5: Oh Adrian, alam mo, umabot sa halos dalawang talampakan yung lalim ng baha dito sa ating kinatatayuan. Dito yan sa Barangay Kataning sa bayan ng Hermosa, Bataan. Isa lamang ito dun sa 80 barangay na muling binaha. Dahil nga sa walang patid at sunod-sunod na buhos ng ulan, simula pa kagabi hanggang sa araw na ito, nadala ng habagat.
6: Karamihan sa mga aksidente, no choice, kundi lumusong sa baha. Tulad ni John John na naglakad na lamang galing sa kanyang trabaho sa Zambales dahil walang masakyan. Nag-half day muna siya dahil tumaas ang tubig malapit sa kanilang bahay.
7: Sanay na kami dito eh. Sabi ko umuulan na lang, ganyan. Mahirap, siyempre. Kasi hindi makapasok sa trabaho. Ang kita, siyempre, pagalang pasok, alang sahod.
6: Dahil malalim ang baha, apektado rin ang kita ng mga pumapasadang tricycle.
8: Mayroon, pagkapalayan na mo, galang wala kami yung kita. Kaya, sana minto na yung ulan. Wala kami madanan, puro lubog.
6: Pero, may ilan namang tuloy pa rin sa paghahanap buhay kahit na hindi sigurado kung may kikitain. Tulad ng tinapay vendor na si Brando na mula pa sa Pampanga.
9: Kahit na maulan sir, kailangan maghanap buhay. Medyo matumal sir dahil walang hanap buhay yung ibang mga tao dahil lubog eh. Mahirap sir. Tulad niyan, yung baha, sagabal sa amin yan.
6: May mga residente namang lumikas na ng mas maaga.
10: Nakakatakot po kasi yung tubig po hindi po bumababa, tapos dire-diretso pa po yung ulan. Kaya may possibility po talaga na pumasok po yung tubig sa bahay.
6: Samantala, ganito kalawak ang baha sa Barangay Townside sa bayan ng Mariveles. Hindi na madaana ng mga light vehicle ang bahagi ng Roman Highway. Halos sumampa naman ang rumaragas ang tubig ng ilog sa tulay sa Barangay Kapitangan sa bayan ng Abukay. Nasa 6 pulgada o kalahating talampakan naman ang baha sa Barangay Tabing Ilog sa bayan ng Samal malapit sa munisipyo. Sa tala ng Bataan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 7 bayan at 1 lungsod ang apektado ng pagbaha sa lalawigan. Kabilang dyan ang Balangas City, mga bayan ng Dinalupihan, Hermosa, Orani, Abukay, Pilar, Mariveles at Samal.
11: Actually, mas madami po yung ngayon po. Kasi po ito pong yung ngayon po is talagang mula po kahapon hanggang ngayon po, sobrang lalakas po ng ulan na bumagsak po sa Bataan. Unlike po from the previews na although red kami, hindi naman po kami ganong malalakas na ulan yung naramdaman.
6: Sa ngayon, higit 100 pamilya o nasa 1,000 individual ang nananatili sa mga evacuation center sa buong lalawigan ng Bataan.
5: Adrian, alam mo, medyo tumila na yung ulan dito, pero ngayon babadya na naman ang muling pagbuhos. Dito sa ating kinatatayuan, nasabi ko kanina, no, nasa dalawang talampakan dito sa barangay Kataning, pero dun sa kabilang barangay sa Almasen ay nasa 3 hanggang 4 na talampakan yung lalim ng baha, kaya yung mga nakita nating residente kanina ay bangka na yung kanilang ginagamit as a mode of transportation. Samantala, Adrian, ang sinasabi naman ng Bataan PDRRMO ay doon sa mga residente ay maging alerto at siyempre laging tumingin at maging updated doon sa mga weather update, at huwag hintayin pa na pwersahin silang lumikas at sumunod doon sa mga pinatutupad na preemptive evacuation upang nang sa ganun ay wala nang maiwasan yung mga hindi inaasahang insidente, Adrian. At kani-kanina lang ay tunog ng tunog yung ating mga telepono dito dahil from NDRRMC ang sinasabi, ang Bataan ay nakataas pa rin sa red rainfall warning. Adrian.
12: Importante nga napakinggan yan na mga rainfall warning na yan. Pero ngayon na tumila yung ulan, Jesse, may indikasyon ba na bumababa naman yung baha dyan sa area mo?
5: Mga nakausap natin, Adrian, na residente dito, ang sinasabi nila, kapag matagal yung pagtila ng ulan, ay bumababa naman, eventually nagsusubside. Pero dahil sa nakataas pa nga sa red rainfall warning, itong buong lalawigan ng Bataan, ay inaasahan nila na anumang oras mula ngayon, ay bubuhos na naman ng malakas na ulan, at posibleng madagdagan na naman at mas lumalim pa itong baha dito sa ating kinatatayuan at sa iba pang lugar, dito sa lalawigan ng Bataan. Adrian.
12: Yung mga residente naman dyan, Jesse, kamusta naman sila? Nasa mga bahay lang ba o nasa evacuation center? May kailangan ba silang tulong?
5: Karamihan sa mga nakausap natin dito sa Barangay Kataning ay hindi na lumikas dahil sa kanila, sad to say, ito na yung bagong normal nila. Na kapag abuyos yung malakas na ulan, ay lumalalim yung baha, pero hindi naman inaabot yung kanilang mga bahay. Pero may mga pagkakataon na may mga bahay pa rin, Adrian, na talagang pinapasok ng tubig. Tulad na lamang nitong bahay na ito, sabi ng mga residenteng nakausap natin ay nasa 2 taon nang walang nakatira dyan dahil ito ay malapit sa creek. Katabi lamang ito ng creek na kapag umapa ay dumidiretso doon yung tubig. Sa pinakahuling tala ng Bataan PDRRMO nga, Adrian, ay nasa mahigit 1,000 individual, 100 plus families yan, ang nananatili ngayon sa mahigit 30 evacuation center sa iba-ibang lugar dito sa Bataan. Pero ang paulit-ulit na lang panawagan ay sumunod doon sa mga pinatutupan na preemptive evacuation dahil hindi natin alam, baka mamaya o bukas, mamaya madaling araw, ay biglang bumuhos na naman ang malakas na ulan. Adrian.
12: Okay, Jesse, mag-ingat kayo dyan. Maraming salamat, Jesse Cruzan.
13: Sa pool sa CCTV, ang isang police senior master sergeant na bumangga na nutok ng baril ng bugbog at nagbanta pang papatayin ang isang college student. Ang punot dulo niyan dahil lang naunahan ang suspect sa U-turn ng biktima. Yan ang exclusive CCTV patrol ni Daryl Sarmiento.
14: Pasado alas 11 Webes ng gabi, nang makunan sa CCTV ang sasakyang ito na mabilis na umaandar sa likod ng isang motorsiklo sa bahagi ng Barangay San Agustin sa 13 Martires, Cavite. Pagliko nila, sinalpok ng kotse ang motorsiklo na may lunang magkaangkas na lalaki. Tumumba ang motorsiklo. Agad namang bumaba ang driver ng kotse at sinapak ang rider na kinilalang si Ace. Bumunot ng baril ang driver at pinagpapalo si Ace. Tumakbo naman papalayo ang kasama ng biktima.
15: Tinanggal ko po yung helmet ko, tumakbo po ako dun sa may harap po ng...
14: Bako?
15: Po, sa harap po ng bako. Dun yan na po ako pinagsusuntok, sinundot po ng baril, sinakal. Tapos kinasan niya po yung tinutok niya po sa leg ko. Tapos nangingin na po ako ng tulong.
14: Kwento ni Ace, walang sumaklolo matapos magpakilalang pulis ang nanakit sa kanya. Binitbit din siya ng pulis sa presinto at habang nasa biyahe, patuloy umano siyang minumura at tinatakot nito.
16: Kadehiba!
17: Sir, parang aman yun sir, estudyante po ako sir.
14: Ayon kay Ace, nagalit ang pulis matapos niya itong unahang mag-U-turn.
15: Nagkamali po kami ng daan kasi hatid ko po yung kaklase ko. Nauna po kasi maluwag naman po yung kalsada. Nakatatlong U-turn po ako. Yung pangatlong U-turn ko po, dino po ako sinalpok.
14: Dahil sa nangyari, nagtamo ng sugat sa ulo, mukha at nabali rin ang kaliwang kamay ng biktima.
15: Gusto ko po makamit yung istisya kasi nilagay niyo po yung batas sa gamit niya po yung barel.
14: Ayon sa Police Provincial Office ng Cavite, isang Police Senior Master Sergeant at Intelligence Officer na nakadestino sa General Trias ng suspect, mag-iimbestiga na ang Cavite Police. Hindi naman katanggap-tanggap sa National Police Commission ang inasal ng police officer.
18: Nagpakanda ako ng in-depth investigation as to the what transpired nung gabi po ngayon. At ang clear po na isang nakita po na muna namin is yung nagkaroon ng physical injury at red threat.
19: Tutuluyan natin to. We saw already the evidence. Need that pamarisan to. Cases will be filed. Ang ending nito, we will dismiss this policeman.
14: Bukod sa kasong administratibo, nahaharap din ang police sa kasong physical injuries at grave threats. Sa opisyal na pahayag ng Police Regional Office 4A, sinibak na sa kanyang pwesto ang suspect at kasalukuyang nasa Provincial Administrative and Records Management Unit, Provincial Holding and Accounting Section. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
4: Citizen na natrap sa baha sa Pampanga, makapigil hininga ang naging pagsagip. Ombudsman, pinaiimbentaryo kung nasa kulungan ang mga nahatulang may sala ng Sandigan Bayan sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
20: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
21: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
22: Ang kinis na niya.
23: In fairness, nag-glow up.
22: May

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

0: kasong graft at malversation sa Sandigan Bayan, si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co at ilang opisyal ng DPWH kaugnay ng umano ay Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Naharap naman sa mga reklamong graft at malversation sina Surigao del Norte Representative Francisco Lalo Matugas at kanyang anak kaugnay ng isang road project sa probinsya. Samantala, inapa-inventaryo na ng ombudsman ang mga na-convict ng Sandigan Bayan para malaman kung sino-sino sa kanila ang nasa kulungan. Nagpapatrol, Danisa Fernandez.
1: Naghain ng panibagong kaso ng malversation of public funds at graft sa Sandigan Bayan ang Office of the Ombudsman laban kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co at ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways. Kaugnay ito ng umano'y 77 million peso Riverbank Protection Project sa Balagtas, Bulacan na hindi naman umano nagawa o nasimulan. Kabilang naman sa mga opisyal ng DPWH na kinasuhan sina dating Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza at mga dating tauhan ni Co na sina John Paul Estrada at Mark Texay. Sabi ng ombudsman, ghost project ito dahil wala silang nakitang anumang istruktura ng mag-inspeksyon kahit idineklarang 100% accomplished. Dagdag ng ombudsman, may conspiracy o sabuatan para mapondohan ang proyektong hindi naman nagawa-gawa. Isa sa ilalim sa preliminary investigation ng Office of the Ombudsman ang mga reklamong graft at malversation laban sa mag-amang sina Surigao del Norte Representative Lalo Matugas at dating Congressman Francisco Bingo Matugas II. Kaugnay ito ng 80.61 million peso Mahayhay Tuburan Road Project sa bayan ng Del Carmen. Ayon sa Ombudsman, kumpleto na ang proyekto kung pagbabasehan ng records ng Department of Public Works and Highways. Bayad na rin ng buo ang pribadong contractor. Pero nang inspeksyonin ng Ombudsman ang proyekto noong Abril, 65 to 70% pa lang ang natapos.
2: At least 31 million was released despite its actual condition.
1: Nakita rin ng mga investigador ng Ombudsman ang loan sa pagitan ng mag-amang Matugas at ng kontratista na nagkakahalaga ng 457 million pesos.
2: Ito po yung sinasabi ho natin na conflict of interest dahil hindi naman po talaga pwede na ang nabibenepisyuhan ng kontrata na finafund no, ng Congress ay sila din mismo.
1: Sa magkaiwalay na pahayag, iginiit ng mag-amang Matugas na ang mga reklamong inirekomenda ng ombudsman ay hindi nangangahulugang sila ay may sala. Tiniyak nilang sasagutin nila ang mga reklamo punto por punto. Bukod sa mga Matugas, nahaharap din sa mga reklamo ang ilang opisyal ng DPWH at ibang nauugnay sa private contractor. Inihayag naman ni Ombudsman Boying Remulla na mag-iimbentaryo ang kanyang opisina ng mga individual na hinatulang may sala ng Sandigan Bayan para malaman kung nasaan sila.
3: Ang problema, medyo sobrang bait ng korte at hindi ginagawa yung trabaho na ipukulong yung dapat pinakukulong.
4: While waiting
3: grant
4: for...
3: Grant sila ng grant ng bail eh. Kasi pinapapiyansa pa nila. Na-convict na eh. Pinapapiyansa pa nila.
5: Convicted na?
3: Hindi, hindi siya rin. Diba? Ganun ganun matalas eh.
5: May base.
3: Oh, kaya ngayon, pinapa-inventaryo natin lahat ng disentensya ng Sandigan Bayan. Pagtignan natin kung nasaan kung nakakulong o hindi nakakulong.
6: So, tama.
3: Oo, isa yan. Isa yan sa mga...
6: At saka sino nag-grant ng bail?
1: Manawagan din si Remulla sa Supreme Court na magtakda ng deadlines para sa mga kasong hinahawakan ng mga korte.
3: Ang ano ang problema? Pagka nag-grant ng bail, basta nagkaroon ng motion for reconsideration o nag-grant of bail, parang walang deadline ng judiciary. Siyempre, may mga rules sila na dapat sinusunod, hingi sila ng permission, papa-extend nila. Pero... paano yan? Uupo na nila forever?
1: Kinimok na Remulla ang publiko na bantayan at maging mapagmatsyag sa trabahong ginagawa ng ombudsman at ng hudikatura. Danisa Fernandez, ABS-CBN News.
7: Bumagsak ang isang bahagi ng tulay sa Tarlac na daanan ng mga papunta at paalis sa Pangasinan. Sa Pampanga, isa ang namatay sa landslide habang nagdurusa muli sa malubhang pagbaha ang mga residente. Makapigil hininga naman ang pag-rescue sa isang senior citizen sa malalim na baha. Live mula Lubao, Pampanga, nagpapatrol, Gracie, Gracie, kamulang.
4: sa Lubao, Pampanga, kaya kinailangang ilikas ang ilang residente. Pinatay din muna ang supply ng kuryente sa mga mataas pa ang baha para sa kaligtasan ng mga residente. Nagulantang ang mga residente sa Sitio Pidid sa barangay Sapang Uwak sa bayan ng Porac nang biglang magka-landslide sa lugar sa kasagsagan ng walang tigil na ulan ngayong Sabado ng umaga. Nasawi ang isang 70-anyos na katutubong Aida matapos matabunan ng lupa ang tinitirhan. Kasama ng biktima ang kanyang may kapansanang 73-anyos na asawa nang mangyari ang insidente.
5: Saturated na yung lupa natin tapos yung composition nito ay loose sand kaya nagkaroon po tayo ng insidente. Bali na naabutan siya ng lupa yung bahay natin hanggang sa ayun nalibing ng buhay yung isang residente natin.
4: Nasa 30 pamilya na ang inilika sa Porac Sports Center dahil sa patuloy na pag-ulan at banta ng panibagong pagguho. Matapos namang maanod ang nasa 4 hanggang 6 na bahay sa tabi ng nasirang slope protection sa barangay Santo Cristo, Lubao, nagsama-sama ang mga PNP, BFP, Coast Guard at MDRRMO sa pagre-rescue sa mga residente sa barangay, lalo tumataas ang level ng tubig.
6: Doon bumara lahat. So, actually iba, meron parang mga parang drainage na rubber o plastic. May mga dahon.
4: Nasa Lubao Evacuation Center na ang nasa 77 pamilya.
8: Lumipat na lang po. Kasi po, paano po kang babalik yung bahay na ito? Ganyan na lang. Kung biglang umulan na naman, napasukan sa ilalim, ditibag.
9: So, hindi ka na babalik mo?
8: Hindi na po.
4: Kanina, namigay ng hot meals, toiletries at mga gamit tulad ng kumot, kulambo at banig sa mga evacuees.
10: Maghanap na lang kami ng ibang lupa nila para pagtatayuan.
4: Bukod sa Lubao, nasa 3,400 na pamilya sa buong Pampanga ang inilika sa 203 evacuation centers. Sa huling tala ng PDRRMC, nasa 257 na barangay ang lubog mula sa 18 LGU. Sa San Fernando, Pampanga, matagumpay na nirescue ang isang bedridden na senior citizen matapos matrap sa kanilang bahay dahil sa lagpas taong baha sa barangay Maimpis. Hindi na agad nakalikas ang mag-asawang senior citizen mula sa kanilang tahanan at humingi ng tulong sa kanilang pastor. Gumamit sila ng balsa upang maisakay at maitawid ang bedridden na senior citizen patungo sa ligtas at mas mataas na lugar. Pero sa gitna ng pagtawid sa malakas na agos ng baha, biglang tumaubang balsa. Sa kabutihang palad, mabilis na nakatugon ang pastor at mga kasama nitong rescuers. Ligtas na at nasa maayos na kondisyon ang nasagip na senior citizen. Nakunan naman ng video ang dahan-dahang pagbagsak sa ilog ng bahay na ito sa barangay San Isidro, Tarlac City, Tarlac nitong Sabado ng umaga. Ayon sa barangay, 33 bahay ang tuluyang naanod, 19 bahagyang nasira, habang 88 iba pa ang nasa danger zone. Nagsimula umano ang pagguho ng mga bahay noong Biyernes ng hapon matapos tumaas ang level ng tubig sa Tarlac River at umabot sa mga kabahayan. Napalala ang sitwasyon dahil sa sirang dike sa ilang bahagi ng barangay dahilan upang mabilis na umabot ang tubig sa mga bahay. Nagbayanihan naman ang mga residente sa paglalagay ng mga sandbag sa gilid ng ilog upang mapigilan ang pag-abot ng tubig sa iba pang mga bahay. Sa Tarlac, isang sinkhole naman ang nabuo sa tabing ilog sa barangay Kutkutwat, Tarlac City, Sabado ng umaga. Ilang metro lamang ang layo ng sinkhole mula sa bahagi ng Aquino Bridge na bumagsak kagabi. Sinuri ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Diso ng sinkhole kasama ang iba pang opisyal ng lalawigan ng Tarlac. Para maiwasan ang aksidente, tinambakan muna ng lupa ang sinkhole. Biyernes ng gabi, nakuna naman ng CCTV ang pagbagsak ng bahagi ng Aquino Bridge na sakop ng barangay Mabini at Kutkutwan. Umangat muna ang tulay bago ito tuluyang bumagsak. Kaninang umaga, binisita ito ni DPWH Secretary Vince Dizon. Ayon kay Dizon, tinangay ng baha ang bahagi ng support structure ng tulay, kaya ito gumuho.
11: Ang problema talaga is tinangay ng tubig yung isang pier. No, kaya nahurog yung isang segment ng bridge.
4: Magtatayo ang DPWH ng temporary steel structure para ma-reconnect ang nag-collapse sa bahagi ng tulay. Diyan ang nakikita nyo ngayon ay ang San Santo Cristo, Santa Rita Dam dito sa bayan ng Lubao. Medyo madilim nga lang pero patuloy pa rin itong nakararanas ng malakas na agos ng tubig. At hanggang sa mga oras na ito ay patuloy pa rin yung pagguho ng lupa. Yung nakita at pinakita natin kanina na dalawang palapag na bahay, ayan na, wala na siya, tuluyan na siyang inanod ng tubig at pinangangambahang maanod na rin yung katabing structure nito. Samantala, Zen, ay nagpadala naman at nag-deploy naman kagad ang DPWH, ang NIA at provincial government ng Pampanga ng mga long arm backhoe para nga linisin yung mga naipong debris na karamihan ay mga punong kahoy, mga malalaking sanga na nagmula sa upstream. Kaninang umaga rin ay bumisita dito si DPWH Secretary Vince Dison para personal na makita yung laki at lawak ng pinsala at nangako ang ahensya na tututukan nila yung dredging at paghukay para nga ma-divert yung tubig mula sa main river papuntang Pasig Potrero River at habang tuloy-tuloy din yung ginagawa nilang clearing operations dito sa mga naiipong debris dito sa dam. Zen?
7: Gracie, sa description natin mula kanina pa, no, yung bahay na inanod na, nakalagay siya doon sa sinasabing slope protection. Talaga bang may mga bahay dapat doon? At siguro naman, can we confirm na wala, no? Wala ng tao, wala ng mga nakatira doon, nagkaroon na ng preemptive evacuation?
4: Yes, and yan ang unang-unang kinlaro ng LGU na kahapon pa ay nagpatupad na sila ng force evacuation. Nakita nga natin talagang sinundo itong mga residente dito, binahay-bahay para nga mag-guarantee na lahat ay maililikas nila dun sa mga evacuation center. Maging dito sa mga bahay na nasa tabi at nakatayo sa gilid ng dike. Ang sabi ng LGU, 2 years ago ay inabisuhan na itong mga nasa gilid ng dike na lumikas dahil no build zone ito. Dahil delikado nga pag malakas na yung current dito. Zen?
7: Which means, Gracie, talagang may kailangang relocation na mangyari pagkatapos nito.
4: Sabi ng provincial government at ng LGU dito sa Lubao ay magkakaroon sila ng assessment once humupa ang baha at maglalagay sila ng relocation lalo na dito sa mga nawalan ng tirahan, nawalan ng bahay para nga ma-permanent na yung relocation nila. Dito sa mga residente naman na nandito pinag-aaralan din kung anong gagawin sa kanila kung permanently i-relocate sila o ililipat lang pansamantala sa mga evacuation center habang hindi pa naaayos itong mga nasirang bahagi ng slope protection at retaining wall.
7: Alright, sana magiligtas kayong lahat dyan sa Pampanga. Maraming salamat, Gracie Rutao.
0: Alex Ayala nasa cover ng naglalakihang international magazines. Tennis legend Andy Roddick hanga rin sa galing ng Pinay tennis star sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
9: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: Puso na naman ang baha. Kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa Government Health Center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tanglan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
14: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso? Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa East 30! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa

0: sigurado. DZMM TV Patrol sa DZMM.
1: Bumper to bumper na ang daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway dahil sa mga pagbaha. Alamin po natin ang latest noon mula kay Francis Horcio. Francis, saan ba na yung pinakamalalang traffic ngayon?
2: Adrian, nandito tayo sa tail end sa Balintawak and Lex ng mabigat na daloy ng trapiko. Tanaw pa nga dito actually yung dumudugtong na mabigat na traffic. At ang sabi ng NX Corporation, bumigat itong daloy ng trapiko dahil sa naitalang pagbaha sa bahagi ng NX Libtong May Kawayan malapit doon sa exit at pati na rin yung pagbaha sa iba pang alternatibong daan. Higit 8 kilometro ang slow moving traffic sa northbound lane mula sa Balintawak hanggang sa Libtong May Kawayan sa Bulacan. Sa southbound naman, umaabot ang tail end ng trapiko hanggang sa bayan ng Bukawi. Ayon sa NX Corporation, isa sa naging dahilan kaya bigla ring dumami ang mga sasakyan sa loob ng expressway ay dahil baha rin sa alternatibong ruta, kabilang ang MacArthur Highway. Bahagya namang bumaba ang level ng tubig sa Libtong at nakaraan na ngayon ang matataas na truck sa lugar. Kabilang sa mga hakbang na ginagawa ngayon ng NX Corporation ay ang pag-pump out ng baha para mapababa ang tubig sa loob ng expressway. Pero dahil mas mataas ang level ng tubig sa pinagbubugahan ng baha, bumabalik din ang tubig sa expressway. Sa ngayon, walang ibang alternatibong ruta na inirekomenda ang NLEX sa mga motorista. Kaya pinapayuhan ng publiko na kung hindi naman importante o emergency ang biyahe, mas mairam na ipagpaliban muna ito. Adrian, nagbukas na ng U-turn slot sa May Kawayan sa parehong northbound at southbound para sa mga motoristang nagnanais ng bumalik sa kanilang panggagalingan. Kung lalala pa ang pagbaha at hindi na maging ligtas daanan ang mga bahagi ng expressway, posibleng ayon sa NX Corporation ay isara ang ilang entry points dito ng expressway. Adrian.
1: Maraming salamat, Francis Orsio.
3: Entayo ni Pinay tennis star Alex Ayala bago ang main draw ng US Open. Mainit namang pinag-usapan ng netizens ang pagtatagpo ni Ayala at PhilAm NBA champ Jordan Clarkson. Nagpapatrol, TJ Manotok.
4: Comeback player na si Karolina Pliskova. Inensayo ni Pinay tennis ace Alex Ayala ang kanyang serve, service returns at baseline rallies. Matapos ang isang oras na practice, pinaunlakan muli ni Alex ang kanyang fans at pumirma ng mga autograph. Sunod sa schedule ni Ayala ang guesting sa live podcast recording ni tennis legend Andy Roddick sa gitna mismo ng grounds ng Billie Jean King National Tennis Center. Tinanong si Ayala kung paano niya pinoproseso ang mabilis na pag-akat niya sa mundo ng tennis, lalo't wala pang Pinoy na nakagawa nito.
5: I think one thing is that my commitment to tennis and the work ethic that I've been having since I was young, it just keeps my feet on the ground because I guess it's within the nature of a competitor and an athlete to keep wanting to improve.
4: Pinuri naman ni Roddick ang mahirap na daang tinahak ni Ayala para daigin ang ilan sa pinakamagagaling sa women's tennis at makuha ang unang WTA 500 title sa Washington, D.C. Sa huli, pambihirang pagpugay ang binigay ni Roddick kay Ayala. Nangikumpara niya ang Pinay sa Broadway star na si Lin-Manuel Miranda.
6: One, you're both better people than you are at your job. So that's one. And two, you've created a movement and you're still humble about it and you're still all about the work. I'm a massive fan. We're a massive fan of the show. I know they're a massive fan.
4: Samantala, opisyal ang itinampok si Ayala sa digital cover ng tanyag na American Sports Magazine. Hinirang ng Sports Illustrated si Ayala bilang tennis's next great superstar. Tampok din si Ayala sa exclusive feature ng Forbes Magazine na tinalakay ang mabilis na pag-angat ng Pinay tennis star at ang pagpapalawak ng kanyang off-court empire. Sa pambihirang pagkakataon naman, nakita sa New York sina Alex Ayala at PhilAm NBA champion Jordan Clarkson. Nag-post si Clarkson sa kanyang Instagram ng larawan nilang dalawa na may caption na "Keep being special, twin. Good luck, kill it." Sinagot naman ito ni Ayala ng "Coming from you, the best." Mga kalaban ni Ayala sa first round ng Amerikanang si Mary Stoyana na rank 122. TJ Manotok, ABS-CBN News, Flushing Meadows, New York.
1: kapamilya. At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayalin.
3: Sa ngalan ng ABS-CBN News and the Service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Susunod na ang Ibang Level To.
0: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
7: Mauna ni.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
8: 93.1 FM Radio Cebu,
0: kabay, mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
8: 93.1 FM Radio Cebu, kabay, mauna ni.
0: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

saka gabi-o, no? Kamu na minaw sa itong paborito radio sa Subuga, Bisayan o Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu, mga ka-vibes, mauna ni. Ay, kamusta ka ito mga ka-vibes karon? May hapon, may gabi-i day, may gabi-i, no? Alas 7:07 na sa mga na ni hapon. Asa ito mga taxi drivers, mga pagpaminaw, mga taxi drivers, mag-ingay! Og sa ato sab ka mga Grab drivers karong ha gabi-o na magapagpaminaw ninyo

happy mga ka-vibes. Ang nag-ukash plaka, ang nag-ukash plaka, DJ Rica mga ka-vibes, ining adlong Sabado. O niya sa ito mga ka-vibes, karoon ilabi na sa mga nagsaulog silang adlaw nga natawhan, happy birthday! Sa mga nagsaulog silang adlaw sa gugma, happy anniversary o happy month sari mga ka-vibes. O niya siyempre sa mga naminaw karoon, uban-uban tasokan sa alas 6 mga ka-vibes sa gabi, hangtod na nga to sa alas 9. Uban-uban tasokan sa alas 6 nga to sa alas 9.

Gabi na ang numero nga pwedeng i-text is 09-954-720-802. Ako balikon ha, 09-954-720-802. O niya, syempre, sumaga nag

Rico Mambo. Ano yung mga pagpaminaw, may mga paglantaw ni Ma'am Estrella Desi. Ano so good evening, God bless always ko no. Ano yung shout out sa ko ang best friend sa Astorias Roy Ocampo, Arnelia Diaz, Marisali Alunan sa tanan best friend ko niya. Ano yung address opas kika ni Kevin Kevin, mga kawayos sa may gabi, DJ Rico Mambo. Ano pa shout out sa Alindahaw family, sa mga Lulos Barili o sa Kian Kaila Lambert and Mantalongon Barili o shout out sa kuang kugihan nga konsihal sa barangay Malulos Barili, konsihal ko ding Alindahaw. Salamat sa pagbasa, DJ. Ay, may gabi ininong kanan ha, Kevin Kevin ha. O niya, syempre sa mga naminaw, karo sa ito mga radio, ako balikot sa magkausa. Ang numero nga pwedeng i-text is 0995-472-0802. Dutas makatukar, come on, put your hands in the air. Alright, 1, 2, 1, 2, 3, come on. Shake, shake. DJ Rica on the mix. Sabado, Sabado, Sabado, Sunset. Isang kamot sa mga nagtagay. 1, 2, let's go. Come on.

Ito ang mga kabayb sa Lasyeti, 18 na! Ang kamon na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisayan ng Mindanao, 93.1 FMI, your favorite music radio Cebu, kabayb sa soundtrip. Ano sa mga kabayb karon? Hello sa ito ang mga kabayb ka na ni hapon o sa may sundan. May nga pagpaminaw sa mga nanihapon ni Ning Orasa kay Ning Orasa mga kabayibs maagiritig pa na ating panihapon. Maagiritig panihapon sa tanan na ito mga kabayibs karong naminaw, no? Kasagaran o niya adlaw marong sabado o sa man inikahuman o panihapon na may plano nga mag-ipis-ipis baso mga kabayibs. Adlaw marong sabado, wa mo'y plano din na nga mag-ipis-ipis sa baso samtang kuan mag o sa muna magkana ang lingkod-lingkod sa daplin, no? Kay adlaw marong sabado, adlaw sa sabado sa gabi. O diyan, syempre kay sabado maron, maunin nga ito nga programang ipahaom na ito mga kabayibs. Sabado sansan, no? Alang sa ito mga kabayibs nga naminaw, mauna siya, sabado sansan. Kay, nindot man po na nga kanang badlaan adlaw sabado, watay trabaho, watay duty, inikahumag panihapon, minaw tag ka ang mga manindot nga mga sunata, disco-disco, usata. O diyan, samtang mag-disco-disco kay sabado sansan mga kabayibs, anahala mag-ipis-ipis po tagbaso, oy no? Oh, magpatuyok po tagbaso mga kabayibs samtang maminaw sa mga maanindot ng mga remix, no? Sa itong Sabado sad-sad. Ano yung ito nakauban ka nun, DJ Rica? Ang ito

0917-1742-0802. Okay? Hala, sige, text na. Oh, i-text na ni mga greetings na. Kada ang request na, budots ba na? Budots ba na mga kabayam? So, baka mga binagong kanta? O baka sa

Villa Sincio Lizel. Anak siya mayang gabi DJ Rico Mambo. Dia pa shout out watching Lanas Naga Cebu. Bagi pagpaminaw ninyo diha ha. Kabahibs Villa Sincio Lizel. Dia sa may Lana City of Naga. O niya si Danilo Talas. Anak siya nga pa shout out busing. Oy, bagi pagpaminaw ninyo diha ha. Kabahibs busing Danilo Talas. May nga paglantaw sa toang live, sa toang FB page, DJ Rico Mambo. O niya, sa mga nag-text na rin sa toang text line nga 09954-7208-02. Alas, sige, ito na tanawin ka rin ninyo ha, mga greetings o request baga ka, vibes. Okay, sige, balik na ka rin tanawin ha. Minausap

At oras magkakabayan sa alas 7:28. Kamundaminaw sa itong paborito radio sa Sogboha, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu! Alam sa mga kabayabs, ganon, kumusta man ang inyong kagabihon din ha? Ang sumay na ni hapon ang tanan, ang sumay inyuhang sundan sa Adlaw Sabado. Ang sumay inyuhang sundan, ay pila na lang kaanlaw mga kabayabs, no karong Lunes, pizza at 30 naman di ay karong Lunes po at 31. Ug ma kay pizza 30 man sa ato pa, murag hapit ang Pasko. Pila na lang kaadlaw mga kabayan, musod ang bulan sa Setyembre. Ang sama na andam na ang inyuhang mga pinaskuhan. Nanamoy mga natigom-tigom din ha sa awa gyud ang natigom nako ang pamaol gyud ni Jericho Mambo. Ang napaan na akong natigom ako gyud pamaol sa akong trabaho, no? Maor ba gyud na, no? Ang natigom ang pamaol, wa gyud natigom kwarta. Nahala. Ares mga naglantaw karon mga pagpaminaw, mga paglantaw sa tubag ka vibes ni Kuya Robert Taper.

Perla ko lola. O niya si Larry. Pre, Larry Sasseng. May nga pagpaminaw, pre. O may nga paglantaw ni paring DJ Larry Sasseng. Usap. O niya si Kuya Robert Perla. O niya si Rico Mata. Ano siya nga shoutout, Mata, shoutout sa Mata Hermoso Family Sandayong Norte. O niya request o budots. May nga pagpaminaw ni mo kabahin si Rico Mata, ha. O niya shoutout ko sa mga kaniang Hermoso Family dihas may Sandayong Norte. O request ko na siya budots. O niya si Dodong Anthony Maloon. Ano siya nga shoutout, boss, from Porok Tambis, Binabag, Bugo City. Hi! May nga pagpaminaw, may gabi isa to mga kabahin siya sa may... Gani ang Porok at Tambis, Binabag, Bugo City, mga pagpaminaw. Dodong Anthony Maloon, shout out inyong tanan din as may Porok Tambis, Bugo City, mga kabayabs. Kumusta man ang taga-Bugo karon, ha? Mayong gabi ininyong tanan, suman, kanaang sumaysunan ninyo diha.

Kapitan Lawis. Oy, mga papaminaw, Mars Magali, Mars Marsi. Ano si Kebabs Basilio Rodolfo, ano siya gahapon ra ang fiesta sa Carmen. Ah, mao di ay kagahapon di ay no. Bitaw kay tinuod mga Kebabs, gi-invite ko ni pare ni boss Rialin ba to boss Rialin di asmay Carmen. O sa pun sa mga nanag-iya og sound system di asmay Carmen apan nabisita kagahapon no. Sumuna wa ko katukar kagahapon. Tinuod ay kagahapon day unta to ni booking si boss Rialin o Dayalin di asmay Carmen mga Kebabs, gahapon ay fiesta. Anya si kaniang Kusikol Migs. Ano siya, shout out sa Kusikol family from Bohol. Hi sa mga Kusikol family. May hapon, may gabi. Hapon naman din noon. Mayong gabi sa mga

0: birthday. Yan. Oh, niya. Sa ito, mga kabahans, karang namina. Okay, sa pamatong naglantaw din, Hibi? Oh, may nga pagpaminaw. Katong po, ang kabahans, DJ Rica, na kay mga greetings na katong nagpadani mo kaghapon. Na katong nagpag-greeting mo kaghapon. Oh, sige. Ato nang ipag-greet ni Bitty Rebecca. Naaday na nga naminaw na to. Di as may long wind, di as may talamban, di ay kagahapon. O niya, so okay, di ko nuna sila nga tigpaminawan. Di as may trabahantis, long wind, di as may talamban. Ato sa nang ipag-greet me. Aka vibes, DJ Rica, palihog ka.
1: Okay. Ako daw ang i-shout out ang mga cashier sa Longwind Talamban.
0: Oy, sa mga cashier si ha, sa may Longwind Talamban ha, may gabi.
1: Kamiging Imabel.
0: Kisingan si?
1: Kamiging Imabel.
0: Dili na Kamerji.
1: Dili. Kamiging Imabel.
0: Okay, kamiging
1: Imabel. Onya okay. Si Octaviano Mary Grace.
0: Okay.
1: Onya si Gabutin Ruth.
0: Ha?
1: Gabutin Ruth.
0: Gabutin. Oh, sige, oh. Gabutin Ruth.
1: Onya, okay. Hi sa di ay ni Ate Cindy. Ni tanaw karon sa to ang live.
0: Olay kate.

0: ang studio. Ibutang sana sige.
1: Dali, kaya ibutang lang kong tukar.
0: Oh, ikuan sana, DJ Rica. Ato ni pagriton si Kuan. Ari, diri, yaw-yaw, diri. Oh, natay Kuan, natay visitors karon nga ni bisita gyud siya sa tuang studio kay gusto siya nga mutan-aw sa kaanindot sa kahamugaway sa tuang studio. Sige, larga. Oh, si Kabibes Aldrix o si Kabibes Galamansi. Ato ni paminahon o kunsay nakay mga greetings siya Kabibes, nakay mga ipang-greet din na kisa may ipang-greet mo o larga na na. Sige, yaw-yaw niya. Oh, sige. Kisa may imong i-greet karong hapon, gabi o na.
2: Greet na ko sa Kuan.
0: Oh, padaol mong gamay, baba, ipadaol. Oh, gana. Oh, ipadaol gamay sa tubo. Okay, gana. Okay, diara nga to ang bisita si Kabibes Aldred. Okay, Aldred Kabuyaw, kisa may i-greet mo dito sa inyo ha.
2: Una gina ko i-greet ako ang Ginikanan.
0: Ginikanan,
2: si
0: okay.
2: Si Marilyn Inoy.
0: Marilyn Inoy, kisa pag yun?
2: Si Adi.
0: Adi, oh, kisa mo si Adi.
2: O si Umito, nagtagay kula po.
0: Oh, yung mito dahil, tagay ko na sila dahil, ilag isgatay ko na. Oh niya, sa pamilain, kisa pamilain, nagkuan, taga ato ah, kisa pamilain mo niya.
2: Ah, si Winnie Inoy.
0: Oh, si Lolo Winnie Inoy.
2: Si Ping Ping.
0: Okay, kisa pag yun?
2: Maura.
0: Maura. Sige, salamat kayo Kabibes Aldrex ha. Matong ito ang mga, usas sa mga nibisita, karon mga Kabibes. Ano siya ulit ko dahil kay mag-disco ta. Disco dahil ko na mo di ay. O diya si Kuya Robert, shout out gaw sa mga igsoon ko diha sa Kambuhawi, Balamban, Taperla, Periso, Rupiso Family. Yon, may kapagpaminaw ko sa Taperla og Rupiso Family. Gika ni agaw Kuya Robert Taperla. Okay, alas 7:35 na sa magkana ni hapon. Minaw sa tag mga mandot mga sunatan. Indotas to karoy. Nagokais Blancas, DJ Rica, The Max din hilang sa atong paborito radio sa Sugbo, Bisaya, Mindanao, 93.

Ito oras mga ka-vibes, alas 7.42 na. Oras mga ka-vibes, karoon na minaw, ilabi na sa mga nagtanaw sa toang ibibage. Kay live tag karoon sa toang ibibage, DJ Rico Mambo mga ka-vibes. O niya, syempre, pwede mga mo comment din na sa obos, hindi mga greetings o request ha. O niya, syempre, sa toa po mga ka-vibes, ka naglaan na minaw sa to mga radio. Ang numero nga pwedeng i-text is 0995472-0802.

Mayong gabi ninyong duha ni DJ Rica, paki shout out lang ko nila ni MM MM Lalot Didit Dita og ni Agaw Iti nga nag nagluya pa kay Hang Uber. Bada din ha. Basta nga Hang Uber gani ka kabayb sa Marlon Torrijas, wag gitay maing lawas. Ani mo ana rabadayon basta Hang Uber ang ipasalig rabadayon nga di na gyud ko moinom. No, kabantay mo ana nga moingon dayon din agi ko moinom. Pero ini kawawa na sang Uber, maabta ganig pila ka adlaw, ha, mainom sa balik oy. Ania, may pagpaminaw ni Kumal Rose Kamansi. May pagpaminaw, Kumal. Oh, may nga gabiin niyo din ha, Kumal Rose Kamansi. Ania, sa so ito mga kabayos karon sa ito ang text line. Tanaw na itong kinsa mga nag-text na rin. Okay, Diara, daghan na kayo mga nag-text na rin sa ito ang text line karong gabiun na mga kabayos. Ano siya dire, good PM, kanimo DJ, onya mo great lang ko sa ako ang mga anak dito sa Tomas Opus Leyte. Arika Gino, musta mo dira, nak? Onya Pasko pa ko, muuli pohon. Okay, salamat sa pagbasa o request ko o touch by touch. Kabahibs, mauna ni Magno Bornea, deris may magikay elementary school, Mandawi City. Alright, okay, ito tanaw na ha. On the address, Picas, good PM, DJ Advance, Merry Christmas to all, 3 days na lang, month of

να Tres Marias si Robelin, Rochimi o Rochel nga naa sa Cebu, gikan ni Mama Ashley sa Bukidnon. O niya mo request ko, hawak mo ang beat. Sige, ito tanahan ka ron. Apan sa nilipa. Kisa manin na ngayon, inisunatan, Never Mind Her. O, Never Mind Her. Gika ni Sorban Ganiati. Okay, ato na yung paminaon. Dinhilang sa ato favorito. Radio 93.1 FMR. Your favorite music radio Cebu. Mga kabibes, mauna ni Sabado Sunset. Never Mind.

Toros, mga kababayan, sila 7:51 na! Rabihay, no? So, mga kababayan, sila naman, natoyok ng baso, wapa. O, base kinahanglan nagpog pa nila, base kinahanglan nagbakho, ha? Base kinahanglan nagbakho, dogay kay gitoyok ang baso, ha? Ay, di mga pagpapainaw, Sir John Paul. Mga pagpapainaw, John Paul, alas siya, hi. Hello, good evening po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ay, kumusta, kabayab sa John Paul? O niya, si Koan Derek, isa pamaylain. Ay, si kabayab sa Lambert Mangyaw. Alas siya nga, still tune in dere sa may sayaw o sayaw. Sayaw si Bunga Pre, while gatagay, o ganak.

ugma Domingo. Ani ha si Ruel Vergara Walog. Alas, good evening, DJ Rico Mambo from LTI Tipolo, Mandawi. Hi! Mayong gabi ini mo diha, kabahib sa Ruel Vergara. Human namo pa ni hapon din ha. O sumaisunan ninyo sa adlong Sabado, kabahib sa Ruel Vergara Walog. May nga pagpaminaw o niyang may gabi eh. Ani, syempre, sa ito mga FMR, kabibs, ang lupit, yon ang lupit, sobrang lupit talaga. Pahinga, ay, sa kuhan ka, sir, ha, na, sa kaniang kabibs, John Paul, magandang gabi po sa inyo. Ani, tinudloan, ani mo, pre, DJ Rica, lupigan man ta. Okay, okay, ni, kuhan na siya, kanaang, mauna siya, kaniang sumusunod. Alas, magandang minaw, ayong gabi, istanan! Nindotas mga tukaro eh. Alas, magandang minaw, karoon sa ito ang text line. Alas, magandang minaw sa ito mga radio. Ang numero, ang number nga pwedeng i-text is 09-95-472-0802. Alas, syempre, sa mga nagtanaw, karoon sa ito ang FB page, paliwag tag-follow, like, or share! Alas, ipadangat ang inyong mga komento din ha, mga greetings o request. Pinaagi sa ito ang comment section. Ipaagi din as comment na comment section gina ha. Muna siya. Nindot og tukar. Nindot og tukar. Basta kayo si DJ Rica mo yung nag-ukas plaka. Makasaya ko na pre, DJ Lambert. Ano yan, syempre, dinhilang sa itong paboritong radio, 93.1 FMR. Your favorite music radio, Cebu. Mga kabibes, mauna ni. Sabado, sansan. Sabado, sabado, sansan. Mauna ni, mga kabibes.

Dos horas para acabarse a las 7:58. ¿No? Isa Angamut, Ogiki Aiki Ai, Isa Angamut. Ahora se van a comer, llegaron a las 7:58, 2 minutos, la serie va a las 8. Antepetas a las 9, ha masignacto o mugaron rin eh. Antepetas a las 9, mga kabayans. Burak pre, burak, fight, asa mga kabayans. Ah, na si Aldrex, ama na, nakagreat na si kabayans Aldrex na rin. Oh, ama na si kabayans Aldrex, o ganaang great na rin sa kuan, yahang mga ganaang giniganan ko na dito sa Barangay Bay Asturias. Sayahang mga kuan, ganang lumad. Ano sa mga kawabs, ganang naminaw. Alas 7:59 naman. Ingunan na kapaspas ang pagdaga sa oras panahon. O niya, pwede mo nga mo kuan ha, mo text na rin sa ito ang numero hang 0995472-0802. O niya, huwag tang hang over, pre, oy. O, kati, sani, balik sa pana. Amo na siya. O niya, ingon mo ko sa kawabs, Marlon Torrijas na rin ha. Pre, murag laay manggur, laay manggir, maminaw, sabado, sad-sad, kung walay tagay. Oh, imos ang baso, pre, oh. Oh, kang DJ Rica, sunod tagay para mo hataw o mag-mixing ko, no? Oh. Ako nag-ipatingog, ako ang mini sounds, pre. Bunal na kayo, puslan man. Walay klase yung ma. Namo na, no? Tinoon man po na, no? Sa ito mag-a-kabayos ka na minaw, mag-inay labing tinoon sa dyan, ha? Nga, maminaw kang sa manusansan, unya, wa kay gitagay na karon, muraglaan yun imong kagabihon. Pero ingon arong mga sunata mga kabayan, may botang tayo botang. Ingon arong mga sunata ko no, niya na kay giipis-ipis nga bugnaw kay din ha, di ba ka murag magyango-yango po no? Ay si kabayan sa Jindy Inoy, ate Jilin may nga pagpaminaw. Ano siya, good evening dong, ano shout out from St. Lucy. Hi! May nga pagpaminaw, naakali aso man ng St. Lucy, na iti aso man kandapita, St. Lucy, St. Lucia. Bitaw. May nga pagpaminaw ha, Ate Jeline. Asa man day mo? Naaday mo sa St. Lucy. May nga gabi ini mo din ha. Come on! You told me what you do. Come on! Sige, sabay-sabay! Apong pag-vibe siya, sabay-sabay! Come on! God exists. Oh, ingon araw no, bugnaw kayong baso, niya inong araw tukar mga kabayabs, asus, nindota uyog-uyog us baso na dagko kayong ice. Everybody, come on! Sabay-sabay! Eh, bre, gede.

sentro kang aktol sa Redocto Family. Pahabol ko DJ Rica, nice ang mix. Love DJ, love yung ka, ka-vibes. Mao na ni. Adi, lantaw ko ni mo DJ Rico Mambo. Hi, DJ Frank J. Bayawa, Redocto, mayong gabi. Alright, tama!

0: mga ka-vibes, kini si DJ Kimiat.
1: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad, langga neda.
0: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

Atau oras mga kabayan, sa las 8 di si Science na sa kagabihon. Ang gamon na minaw sa itong paborito radio sa Sumbu, Kabisayan o Mindanao. Ay, mga pahinga pagpaminaw sa itong mga kabayan, sa karong gika ni Rot Gabutin, Anasyahay, DJ Rica Longwin. Longwin, dahil ko na, hi, Ma'am Rot Gabutin, may gabi ini mo din na, Ma'am Rot. Ano si Kabibs Marlon, pa-request daw og helicopter. Kay sugod na kitip-kitip ang tiil ni kay nakatumba ng usa ka butilyang pana. So ganito tanaw na karon Kabibs Marlon ha. Ano yung Kabibs John Paul, mayong gabi Sansad, Sansad na Panisco, Kabibs DJ Rico Mambo. Makasayaw ganito ng mga chika sa mga tukar. Danhala. Ano yung sa tabaga Kabibs karon may pagpaminaw usab ni Jocelyn. Jocelyn Manakap, ano siya nga, hi DJ Rico Mambo, niya please og shout out sa mga manyakap day, sa mga manyakap family sa may Pangdan City of Naga, Cebu. O niya, Ion og Angel Manyakap. Hi, may gabi, gika ni Ma'am Jocelyn Manyakap, may gabi, ini rin ha. O niya, kasama ni, hi DJ Rico Mambo, Dakong, sani, Jolly Dakong. Mayong gabi, ini niyo tanan din ha. Aniya, kinsa pa mani, aniya si Sunshine Golo Godin. Hi, sa hi, good evening.

Kamiging Kamiging Imavil unya si ditak sa ni dieta sa ni ngana ni Merigris o gabutin root mga kabayan sa ni sige man ala siya. Arita sa to ang text line mga kabayan sa ala siya nga hi may nga gabi shout out ko ni Mr. Bornia. Sigurado gyud nga nagtagay sila karon. Mo na siya. Lagi na kay adlaw sa bado. Sigurado gyud nag ipis-ipis ron sa baso di ay. Ani hi din jo Rico Mambo. Great ko sa ko ang yaya to sa Salamantak Norte Medellin. Merna Merna Iwari Iwayran Iwayan. So dapat sa ano Iwayan FM

Pabinay Negros Oriental. Kanindot sa mga tukar ko nun di ay. O, nindot kay mga sunata ka vibes Ariel Tarciso. O niya si Rot Gabotin. Ano siya pag pa-shout out sa cashier of Longwin at Talamban. May pagpuminaw. Ma'am Rot Gabotin. Ano niya si Marlon Torrijas. Yan ang music. Basta guapa ang DJ guapa sa nagtukar. Makauyan pa. Bunal DJ Rica. Ano niya shout out ko. DJ Junski ko no. DJ Junski, there is my sitio Bato San Jose, Talibon. O ni DJ Jerick sa sitio Suwa sa Sikatuna, Talibon mga kabayan. O niya, sa ito mga kabayan, sa ganoon na minaw, hala, sige, pakos ganoon mga radio. O niya, pwede mo nga mo text, there is ito ang numero nga 0995-472-0802. Ano siya, dere, mayong gabi ni Jericho Mambo, niya mo greet lang ko sa ako ang kaugalingon nga nahubog. Nahubog kagahapon kay Fiesta sa Ilahang Yamila sa Carmen Cebu kana lang og salamat si Almer Kapotol diani. There is my kwakuhon dong kwakuhon. Dunggo andanaw kang Yamila ning number ang ako ang gigamit sa pag-text nimo DJ Rico Mambo. Maubitaw no kay Fiesta man kagahapon niya bilitin happy Fiesta sa to ang mga kabayan diya sa Carmen no. Ato mga kabayabs, ato mga kabayabs de Escarmin, bilitin happy fiesta ninyo. Napay ko anin haro, napay ka na ang sumra-sumra sa humba niya. O, napabay ka na ang

Pois lawas. No, kasagaran sa mga mahabilin inig piyesta mga kabahibs, gawas nga napailitsyon nga kanaang labinag na hilaw imong litsyon. Oh, hilaw pagkaloto, daghan yung kay kang mga kuan kanaang sa ingin ni mapaksyo. Kay katong hilaw-hilaw, di magito kaunon sa mga tao. Agi-agian raman to sa mga mangumbirahay. Katong nagtanaw nila, uy, puwa pa man eh, dugo pa man kuan na ni, kanaang gusok ini. Oh, agi-agian rato sa mga mamiestahay. O niya, usa sa mga mahabilin mga kabayes, ang kakapoy sa mga tao nga niya sa barangay, sa sitio, no? O, kakapoy sa pagpulaw og pila kagabi, eh, labinag maghinangat, magdangarang ang kapiestahan. Di ba katugog sa'yo, kay naay mga kalingawan, no? O niya, punan pa inig piyesta, inig disperas,

Sumuna ang mga tagbalay sa mga kapi, sa mga tagbalay ay naini ka liwas sa pista magmaoy paskang kapuyas lawas unay mamawi sila karon na mawi ro katog ang mga taga Carmel. Nandalaoy na sa mga kabayan sa karon alas 8:32 na. Layo pa kayo na patay minsya oras ng mag-uban-uban ini nga itong programa nag-ukays vlog ka DJ Rica on the mix. Sa mga nagtanaw sa itong FB page, pwede mo nga mo comment din na sino mga greetings o nga request mga kabayans din hilamang sa itong paboritong radio. Kabisa nagminadaw 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mga kabayans, mauna niya.

ano na, sayaw kagang. Sayaw kagang. Kinsa may kagang. Ano sa mga ka-vibes ganun, happy tagyong alas 9 ng hala. Kumusta mga ito mga ka-vibes ganun? Ay, aris ito na ito sa nimbasahon nga ito mga ka-vibes ganun nagpag-direct ganun. Nga naglantaw sa ito ang FB page. May nga pagpuminaw ni Ma'am Ann Bayer. Ano siya, good evening. O niya pa shout out sa Cebu nila ni Erica o Nicole. Ni Nicole. O niya si Luciano Rica. Ano siya nga pa shout out boss from Licos Danao. Hi! May nga pagpuminaw ang ka-vibes Luciano Rica. Ang ka-vibes Luciano. Shout out ni mo din ha boss. Di as may Licos Danao. O niya si Lisel Vihik. Ano siya dol? Request kong himayang nahunlak. Ato na tanaw ni mong ipangayong awit ha kay Himayang Nahunlak manday na di ay. O niya si Kabaib si Marlon Pre ang hugason ng mga kaldero maoy kasagarang mahabilin human sa piyesta pre. O niya piyesta dire gahapon sa Barangay San Agustin Talibon hangtod karon wala pa mahugasan ang ubang mga kaldero. Tinaod gina. Ah maog gina ilabing tinaod Kabaib sa Marlon Torrijas. E nagliwas pista ang mga dagkong kaldero nga gihulman wa pa mauli. Oo, niya, ang uban gani, wapa mahugasi. Maabta na lang sa kakanaabitang mapanosan, mapanos na lang ginagmay. Mapanos na lang ang mga humba nitong sumbra-sumbra. Mga mantika sa ganiang ko, ano? Grabe, habitaw eh. Oo, niya, nice ang mga music. Ganado kayo, mupaypay ang ako ang partner na si Jinjin na kasa sa barbecuehan. Kay nice ko ng mga tukar from LT Haiti Polo, Mandawi. Ruel Walog, hi! May nga gabi ini mo ka-vibe sa Ruel, ha? O niya, sige, pakusgi pa nagpaypay ang barbecue rin, ha? O niya, ayaw lang pala biig paypay, gabasi ka ng mapaing.

great thanks nga nga great thanks din na. Sa mga naminaw karon hantod pa tayo sa alas 9 nga mag-uban-uban. Ini nga itong programa ng Sabado Sansan. Kauban nga itong 5 Mix DJs. DJ Rica mga kabayag. Dere suma, dere ni sa Villaflor, Oroquita City. Ama o ba?

Adoras mga kabimes, alas 8.57 na. 3 minutos na lang sa di pa mag-alas 9 mga kabimes. O niya, medyo nagkagamay na nga ito ang oras mga kabimes ining adlaw nga Sabado. O niya, welcome ang tanan ha sa itong programang Sabado Sunshine. At ang nakauman karon ang itong 5 mix, DJ Rica mga kabimes. May nag-ukais black ka karon. O niya, sa itong mga kabimes, usap nga na minaw sa ito ang naglantaw. O niya, kabimes Marlon, salamat kay preha. Kabayob sa Marlon Torrijas Rico Mambo live on the mix. Wana pre, hoot ng mga tao pre. Basta gingon ato na ganito car pre, wana. Basta gingon ato na ganito mga sonata. Kanabito ang mga itawag na tokoan 100 na padong sa ubot. Pasabot ana murag ta, wana wana. Kanang tagsuk tagto, singan ni, tagsuk na. Gagmay ni kag sinayawan ang mga tao na pre, no? Kanang mga kadungog o gingon arong mga tokar. Kanang gagmay ni kag sinayawan ang mga kuan aron, mga chika aron, no?

bakasyon. Aniya o enig ka September 5 mga kabibs, ana data sa may kuan kada ang Punta Engganyo no. Ana ta sa say kini Punta Engganyo diha niya karong kuan buhing tubig ta pinamungahan karong September 12. Oni uban-uban ta mga kabibs, alas 8:59 binawa na tayong oras. Salamat kayo. Sa inyong pag uban-uban sa tuang programang Sabado Sadsad, og mang adlaw makauban ninyo si ATB mga kabayan sa tuang programang

ka-relate mo karon o kung sa o kinsang kaagi sa gugma kinabuhi, ang hatagan o pagtagad sa Bedtime Stories ni DJ Kimyat, andam na mong muhilak labi nag nakainom na. Oh, makarelate man dayon, ba o ginangagog kaagi. Ana dayon no, no. Nanhala sige, wala tayo oras. Salamat kayo mga ka-vibes og mayong gabi. It is DJ Rico Mambo. O nga ito nakauman karon ang atong vibe mix, DJs DJ Rica. Bye-bye! Mayong gabi!

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

mga istorya sa kinabuhi. Gugma, kalipay, kasakit o paglaong. Inyong mapaminawan, dili lang sa FMR Bedtime Stories. FMR Bedtime Stories.

0: Gonna change my answering machine. Sing along ka na?
1: Alright, sa pang Pilipinas, it is now exactly 9:39. Mga ka-vibes, you're still listening to your favorite radio station here in Cebu. 93.1 FMR Cebu, mga ka-vibes. Mauna ni! Beautiful Saturday evening to each and everyone. 9:39, 9:39 na itong oras. Kamusta mga ka-vibes? Kamusta man ang inyong pamatiro mga oras ha? Kamusta man ang inyong mga dughan? Naghuot ba? Luagi imong bra. Kamusta man inyong pamati mga ka-vibes? How are you feeling right now? Can you please describe it to me? Malipayon ba ka? Gikilig ba ka? Sa sugod ra na. Ito, inaag ka naman sa mga kahimtang mga ka-vibes. Kung sa Tagalog pa, ay sana'y nasa mabuting kalagayan kayo. Kung atong simplihon na sana ay mabuti ang inyong lagay. At tinatanong ko kayo, kamusta ang inyong lagay? Ito mga ka-vibes. My name is DJ Kimmy at welcome to the show. Siyempre mga ka-vibes, ang atong ginatangan matang Sabado sa gabi ang Bedtime Stories together with DJ Kimmy at kapas pa sa dagan sa panahon mga ka-vibes. What damn how we are now in the end of the month of August. Just like that. Murag in a snap of a finger mga ka-vibes. Murag magnilabay ang Agosto eh. Murag ni Hadjong mga ka-vibes. Sus, Ginoo ko, no? Nya, kung kamo maginahinay mo diha, mga ka-vibes, na ipuruhan, mabiaan yun mo sa panahon. Sa mga nabiaan sa panahon, nabiaan na ganis, uya, biaan pas panahon, aray ko! Bitaw, oy, no? Okay rin na, no? At least ang panahon, pwede pagukdo ng uya. Ayaw na nagukda! Maluoy ka na ko, no? So anyway, matod pa rin ni Jill Henry, magsugod na po ko ang mga jingle bells. Ayan. Happy na po ko na mukhang ta si Jose Marie Chan. Ayan. Late na ka? Wala pa ka na late. Okay kayo, okay. Nakita na ko si Pharmacy ganina, gitripan na ko, busina sa kinan. Sorry po. Ay, nako, harsh kaya ka, Duloy. Hi ni April Grapa, hello ni Balin. DJ Hatag Swirtress number, agoy sa laing station na, wa taana dire. Wala tayong numero sa Swirtress. Ang naana to dire, swerte ko na ang Wild Bounty. Ay, joke na, joke. Wala ta, bawal na, bawal yung sugal-sugal. Hi DJ Kimet, shout out from Mignanilia. Pasko na sa DJ, akong Pinasko. Untuan na lagi. Abi kay Pasko, mga yung Pinaskuhan. Anyway, mayong gabi sa tanan mga ka-vibes. Hello sir, mingaw na ko sa atong training sa Bohol for RSPC from SSA SSMI? SSMI, hello, yan. Maybe one of the students na gitrain na ako no, sa RSPC sa Bohol. And I think DSPC is about to start, no? And baka na ay gusto magpa-train di ha. Tagailan kong igong panahon para matrain mog tama o matrain mog ayon, no? Oo. Di man gud na makatunan diha dayon. Alright. Hi ni Justin Clay ng Ormoc. Shop Leona, good evening to Kimmy ng Ginsay the Now. To Miss Ensay ng Dumaget Me. Isa pa na eh. Taurus, hello. Wala sila dire. Ako rin na dire. Alright, mga gabi sila. 9:42 na. Live na takaroon mga ka-vibes. Siyempre sa frequency sa dahil sa yung mga radyo 93.1. And syempre sa atong Facebook fanpage mga ka-vibes, naka-live ta sa 93.1 FMR Cebu. Nindot kay among live sa Facebook mga ka-vibes. Sus, makakita mo sa among live sa Facebook. Ay mura jug true eh. Mura jug artista. Imatod pa ni Eddie Bascon, sakit taras buot. Magukod oy, may pay matulog. Maugi yun. Mojud Eddie, hi ni J. Mark Nobiano. Lag ko na ang Facebook live tiyo. Lag. Anong lag ba ni Facebook Live? Hina internet, no? Nakabayad man kahata. Ay, nako. And we are also live on YouTube. Sakto ba ko, no? Live po ito sa YouTube, no? O, sige. Tanaw na to. Kung kinsay hinungdan nga ng hina, it's either kami or kamodiha. Basig ka na inyong wifi sa silingan, gipaong na na, no? Kung sa'y pangalan sa page, 93.1 FMR Cebu. I-follow ninyo sa Facebook, ha? O, naka-live ta. Nice kaya itong live diha, mga ka-vibes. 93.1 FMR Cebu on Facebook. And syempre, sa akong TikTok, no, ginagbay lang ni Atua, FMR Kimiat. I-search lang sa TikTok, mga ka-vibes. FMR Kimiat. Okay? DJ Kimet, na-miss ka, na-miss ko ng MOR. And I miss you too. And hi, Michelle. Good evening, Shelon. Anand Sanchez and Claire, good evening to each and everyone. Yan, Reg Uwano ng Naga City, Cebu. Yan, mayong maayong gabi. So sa may buhato na ito karong gabi una, wala lang, magsaba-saba lang ta. No kidding aside, na po tayo laing mga storya mga ka-vibes nga. Atong pagbasahon, gipadala mismo sa atong email, gipadala sa atong mga suking pigpaminaw para sa programang FMR Bedtime Stories. Unya mga ka-vibes, unsang orasa, eto na nga, magsugod na ta. Delayed lagi sa Facebook. Delayed, pero at least kanoon mo sa background music, no? Shout out to Sophia and Kelly. Galing kay ano to? Fane CRN. Shout out to Sophia and Kelly. Yung kayo names, no? Sophia and Kelly. Mura siyag kuan, mura siyag scent sa pahumot. What is your perfume? My perfume is Sophia and Kelly. Shout out sa mga Taga-Siargao Island, no? Si Kat ng Karakar, and to everyone sa Talamban, may gabi. Alright, it's me, Kat from Karakar. And mga taga-Bangkalan, Kogon, Naga City. Eto na nga, magsusimula na tayo mga ka-vibes. Eto na nga, sugdan. Ipartaas tag-agi. For tonight, we have two stories. Hi, Nikit Berbo. Pwede mo mamili, pamili lang mo asa mo ganahan mo tanaw. Pwede mo sa Facebook, pwede mo sa TikTok, pwede mo sa YouTube. So may lain na itong galive ta. Nabata sa Bigo. Bigo. Nabata sa Alua. Sa OF. Wala. Wala tayo dyan. Okay. Facebook at TikTok lang. Okay. And YouTube. Narata diha mga ka-vibes. Naka-live ta. Mga taga-Pagadian, mayong gabi. Sumuka sa Hoy, madam. Sumuka ka eh. Sayang naman. Lunukin mo yan. Sa Shopee ko doon. Sa Shopee. Okay, gano'n nga. Mga ka-vibes, 9:45 na. Ito nang sugdan kay Tuwa-duha atong stories tonight. We have two stories. And both of these stories that we have, nagipadala, no? Ang atong basahon is gipadala mismo dari sa atong email account. Okay? Hi ni KP Cancer ng Eversley. Ayan. Taas DJ. Di ko sure. Taas ba ni? Ako i-check ba? Hoy, kataas! Kumakareak. Oe kayo. Uy, asa ko ni. Uy. Wala ko lang yung taas sana. Uy. Sabi. Wala ko taas sana. Uy. Ugatun. Pag... ang first story na to is dili kayo taas. Ang second story ang medyo taas. Okay? Okay, ito na nga. Simulan na natin ha. Para taas tag-agi. Once again, tonight, two stories. Okay? Duha ka andana. Dili. Duha ka storya ang atong pagbabasahon karong gabi una mga ka-vibes. If ready na mo, ready na sad ko. Without any further ado, let's start reading our first story for tonight mga ka-vibes. Ani-ana, ato ang una nga FMR Bedtime Story.

Mayong gabi, DJ Kimiat. It's me again, Anya. Maybe naka-remember pa muna ako. And let me tell you a story about the time when I was stuck in a blank space. Maybe naka-inumdum muna ako from the stories that I've shared a couple of weeks ago. Yes, ako to, si Anya, ang babae nga ipasakitan ni Kurt. Let's begin with a blank space. A blank space that everyone of us can have. There comes a turning point in our lives, DJ Kimiat, when everything suddenly feels blank. You don't know what to do anymore, or you don't know how to keep going, how to stay motivated, or even how to wake up in the morning para padayong mo abante sa kinabuhi. Pag-usahay, you may even question how to stay in love. There are so many random thoughts running through my mind, DJ Kimia. Too many, actually. But sometimes you choose to do nothing. Di man na pagkatapulan, no? I don't think it's laziness, DJ Kimia. Maybe we simply don't know how to begin. 2 years ago, I was in a blank space, stuck in the same situation, not knowing how to move forward. DJ Kimiat, kung nakaremember ka sa akong story, 2 years after Kurt and I have broken up, nisulod ko laing relasyon. Laing relasyon sa usa ka seafarer. Long distance relationship ni DJ Kimiat, and we lasted for years. I used to think that after Kurt and I went our separate ways, wanay mudawat na ko, or that maybe I won't be able to find love again. But I was wrong when I met this guy. Ato siyang itago sa pangalan nga si Yuan. Yuan is tall, fair-skinned, with deep, captivating eyes, taliyuti og ilong, lami kayg pahiyom, og laki kayg dingog. Laki kayog dingog. Oh yeah. Anay ang tingog, ha? Okay. Laki kayg dingog. Overall, he's handsome and definitely a good catch. He is a good gentleman. He's a good guy, a gentleman, and a very patient person. He helped me learn how to move forward with my life, how to move on, and how to forgive my ex, Kurt. He's the type of guy nga panganduyon jud sa mga babae, DJ Kimiat. But the two things I admire most about him are his love para sa iyang mga ginikanan og how God-fearing he is. Nakailan ako si Yuan through our mutual friends. He was already working internationally at that time. Nanguyab siya na ako, DJ Kimiat. Magpadala siya buwak, bisag naa pa siya sa layo. Usahay naa pa yun sa stand. Joke na. Wala. Wala sa stand ang bulak, okay? Magpadala siya buwak na ako, bisag naa siya sa layo. He sometimes gave me money for my allowance since I was still in my fourth year college during that time. Our relationship went smoothly. We used to have my baby yummy time. Yeah, I know it's a bit corny or cringy, but I kinda like it before. Dili siya SPG, but that's the time we used to call each other and we had late night talks, video calls, stayed up late at night just to wait for him and spend time together because we are in different time zones. Literal nga magkabilang mundo. Dito ay umaga at dyan ay gabi and vice versa. He's the type of guy nga very strict and you should keep him updated all the time about your whereabouts. Grabe sa ni siya ka-supportive sa akong mga plano sa kinabuhi. Pero may siyang muhatag sa ako og advice, DJ Kimiat, because he was more mature and he was older than me. He always opened up my mind and my eyes to all of the possibilities. He always told me to look on the brighter side and not to always think negatively because negativity could attract failure. Sa relationship ni Jake Miat, syempre, dili man yun na mawala nga na ay away. Pero dili sa noon grabe ang among away, DJ Kimiat. Kanada kong away nga ang ending magpalambing radiay. Pero resulta sa biya kay LDR biya mi.
At first, naglisog ug adjust sa among setup. Niya after 9 months, panimo siya makita in person. Naay mga times ni Jay Kimyat nga duha ka semana wala sila'y signal sa barko. So magpaabot ko hangtod karon sa siya maka-chat ug balik nako. There was a time that I was in the middle of my internship. Good thing I wasn't conducting a class, just paperworks, and then suddenly nanawag siya nako. Grabe ang kalipay and relief. Kay finally nagka-signal na. My mentor that time was very supportive. Kay also understood nga this would be aning LDR or long distance relationship. Siya mismo ang muingon og nanawag imong uyab lang ka, tubaga sa ana, dili man ta busy. Nagkabuhat naman sa kasi imong lesson plan for this week. Pagbibit time sa diha. Everything was so perfect. I couldn't wish for more because I was so contented. Our close friends were rooting for us. Sa endgame, me and him saying I do in front of God and all of the people that we love. Pag naog niya sa barko, timing to nga graduation nako next week, so perfect yun kayo siya. Everything was planned. After my graduation, kay mo tikog board exam, and after exam, we're going to settle down since ako raman yun ang gipaabot niya nga hangtod sa makagraduate ko. Matod pa niya DJ Kimyat, he is already ready to build a family with me. Nagstay siya here og pila ka buwan. We spent time together. Laag bisag asa. Ato nasad siya mo stay sa akong apartment. Instant live-in pag-abot niya. Akong parents ay okay raman sad. Kay manaman sa kong eskwela, so wala sila mabalaka para sa akong kaugmaon. Ready na untagan sila if ever no nga magkaapo na. Unfortunately, during those times na nag-live-in me DJ Kimyat, nang gawas ang among mga baho. Nang gawas ang among tinuod ng mga pamatasan. Dapat careful ko sa tanan akong buhaton kay di siya ganahan og sayop. Grabe siya ka perfectionist ni Jay Kimyat. Bawal kumulaag bisan ko yung akong friends. What's the purpose of going out daw? Wala ko na ko'y makuha ana. Kasra ko nagkwarta. To think nga, wala masad ko nangayo niya og panglaag. Kay naa naman sa ko'y trabaho during that time. Maski after work, mag-eat out me sa akong workmates, masuko siya. Pwede ra ko nung mag-dinner sa apartment. Grabe kaya siya controlling DJ Kimyat. At first, okay raman siya. Napaikilig, pat nagadugay, murag di nagyud siya maayo. Pirmin na lang ning mag-away hangtod sa naabot sa point niya, nasakal na yud ko sa iyaha. So katong nga time nga niuli siya sa ilaha sa karkar, so twice a week na lang may magkita, every day off na ko. Nagka-okay raman sad mi ato niya o naka-adjust ra sad mi sa among mga batasan. Sinabtanay lang good. One day, I received a call from our mutual friend. Nangutan na if nagbulag ba daw ni Yuan, kay na ako no siya nakita. Kay nakita daw niya si Yuan nga naikuyog nga lain. Apatay ka diha dong. Then I said, wala may nagbuwag. Dili pa man gani siya pag day off nako. Basigig agaw rato niya iyang kuyog. Doon po na akong amiga nga aw, basin sa day pero ambot oy, lahi akong duda. DJ Kimyat, wala dito na wala sa akong huna-huna ang gisulti sa akong friend. So I confronted Yuan about it and he replied, kasi na to na ako love, nagpatod sa school. Ako nga gugmaan, eh nituusad ko sa iyahang gisulti. Si Yuan, kuyog atong same girl and sure sila nga dili kuno to niya igagaw. I never confronted him pagkahibaw na ako. Nag-wait rajud ko nga ako mismo ang makasakop. Dagan akong nadungog nga istorya about that. Kaya adto na daw siya magulian sa balay sa babae nga adto sa karkar. Grabe. Inig off na ako kay Arisha na ako. Then during work or during working days kay adto siya sa isa. Kaluod sa buuang eh. Pero kay gugmaan man ninyong ante, giagwanta na jud gihapon ako. All of a sudden, someone, a random person, sent me a photo. A photo of him with the girl. They were very happy. Ug ang nakasakit sa picture, si Yuan nagluhod atubangan sa maong babae with the ring sa iyahang kamot ni DJ Kimyat. That's right. Adunay picture niya nga nagkupot ug wedding ring ug nagluhod atubangan sa maong babae. Thank you.
DJ Kimiet. Yes. He proposed to the other girl. Ug wa ko nag-expect nga mabuhat to niya sa ako. We used to plan our futures together, DJ Kimiet. Daghan kami mga plano para sa among kaugmaon, mga pangandoy sa kinabuhi. Sama sa asami, asa na mo itukod ang among future house, asami magpakasal. Pero ngano man, nganong salain siya ni propose? Nganong salain man niya gituman ang tanan niyang gisaad sa ako ah? Nganong nabuhat niya sa ako ah? Di pa ba sakto akong gugma? Dili ba ko wife material? Pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Unsay kulang? I was really heartbroken and devastated upon hearing the news. Tanang expectations, dreams, para sa among future, nahanaw ang tanan, DJ Kimiat. Ug nagpabilin na lang yun siya nga damgo. When my college friends heard about the news, dali-dali silang niato sa apartment to comfort me. They were there during my happiest, ug naapod sila during my sadness and during my agony. I blocked you once sa tanang social media accounts, even his phone number, gi-block na ko. Dibalan kong apartment, ug nag-share ming duha sa akong friend. Tinood yun ay DJ Kimiat nga basta masakitan ka kay tagay yun ang padulngan. Dito ko nakat-on. Dito ko nakat-on og tagay, DJ Kimiat. Kanang pinatyanay og tagay nga buntag na maghuman. Tanan akong wala gibuhat kani adto. Katong kami pa kay gibuhat nako. I went to clubs, I partied all night. Ganahan ko nga lumson akong kaugalingon sa ilim nun para mawala ang kasakit ba. Pero wag, DJ Kimiat, oy. Mabalik yun gihapon, bisag unsa ko kahubog. Dili yun ay tinuo, DJ Kimiat, nga ilang giingon nga basta nga makalimot ka, basta mahubog ka. Ma-recall yun na ako ang tanang nahitabo. Grabe ka, wasted akong life. I used to be this fine and

Demure lady, never maadto clubs. I only drink occasionally, dili party goer, but nausab ang tanan tungod sa gibuhat ni Yuan. Ug ang nakasakit DJ Kimyat, he never explained, or maybe he's aware sad nga kay baw na ko maong wala ko niya gipangita pa. Ug maybe he came to realize nga useless rang iyang explanation. But at that time DJ Kimyat, I waited until I got tired. A week after being wasted, I felt something different. Nagspotting ko, apatay ka din. Tuan na lagi. Spotting na, patay na taan ni Ron. Nagspotting ko, but I thought it's normal kay basin padungrang maabot ang akong period. Then one of my roommates told me nga, Anya, wala pala ikaw gidugo. Karon nga month, wala na magigamit yung imong mga pads, oh. DJ Kimyat, I felt nervous. What if lahi na ni nga spotting? What if buntis ko? Ugwa jud ko masayop, DJ Kimyat. I was pregnant. But it was too late for me to find out because I had already lost my baby. I don't know what to do during that time. I knew it was my fault kaya nagpalabi po kong maayo sa akong gibati. Oo kahibaw nga buntis ko, pirti na akong tagay. Wa ko'y tarong nga katulog, sige akong party. Yanya, bisag 1 or 2 hours ra akong tulog, ma-duty gihapon ko. I was totally wasted and broken. Tungod sa nahitabo ni J. Kimyat, nakonsensya ko sa dihang nakuhaan ko og nakonsensya ko sa akong anak na nawala tungod sa akong pagpabaya. I came back to my senses. Naginahinay kong fix sa akong life. Nahi mga panahon, DJ Kimyat nga, mutulola na kong kalit tungod sa mga nahitabo. Daghang what ifs. Pero akong mga friends, always hug ma-encourage na ko to let things go. Nadili siguro yun para sa ako ang maong bata. I try to look on the brighter side of life. And maybe there's a purpose nga nung nawala akong baby. And if ever na akong baby, siguro dili na akong matagaan og nindot nga kinabuhi akong baby or basin og mag-suffer sad siya or basig maapektuhan ang iyang wealth or iyang health. Well, gabuntis na ko kay magsigira pod kog hilak tungod sa iyang papa. Pero DJ Kimyat, kung nabuhi ra to akong anak, 3 years old na unta siya karon. Sakit sa buot og sakit dawaton. But partly I know that was my fault. Kay nagpabaya ko sa akong self. Wala na ako gi-check akong body if okay pa ba ko. My goal during that time is ang malimot lang sa kasakit. Then fast forward, DJ Kimyat, nahibawaan ni Yuan ang nahitabo sa ako og pirti niyang sukuan ako. He used a dummy account since gi-block na ko siya sa iyang main account. Gibalikas ko niya og maayo. Ana siya, wa kay ayuan niya. Gipatay nimo atong anak, wala ka nag-amping, wa kay kaluoy. Di akay mo mag-amping. Gibalikas yun ko niya pag ayaw ni J. Kimet. Ana siya na ko. Di kuno ko niya mapasaylo. Giuna-una ko nuna ko ang pag-party o tagay. Wa kuno ko nag-amping sa akong kaugalingon. He even called me a whore, DJ Kimyat. Grabe ka sakit ba? Doot sa bukog iyang gipangsulti na ko. Aware man ko, DJ, nga ako atong sala. Pero need pa juday ko niya patyo nog utro. Mura na ganay ko gipatay sa kasakit. Tungod sa nahitabo na ko. Mura na ganun ko gipatay pagkahibaw na akong nag-propose siya sa lain. Nawala pa yun akong baby niya. Samutan pa niya. Unsa man eh. How about me? How about what I feel? Mabili-bili akong feelings. I lost my baby. And I lost it because of my carelessness. Dili ba dahil valid reason nga nag-suffer na ko? Kinahangin pa dahil mga pasakitan ko pag maayo? I know he has the right to get mad kay iyaman ang baby, but what about me? How about me? Wa na lang to'y kwinta tanan? Ako na lang yun ay ang i-blame? And I realized, unfair ba? Instead of asking if I was okay, he used hurtful words to break me again and again. But what can you expect from a narcissistic person? Di may yun na sila mo take responsibility sa ilang actions and they often blame others just to protect their ego. After that incident, I disconnected from almost everyone in my life.
and a face

0: ating paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada.

0: with music.
1: Bedtime stories.
2: Time is now exactly 10:23, and you're still listening to your favorite radio station in Cebu, 93.1 FMR Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni alas 10:23 na itong oras, mga ka-vibes. Tingman indot nga adlaw nga Sabado. Shout out tayo sa itong mga ka-vibes nga nagpaabot nga na imo-text nila og tarala, agtanan niya, wag yun. Ito mga ka-vibes. And that was our first story for tonight. Ang story mga ka-vibes ni Anya. Sa mga wala kahibaw, Anya already sent a letter like weeks ago, no, couple of weeks ago. If I'm not, murag, kung ako masayop, murag last month yata siya ni send or early this month, no? Ni-send si Anya og letter about sa iyang kasinatian with Kurt, no, si Kurt, no, nga ex niya. Unya karon lain na po niya nga ex ang iyang gi-share, but I feel like this is more painful, no, ang kasinatian ni Anya with Yuan, no. But you know what, Anya, I'm happy for you. That's true, everything happens for a reason, and maybe there's a reason why nahitabo to nimo. Maybe there's a reason nga nung nawala imong baby, no? But mulagi na, let God and let go. Mugi na itong ginaingon pirmi because naamugi mga butang kawajud sa itong mga kamot. No matter how we try to control things, if you know, it is out of our reach, if there's something that we can do about it, might as well just let go, no? Analagyan na, no? Alright, sige mga ka-vibes, it is now exactly 10:25. Magsama sa ang giingon duha ka storya at magabasahon tonight ang atong ikaduhang storya taas. Kunting taasa, no? So ato naning sugdan mga ka-vibes kay para mahuman ta oi, mahuman ka nato ni ron. Kung sa exam pa mga ka-vibes, taas kay tag coverage. From cover to cover. Good luck sa atin. Anyway, mga ka-vibes, without any further ado, let's start our second story, no? Ikaduhang story na. Ay, shout out tayo sa mga nasa Facebook na to, ha? Mayong gabi ininyong tanandi, ha? Sensya na mo, if medyo intermittent, okay na ba itong signal, no? Medyo putol-putol yun gihapon tayo. Hopefully, mabalik na. Alright, sige. Anyway, hi ni Eddie, kis Crisostomo, ni J. Mark Lubiano, og ni Kits Angie Di Berbo. Hi ni Maring Mavilisa Di Claro diha sa Dubai. Ati Mary Joy Horda sa Maryland, USA. Thank you very much for tuning in. I know you're listening right now, no? Kuan ra mo kanang tawag ani kanang mopahipi ra mo diha. Mo hapit lang mo. Okay ra jud kay na ako mga ka-vibes. Now I'm not asking you to stay lamina sa mga naa sa Facebook live, no. Diha mo gutong radio sa una mga ka-vibes. Kay pwede rin nimo iyon ang radio makapaminaw na ka bisag nang labak ka diha. Bisag nang hugas kag plato, di ba? Bisag nag LL ka diha, nagligid-ligid ba? No, makapaminaw gihapon ka. Ilimagong sa Facebook o sa TikTok o sa asa pa na YouTube, kinahanglan nga magtanaw ka pirmi, kalas pa yung data. So if you guys want to listen to me through the radio, ipangita lang ang 93.1 sa dial sa inyong mga radyo. Hi ni Jerome TNVS, sugdi na kay naghuwat ko sa imong storya akong gihimong gabayan sa akong pagbiyahe matagabi. Kuya Jerome, ang gabi ini mo diha. Kinsa may pasahero ni mo diha, Kuya Jerome, kaya itong i-greet. Alright, sige. Kuya Jerome, TNBS taxi na to. Sa atong mga ka-vibes, no, by the way, no, if ganahan mong mo greet, pinaagi sa pag-text, pwede mong mo text. Ate, text 9-0995-472-0802. Akong balikon, 0995-472-0802. Okay? So, text lang mo, huwag ato ng basahon mga ka-vibes. Hi ni Resly Malinaw, huwag to everyone. Sa mga naapa sa TikTok, mayong gabi. Sa mga naa sa Facebook, mayong gabi isan. Mga ka-vibes, di na ito, langay-langayon pa ito ng sugdan og basa atong ikaduhang story, second story na ito for tonight. Without any further ado, here is our second FMR Bedtime Story.

Ayong gabi, DJ Kimiat Oga. Sa tanan ni mong mga asok yung tigpaminaw, DJ, I don't know where to start and I don't know how to start. Di okay ba unsan ako pagsugod? Niya akong storya, DJ Kimiat. Sa tinuod pa lang, how many nights na kong gihuna-huna kung agay ba na ako nang ipadala ang mong storya sa mong email na yung mga higayon nga muundang kong type, i-delete na ko, magduha-duha ko, akong gibasa niya, delete na pod. Usahay, mahuman na unta ko sa tibok storya pero i-close na ko ang ako ang computer, akong laptop. Kay makahilak ko, DJ Kimiat. Kay lisod di ay kayong isulti. Ang usa ka storya, DJ Kimiat. Labi na kung gikan sa point of view sa usa ka kontrabida. DJ, magpaila-ila sa ko ninyo. Ako di ay si Vivian. Ug na ako karon sa usa ka sitwasyon nga wadyo ko damha nga mahitabo sa akong kinabuhi, DJ Kimiat. The story is about me and my boyfriend nga si Alex. 5 katuig na mini Alex si DJ Kimiat. 5 katuig. Dili 5 kabuwan ha, dili 5 weeks, dili 5 months, 5 years na mini Alex. Long enough to settle down. Ug karon na ay laing lalaking kalit nga naabot sa akong kinabuhi. Si Bryle, DJ Kimiat. Wa na ko gipangita si Bryle. Wa magay na ko siya gi-expect. And I never planned to fall in love with him. Pero wa ko nakasabot nga nung samubo nga panahon nga nagkailami, murag nakita na ko sa iyaha ang usa ka butang nga dugay na nakong gipangita. Ug mao kana ang rason nga nung makapangutan na ko sa akong self. Kung 5 katuig na nakong gihigugma si Alex, nga nung napaman ko'y na-feel nga inani para ni Bryle. O kung tinuod, yun na DJ Kimiat nga love na ko si Alex, nga nung naigo pa man ko pag-ayo kang Bryle, nga nung na-inlove pa man ko ni Bryle. DJ Kimiat, I just wanna share and maybe maklaro o magaan-gaan na akong pamati pinaagi sa pagsuwat ining akong storya sa imong programa. DJ, nakailan ako si Alex sa panahon niya parehas pa ming bata o panghuna-huna. College pa mi ato. Di na ko siya type. Mao gani nga sa una, wagyud ko niya tagda or wagyud na ko siya tagda. Pero makabantay ko niya pirmi. Siya tong lalaki nga dili ka isaba. Dili siya katong lalaki nga mangitag attention. Ordinary ra kay siya, DJ Kimiat. Pero kung makaila ka niya, well, you would find out nga buutan di ay siya. Nagsugod niya as friends. Chacha, tambay, kaon, study. Hangtod sa usa ka adlaw, nisulti siya na ako nga ganahan siya na ako. Wadayan ko nito, kaya abin ako joke ra, pero wadyo niya giundangan DJ Kimiat ang pagpahibaw sa ako ah, o pagpafeel sa ako ah, nga ganahan siya na ako. Wasad noon ko niya pugsa. Wala po siya magdali. Hinahinay niyang gipakita sa ako ah, nga seryoso siya. Sa kadugayan, nahigugma na pod ko niya. Mao nga, nahimong kami. Sa unang tuig, DJ Kimiat, sus nice kaya mong love story, mura yung tilisiri, oy. Sweet kayo siya. Pirmi ko niyang kamustahon, kung ako exam, i-remind ko niyang magtuon ko, nikaon na ba ko. Kung kapoy ko, pirmi ko niyang ingnan nga, uy Vivian ha, love, ayaw pasag di mong kaugalingon. Kung masakit ko, mga musta siya, usahay, magdala pagpruta sa balay. And sa pangapanahon nga na ako'y problema o mag-uul ko, naa siya pirmi sa akong kiliran. Maybe in a young age, DJ Kimiat, I realize gani nga si Alex nagyod. Nakasulti ko nga si Alex nagyod, ang ako ang forever. Pero DJ, ang problema, tungod kay usahay kung dugay na ang relasyon, dilitan ng tao parehas sa unang higayon nga magkauyab mo. Nedog panahon nga nagkailami DJ Kimiat, sweet pa kaayom eh. But then eventually, sa dihang nagkadugay, nahibaw na siya sa akong mga batasan. Nahibawa na sa niya ang akong mga batasan. Kaibaw na siya unsaon ko pagpasmile, unsaon pagpalagot. O doon di komportable kaya misa usag-usa, hinahinay nga nawala ang sweetness. Hinahinay nga nawala ang excitement.
Not because we don't love each other, but because murag naanad na mi sa usag-usa. And that's hard to understand, DJ Kimiat. Kay usahay, syempre, love does not fade. It just becomes ordinary. And that's the sad reality of long relationships, DJ Kimiat. Kanabitang, wala na ikilig kong mga musta, wala na ikilig ang I love you. Wow, kabantay, DJ Kimiat, nga maudyod na inahitabo na mo. Hangtod sa naabot ang panahon, nga ako na mismo ang mangutana niya. Kay dugay na jud ming wa naka-date, DJ Kimiat. Anak ko niya, Alex, love, karon sa mata mag-date. Ano din siya nga, sorry love ha, busy pa ko. Love, istorya ta na. Kanahan ako makikistorya ni mo, mga musta ba? Ano po siya, kanya na love, kapoy ko. Anak ko, love, na ako isulti mo, importante. O ano po siya, ugma na lang Viv, duka na ko. Og ako, ay sige na lang. Kay lima naman katuig, abi na kog normal rana nga sabto na lang ni mo pirmi. Abi na kog maugid na ang relasyon. Nga kanang nagkadugay na mo, dilig pirming kilig. Mauna ang akong giingon sa akong kaugalingon. Niabot ang panahon nga mas nagkadaghan ang among mga misunderstandings. Usahay tungod lang sa mga gagmayang butang. Unya, tungod ana di mi magkasinabot. Usahay parehas ming kapoy. Na yung mga higayon nga gusto na ko siyang istoryaan pero ambot on sa ano ko pagsugod. Naabot siya yung mga panahon nga mura gusto siya makikistorya na ako pero ako po dilipod ko andam nga makikistorya. Hangtod nga ang among relasyon nahimo nang murag balay nga dugay na kaayo namong gipuy-an. Ligon, pamilyar, apan dunay mga party nga kinahanglang ayuhon. Og ang balay nga among gitukod naghinay-hinay na og kahagsa. Sige rami gingonog, okay ra lagi ni. Palampasan ra ni, 5 years na bitaw mi. Okay ra man na, di ra dyan mi magbulag o'y kay dugay na mi. And feeling nako DJ Kimiat, maunay pinakadakong sayop. Kiusahay, ang gidugayon sa usaka relasyon, dili na siya garantiya nga magdugay mo. Usahay, muna'y hinungdan nga magkabuwag mo. And then one day, nakaila nako si Bryl. Simple ra among pagkaila. Wa gani ko magdahom nga mahimo siyang importanteng bahin sa akong kinabuhi, DJ Kimiat. He's a friend of a friend. Nakita nako siya sa usa ka panagtapok. Wala din ko nakabantay niya pero siya ang unang nangamusta nako. Ana siya. Hi, you're Vivian, right? Natingala ko kay kahibaw siya sa akong pangalan. Ana din ko ha? Ingon siya, I know your name kay na-mention ka sa akong friend. Ko, ah, okay. Maura. Human ato, wala na unta ni Jake Kimiat. Pero pagkahuman sa gathering, gi-add ko niya sa IG. I-DM siya nako. Chat-chat, ayun mi. Sa una, casual ra, like ni uli na ka. Kamusta imong biyahe? How was your day? Simple ra. Pero ambot ni Jake Kimiat nga mura kog nalingaw sa among conversation. Dili tungod kay nakig-flirt siya nako. Actually, dili gani siya flirt. And I feel like ako'y ni-flirt, DJ Kimiat. Pero naa siya'y pamaagi sa pag-chat sa ako ang amura kog madani, DJ Kimiat. Kanabitong dili ko niya palawon. Kung musturya ko, paminawon ko niya. Kung na ako'y isulti, dili ko niya palawon. Di ko niya i-dismiss. Kung mag-joke ko, bisag wali, kay musabay siya. Kung murant ko, kay maminaw siya. Ug usa ka adlaw nakamatikod ko ni DJ Kimiat nga inay magsigog paabot sa message ni Alex, message na ni Bryl ang termina akong paaboton. Ug kana ang akong unang gikahadlukan. Tungod kay na ako'y uyab. Si Alex. Lima na mi katuig ni Alex. Lima na mi katuig ni Alex, but why am I waiting for a message gikan sa laing lalaki? So gibadlong nako akong kaugalingon. Ingon ko sa akong kaugalingon, Vivian, undang. Friend ra na siya. Wala kay gibuhat nga dautan. Ug nitubag pod akong kaugalingon. Adi, wala ingon na to. Joke na to guys. Iseryoso ka ayaw mo diha ha? Kalma lang.
Mauna akong gisulti sa akong kaugalingon. Pero I know, DJ Kimiat, that this is not normal. Di na pareho. Kaya mo sa katawang nga friend ra, dili kami nga wuniya. Labi nagdili siya ka-message ni mo. Dapat mahimutang ra ka. Kinidi man, DJ Kimiat, di ko mahimutang basta di siya ka-chat na ako. Nya basta mo appear iyang pangalan, smile ako galit. DJ Kimiat, ambot. DJ Kimiat, ang mas nakapahadlok na ako kay wanaw kahibaw kung unsa ni akong gibati. Para kang Braille. Si Braille, lahi kang Alex. I'm not saying nga mas maayo si Braille. Lahi lang yun, DJ Kimiat. Si Braille ang klase sa tao nga makapafeel bitaw nimo nga na siya'y oras para nimo. Kung maingon ko nga kapoy ko, dili siya mingunog, pahaway na. Ang iyang reply kay, unsa may nakapakapoy nimo? Huwag magstorya mi, kung maingon ko, kung maingon ko nga sad ko, dili siya maingon nga, okay ra na. Maingon ra siya og, gusto ka makikistorya o gusto lang ka nga naay maminaw nimo? Those simple things, DJ Kimiat. Oo, kabantay, DJ Kimiat, I needed that. Ug sa kadugayan, nahimo ng problema. Kaya kung naa si Braille, mas makita nako kung unsay kulang sa relasyon namo ni Alex. Usa ka gabi eh, ni-message si Braille nako. Ana si Braille, Vivian, pwede ko mangutana? Ingon ko, unsa man Braille? And he asked this question, two words lang. Ana siya, happy ka? Nahilom ko, DJ Kimiat, dugay kong wa nakatubag. Kay kung happy pa ko, sayon na kay itubag og yes. Pero wala ko nakatype. Instead, I asked him back. I said, ngano man di ay? Ug ni-reply siya, ana siya, wala lang. Usahay man good, makita na ako nga murag dili ka happy. Ug nakahila ko ato, DJ Kimiat. I cried not because of Braille. Tungod kay nasakitan ko sa part ng usa ka lalaki nga dili dapat makabantay sa akong giagian, sa akong kasakit mo'y nakabantay nga doon na daay ko'y kaguol o kasakit nga dugay ng gitago. Hangtod sa eventually, DJ Kimiat, Braille confessed to me. Ana siya nga, Vivian, I like you. DJ Kimiat, murag ni hunong ang akong kalibutan kay wa ko nakahibaw kung unsa ang akong tubag. And I just said, Braille, na ako'y boyfriend. Ingon siya, kahibaw ko. Braille, 5 years na ni Alex. Ingon siya, kahibaw ko. Di ko gusto mang hilabot. And I said, I know. Ingon ko, oh. Ganong gisultian man ko ni mo. Kahibaw man kang na ako'y uyab. And then iingon siya, Viv, kapoy namang good og pretend nga wa ko'y na-feel para ni mo maunang sultian na lang tika para makahibaw na kaunsay meaning aning tanan. Maura, DJ Kimiat, wa ko niya pugsa, wala ko niya hangyo ang abiyaan si Alex, wala ko niya giingnan nga mas maayo siya, wala gani niya gidaot si Alex. Ang giingon na niya, dili ko mangayog tubag karon. I just wanna be honest with you. I like you, V. And actually, Vivian, I just don't like you. I'm slowly falling in love with you. Aray ko. So, mauto. Ako'y tulog atong gabi una, DJ Kimiat. Nakahuna-una akong Alex. Tanan na mong naagian since college. Our first monthsary, first anniversary, among mga gipang-awayan, among tanan,
And ano mong problema? And I was thinking about the 5 years that we've shared together. On the other hand, in the back of my mind, nakauna-una sad ko ni Bryle. Iyang mga pangutana, ang iyang message, ug ang iyang pag-confess sa ako ah, ang iyang pagpa-feel sa ako nga importante ko para niya. And I got scared, DJ Kimyat. Kay mura kog naido kakalibutan, the past and the possible future. So akong istoryahan si Alex. Ingon ko, Alex, can we talk? Ingon siya, nga naman. Ingon ko na ako'y gusto nga isulti. Ingon siya, about what? And I said, about us. Nakita na ako sa iyang now nga nahadlok siya, DJ Kimyat. Ingon siya, Viv, love, nakailain. Wala dayon ko mutubag, DJ Kimyat. Ug sa akong kahilom, nasabta niya, love, Vivian, naagyo di ay? Kalit nga nitulo akong luha, DJ Kimyat. Ingon ko, wala na ko tuyo, Alex. Wala na ko tuyo, ah. Ingon siya, pero na, ah. And I never lied. And I just said, oo, na, ah. Nilingkod siya, DJ Kimyat, nga mura siyang nawadan og kusog. Ingon siya, kinsa man ang laki, ha? And I said, Bryle. Wala siya ni siyagit, wala siya ni hilak, wala siya nasuko, DJ Kimyat. He just asked me, do you love him? Wala ko makatubag. And that's what hurts the most, DJ Kimyat. Kaya kung isulti na ako sa iya nga dili, mamakak ko. O kung isulti po na ako nga oo, mura po gipatay na ako ang 5 katuig nga gitukod na mong duha ni Alex. Ang ingon ni Alex na ako, Vivian, 5 years na ta. Ingon ko, oo, I know. Ingon siya, 5 katuig, Vivian, 5 katuig na ta. And I said, I know. Ingon siya, 5 katuig na ta, kunya tungod lang sa pipila kabuwan nga pagkailan ninyo. Dihaan ko nimo. Niluha ko, DJ Kimyat. And I said, dili man kay tungod lang kung pila may kabuwan. Ingon siya, then unsa? Unsa may hinungdan? Unsa yung rason nga nung biyaan man kunin mo para niya? Unsa may hinungdan nga ilabay nimo ang 5 katuig para lang sa pipila kabuwan nga kalipay? Wala ko kahibaw, DJ Kimyat, unsa itubag. Ug mo yun akong itubag niya. Wala ko kahibaw. Kay tinuod man, wa jud ko kahibaw. Ngano? And Alex asked me, unsa may akong pagkulang? Nahilom ko, DJ Kimyat. Tingon ko niya, dili ikaw ang kulang. Tingon siya, niya, unsa man ay problema? Tingon ko, Lex, kuan man good Lex? Murag nawala ta. Nahilom siya galit. Tingon siya, nawala ta? What do you mean, nawala ta? And I said, oo, nawala ta. Ingon siya, pero kita pa man, di ba? Naaman ta. And I said, oo, physically naata, pero emotionally, ambot Lex, ambot. DJ, nakita na kung nasakitan siya. And he said, nganong wala man ko ni Musulti eh. Kana nga pangutana ang nakapahilag yun nako, DJ Kimyat. Because that's true. Nganong wala man ako sa sulti eh. Nganong wala na ako sa sulti eh, sa unang higayon nga naka-feel ko nga nagkalayo na mi. Nganong wala na ako giingnan nga gimingaw na ko sa among
can he sweetness? Nganungan ako siya giingnan nga gusto na ko nga maning kamot mi nga maokay migbalik. Nganong kinahanglan pa nga dun ay maabot nga laing tao aron ma-realize na ko nga dun ay problema. Nahangyo si Alex na ako, DJ. Ingon siya, "Viv, basig makaya pa nato ni." Ako siyang gitanaw, DJ Kimiat. Ingon siya, "Basig pwede pa nato ni ayuhon. Og adto ko mas nasakitan, DJ. Kay kalit na kung nakita ang lalaki nga akong gihigugma sulod sa 5 katuig na ningkamot nga dili ko mawala sa iyang kinabuhi. And I even asked myself, nganong karun pa man? Nganong karun pa? Nganong kinahanglan pa nga adunay braille aron ma-feel na kung ang kinahanglan niya i-fix na to ning tanan? After that, DJ Kimiat, I realized nga kinahanglan kong mulistan siya ni Braille. Wa ko ni message, di na din kumutubag. Because I realized that I need to give Alex a chance. Date migbalik, nangaon migbalik, lakaw ang istorya. For a week, murag nibalik ang among old relationship. Nikatawa ko, nalingaw na pod kog balik. Abi na kog okay na. Abi na kog nakapilit na ko. Abi na kog Alex is back. Braille is out. Pero kadugayan, DJ Kimiat, nangita gihapon kong Braille. Di na ko siya makontak pero naa siya pirmi sa akong huna-huna o sa akong kasing-kasing. O dito na ko nasabtan nga dili di ay igo ang pagdistansya aron mawala ang pagbati. One night, nag-away mi ni Alex. Nangutan na siya nako. "Unsa man gihuna una pa nimo siya?" Nangutan na siya. "Unsa man siya pa na sa imong kasing-kasing o sa imong huna-huna? Tubaga ko, Viv." "Vivian." And I said, "Oo." Nihilom siya. And then he said, "Di ba okay na ta? Sweet naman ta, di ba? Di ba pwedeng wala na na siya kay okay naman tang duha? Unsa man dai tang duha, Viv?" Nakahila ko, DJ Kimiat. And I said, "Wa ako nakahibaw. I don't know. Love pa ba ko ni mo, Viv?" Pangutana niya. And I said, "Oo. Ana siya niya, love ko ni mo, pero anong naaman siya?" That question, hangtod karon, DJ Kimiat, I never answered because I don't know what's the answer. Maybe, DJ, mahimo nga higugmaon nimo ang usa ka tawo og makafeel gihapon kag laing pagbati para sa lain. I'm not sure if that's possible. Pero ang pangutana, dili kung kinsa ang imong mas gihigugma. Ang sakto nga pangutana kay unsaon nimo pagatubang sa imong gibati nga dili makapasakit og laing tawo. Kaysa akong kahimtang, DJ Kimiat, even if I choose either Alex or Braille na adyo masakitan. Kung piliin ako si Alex, mawala si Braille. Siyempre, kung piliin ako si Braille, mawala si Alex. Kung di ko mupili, pareha po silang masakitan. O kung ako lang po akong kaugalingon na akong una-unaon, selfish po ko. After how many weeks, DJ Kimiat? Ni-message si Braille na ako. "Hi, just one word. Pero murag nibuto akong dughan. Wa din ko nitubag." Kadugayan ni reply ko, "I also said hi. Okay ra ka?" And I said, "Okay ra." "Happy ra ka?" Dugay kong naka-reply, DJ Kimiat. "I just said, I don't know." Wala siya mangutana og dugang. Instead, he said, "Whatever happens, I hope you choose what makes you honest with yourself." Nahilom ko, DJ Kimiat, and I said, "Braille, I'm sorry. I know.
Yun ko, Bryle, sorry. Huwag kayo baon sa ibuhato na ako. I said, I know. I said, Bryle, I'm scared. Ingon siya, I know. Ingon ko, huwag ka nasuko na ako. Ingon din siya, nasuko ko. Natingala ko, DJ Kimiat. Ingon siya, nasuko ko, pero di ko gusto nga pilion ko nimo. Tungod lang kay kapoy na kasi mong relasyon karon. Gusto ko, akong pilion ko nimo, kanang ako jod ang imong gipili. Dili kay gihimo ra ko nimong escape. Dili kay gihimo ra ko nimong panakipbutas. And that was my stark realization, DJ Kimiat. Kay basin si Bryle, dili dai siya ang tubag. I was thinking like, Bryle is like a mirror, DJ Kimiat. Gipakita niya nako ang mga butang nga dugay na nakong wala pa makita. Gipakita niya nako nga gusto na kong attention, conversation. I want to be heard, I want to be appreciated. Di ko gusto nga himuon na lang kong murag routine. Ug bisag wala man ako kinahanglan na si Bryle, kinahanglan ako mahibawan kung unsa jud akong gusto. But still there's a problem. Kaya di jud na ako ma-deny, DJ Kimiat, nga naan ako'y feelings para ni Bryle. Every time makadungog ko sa iyang pangalan, ambot nga nung mura kong malipay. And every time makakita ko niya, my heart skips a beat. Kung magstorya mi, murag paspas kayo ang oras. Ug din ako gusto nga mamakako sa kong kaugalingon, because I know that I am desperately, deeply in love with Bryle. On the other hand, Alex and me, we have a history. Siya ang nakailan ako sa panahon nga wala pa ko nakahibaon sa akong paghigugma. Alex taught me how to love. Siya ang akong unang heartbreak. Siya ang akong unang seryosong relasyon. Alex saw the worst of me and the best of me. Lisod kayong kalimtan, DJ Kimiat. Ang lima katuig, tungod lang sa usa ka bag-ong pagbati. Pero dili po na ako mahimong gamiton ang lima katuig nga rason or isip rason aron magpabilin sa usa ka relasyon nga di na kasigurado kung mapabay sulod sa imong dughan. And it's so hard, DJ Kimiat. Kay usahay, atong gihuna-huna nga kung dugay na ta, kinahanglan natong ipadayon kay sayang. Bahalag di na ta happy, bahalag sige na taghilak, bahalag we're not in love anymore kay sayang kuno ang panahon. Pero basin dili sayang ang panahon, basin ang lima katuig nga among giagian, naagi hapon na, parte na sa among pagkatao. Pero di ka na pasabot nga kinahanglan akong ihatag ang sunod nga lima katuig sa iyaha tungod kay nakahatag na kog unang lima katuig. One night, nakikita ko ni Alex. I don't know what to say, DJ Kimiat. Naglingkod mi sa usa ka lugar nga pamilyar kaayo namo. Ang lugar kun diin una ming nagdate. Dito mi nagcelebrate pod sa among anniversary. Dito ko kasagaran mo order sa among paborito nga pagkaon. Ana siya nako. Remember this place? And I said, oo. Ana siya, diri ta unang nagdate. Yung ko, oo. 5 years ago, di ba? Diri ko nimo gisagot. Oo. Nikatawa siya gamay. Ana siya, you know what? Abinakog, diri po ta kaslon. Abinakog, diri po ta manigulang. Nahilom ko, DJ Kimiat. And I said, Alex, yung siya, don't. Yung ko, Alex, yung siya, please. Viv, ayaw sa. Nitanaw siya na ako. Ana siya. Viv, kung kinahanglan na yung kang mobiya, ayaw na kupog sa nga mahimo o grason aron magpabilin ka. Nakahila ko, DJ Kimiat. Because this man that I love for 5 years is ready to let me go. Because he loves me. Nakahila ko pag-ayo, DJ Kimiat, and I said, Alex, I'm sorry. Yung siya, don't say sorry.
Say what you really want to say. And I just said, Alex, I'm not sure if I still want this relationship. Nihunong siya ni Jake Miat. Murag ka na nagyod ang katapusan. Ingundayin siya, well, then maybe that's the answer. Pretty na kong hilak DJ Kimiat. Ingon ko, Alex, I love you. Ingon siya, I know. Pero Alex, I'm confused. Siya, I know. Ingon ko, di ko gusto nga mawala ka, Alex. Itanaw siya na ako. Di ka gusto nga mawala ako. Pero dili pod ka gusto nga mawala si Bryle. Wala ko nakatubag DJ Kimiat. Ingon siya, Vivian, dili pwede nga magpabilin ko samtang naa siya. Ika nga nila, hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog. And I said, I'm sorry. He said, maybe one day masabtan nimo nga sometimes love just ain't enough. And after that night, naglakaw ko nga way kusog DJ Kimiat. 5 years, just like that, humana, nawala na. That was our last conversation. A decision that seems unfair. Pero basin mo gyud ang relasyon DJ Kimiat, no? Di gyud ka makahibang kung kanus-a matapos. Pag-abot na ako sa balay DJ Kimet, abot unsay nakauna ako, gipangita na ako among mga old pictures. First date, anniversary, birthday, Christmas, mga selfie na mo, nga akong gipaprint. Mga screenshot, mga love letters, gibasa na akong balik ang tanan o pirti na akong hilak DJ Kimet. Dili tungod kay gusto na akong mabalik. Nakahilak ko, tungod kay narealize na ako nga what we had was real. It was real and true, genuine love. Wala ko nagmahay nga gihigog man ako si Alex. Wala ko nagmahay sa 5 katuig. Ang akong gihilakan ra DJ Kimet is the truth. Ngang usa ka butang nga tinuod kani adto dili pasabot nga kinahanglan tinuod gihapon hangtod sa hangtod. Nilabay ang pipila ka mga adlaw. Human ming nagbulag ni Alex. Wala pud nako kontaka si Bryle. Ganahan kong mag-inusara. Ug sa unang higayon, nakatilaw kong kalinaw sa huna-huna nga walay duha ka lalaking gihuna-huna. Pero syempre, nagihapon si Bryle sa akong huna-huna DJ Kimiat. One time ni message siya nako. Ana siya, okay ra ka? And I said, yes. Yung siya, are you sure? And I said, yes. Yung siya, sige, take your time. Mura na DJ Kimiat. Di siya mamugos na ako. Di siya mo demand. Di siya maingon nga, pili ako. Single na ka, kita na. Wala d'yo ingon na DJ. And that's the reason why mas nakahuna-huna ko. I was thinking nga, basig love good siya, pero di pa ko ready. Kaya kung gikan ko sa 5 katuig nga relasyon, di ko gusto nga musulod dayon sa lain. Dili tungod kay I don't like Bryle, ha? Tungod kay gusto na akong maabot ang adlaw nga kung mahimo ganing kami, dili siya ang puli ni Alex. Gusto ko nga mahimo siyang si Bryle. Not a rebound, not an escape, not a consolation prize. Mao nga gisultihan ako siya. Bryle, I like you. Wala din siya mutubag. And I said, Bryle, I love you. Pero dili pa ko andam. And he said, okay. Ingon ko, di ko gustong magpaabot ka. Siya, okay. Ingon ko, Bryle, if you're tired, kapuyo na kagpaabot, sabot ra ko. Ingon din siya, Vivian, I will not promise to wait forever. But I promise you, na dili pod ko magdali. Nahilom ko, DJ Kimiat. Ingon siya, Vivian, take care of yourself first. Nakahilak ko kay usahay ang tao nga imong gihuna-huna nga magdali-dali nga magkauyab mo. Mas nag-care pa sa imuha.
DJ Kimat, hantod karon wa po kahibaw kung asa padalong akong life. Si Alex ug ako wala na after 5 years. Not because of him, not because of me. Usahay ang duha ka tawo mahimong maayo pero di na pareho ang direksyon. Si Brail na apod gihapon pero dili pa kami. Nagkaila gihapon mi pero hinahinay, walay pressure, walay label, walay saad. Ug sa tinuod lang, mao tingali akong kinahanglan. Pero nagihapon ko'y usa ka pangutana, DJ, nga gustong ipaabot sa imong mga tigpaminaw, DJ Kimiat. Sayop ba ko? Sayop ba nga nahigugma ko ni Alex sulod sa 5 katuig pero nakafeel kog lain alang kang Brail? Sayop ba ko nga wala ko gipili si Alex bisag 5 years na mi? Sayop ba nga gipili na ako kung kaugalingon bisan pag dunay mga tao nga masakitan? Ug labaw sa tanan, kung naa kay relasyon nga dugay na kaayo pero kalit nga dunay laing tao makapafeel nimo sa pagbating at dugay na nimong nakalimtan, kinahanglan ba nimong pilion ang bagong gugma o ipadayon ang karaan? Kay maugyud nay akong problema, DJ Kimiat. Si Alex mao ang tao nga gihigugma nako sulod sa 5 katuig. Si Brail sad on the other hand, mao nakapahinumdum na ako kung unsa ang feeling nga mahimong excited because of love. Si Alex ang kagahapon, unya si Brail murag nahimong kaugmaon og ako naa sa tunga. Naglibog, nahadlok. Pero maybe there's one thing that I've learned, DJ Kimiat, na dili dai tanang makapakulba sa imong kasing-kasing kay gugma. Og dili pud tanang dunay kinahang og dili pud tanan nga dugay kay kinahanglan nga ipadayon. Usahay an attraction will always be or will just be an attraction. And a comfort sometimes becomes a habit. And sometimes loneliness becomes like love. Ug usahay ang usa ka tawo mo abot sa imong kinabuhi, dili aron mahimong imong forever, kundi aron ipakita kanimo kung unsa ang imong gipangita. Alex, kung naminaw man gani ka karon,

0: Bedtime Stories.
1: Back to the show. It is now exactly 11:19, and you're also listening to your favorite radio station here in Cebu, FMR Cebu 93.1. Mga ka-vibes, mauna ni. Alright, muna tagbasa sa ating ikaduhang letter, mga ka-vibes, our final letter for tonight, ang story ni Vivian, mga ka-vibes, okay? Basta tag mga comments, no? Mato pa ni Princess Jandy. Ako sa scroll back ang comment. Arisa tani kuya Jerome. Oy sender, nakapasakit ka sa isa katawa ka mahadlok sa karma. Magmahay jud ka sa uwahi. Hindi ka na ni kuya Jerome. Ayan. Salamat kuya Jerome for tuning in. Pwede mong text na ako ha. 0995-472-0802. Akong balikon. 0995-472-0802. Itong official text line. Okay? Sa mga ganahang mo text na ito. Shout out to Cheryl ng Hong Kong. Good evening. And to Princess Jandy. Ayan, now sa TikTok na naminaw. How nostalgic. Listener since high school, keypad pang cellphone sa una mag-headset pa until matulog. Karon iPhone 17 na. Aba, isa na all. Okay. Sabi ni Z05, to the sender nga si Vivian, maybe there's really a right time for everything. Take your time lang yun, sender. Ayan, gika ni Z05. Okay? Napatoy laing tambag dire. Hi, Michelle. I miss your voice, DJ Kimial. I miss you too. Salamat sa mga nagsendo gifts, no? Good evening, sender. Huyang

So glad I found you again. Waka, I found you again, no? Mura kong namising. Naaraman ko diri. My love, France will send her. Love is a decision and a commitment. You know, the good thing is that wala siya ni jump into making another decision. For me, that's a good thing, no? Amidst everything that happened, para sa ako, the good thing, anang nahitabo niya karon is that wala siya ni jump into a decision nga basig iyang mahayan. Pumagadi ko sa'yo, sometimes if we get carried away, mga ka-vibes, ato mga decision sa kinabuhi, at the end of the day, magmahay ta. And then ma-realize na to, oh my God, it's too late, no? Wala tayong magagawa. And we already hurt the person nga kinahanglan pasakit na nga wala to ma-expect nga mapasakit na to, no? In this case, you know, I would also agree naman po sa point niya nga there's no point or there's no reason to stay in a relationship with Alex if wala na, if it's not working anymore, di ba? If it's no longer working, why stay, no? Than trying to always force it to work, no? Pag hindi na talaga, sabi nga nila mga ka-vibes, di ba? If it's no longer healthy, then stop eating it. Di ba? Kung ang humba imong paborito sa una niya, giingnan ka sa doktor nga di na ka pwede mo kaug humba kay gi high blood na ka, undangon na ni mo na. No? No? Sometimes waiting is not losing the person. Gikan ni Zay05. Yan. Hi ni H&A Fashion Wear. Thank you so much for following. It's giving the relationship a chance to happen at the right time. Yan. Gikan ni Zay05. O na no? Para sa ako, amunay saktong buhat. And I think, no, you know what, Vivian, if you're listening right now, for me, you did the right thing. Sakto nga nakibuwag sa kani Alex because you're no longer happy and you're not sure anymore with how you feel. Rather than continuing the relationship niya, di ba, you're stuck in that situation nga, lahi na day ang imong gibati, no? Lahi, parang na day sa laing tawa ang imong na-feel. Di ba, mas maayo nakibuwag ka ni Alex. But again, don't jump into a new relationship right away with Bryle just because nagbulag mo ni Alex, no? Ayaw siya himo ang panakip butas, okay? Kasi, ang laki-laki ng butas. Hi ni Jacob Umpad. Muraga, muraman pog maki, asani makita nako nako kong ugalingon ni Alex DJ. Although kami sa akong ex 9 months rapod mi ato, nagkauya mi October 26, then nagbuog mi pag June 29. Gilisan ko sa naa sa duol until now it still hurts. It really hurts. Ang mahal ng makigbalik ta siya nako pero galibog sad ko kay sakit akong puson. Asani? Kay sakit ang iyang gibuhat sa ako. Ah, sorry, sa'yo pong basa, nalibat lang ko. Kay sakit iyang gibuhat sa ako. Ah, gasigi pa mag-chat niya pag mga niaging adlaw. Anyways, watching from Belpal 1, pakig ni Milanilia. Ang kantang imong i-play karon kay medyo sakit. Yan, medyo raman kaha, no? Medyo hapdos. Ayaw sa na i-delete in tawon. Permanent i-delete naman eh. Hi ni Abby ng Argao, good evening. Relate ko na si Zay05 sa atong story. Ito. Okay. You know what? Ako, I'm a firm believer, mga ka-vibes. I'm a firm believer that if you love someone, no, and it's true naman, no, nga, dili sa tanang panahon, no, hanay og hapsay og hamugaway ang relasyon. Naadyo yung mga panahon nga mag-iaway mo, magkagobot, magkabulag, or mag-aaway, magkalalis, naadyo na yung mga issues, naadyo na yung mga awayan ng usa ka relasyon. No, that's true. That's the reality of every relationship. Wala man tayo gitawag nga relasyon nga tamis-tamis, hangtod sa hangtod, kay diabetison taana, usahay mo paratsad na siya. Usahay mo aslom. Aslom na siya basta wayligo. Ug mo paratsad siya basta singot kayo. No? Lahi-lahi mo nag-flame. Joke rano. Di man na siya, it's not always smooth sailing. Nadyan ay mga bumps, humps, kurbada, tangason, libaong, tungason, kurbada, bahada, og subida. Ano yun ang relasyon, no? But if you're in love with someone, you know, you always try to exhaust every option available, no? Every option that's available for you to fix it, you will do that. You will exhaust that. Ang problema lang diri is that, how will you try to fix the relationship when you are already disturbed by another person? Mauna, if dili okay inyong relasyon, ayaw pasamok sa uglaing tawo, ayuha sa yun ng unsay na adiha. Muli nahitabok karon eh, because diba,
dili okay si Alex ug si Vivian. But instead of fixing it, niabot si Bryle gi-entertain ni Vivian ug dito na focus ang attention ni Vivian kang Bryle instead of trying to fix the relationship. Amay saying nga sayop ni Vivian nga dapat si Vivian ang mo-fix? No, dapat silang duha ang mangitag pamaagi para ma-solve nila ang problema nila sa ilang relasyon. Vivian and Alex will work together. Diba ni ana si Vivian nga si Alex di na mukuan, maingon ragkapoy na pirmi. And then talk to Alex and tell Alex that, you know, kini siya nga sitwasyon karon murag nagkawalay gana, can we make this work? Dapat silang duha ang maningkamot, no? But because na ay disturbance, no? But because na ay interference ni Bryle, wala na si Vivian. Instead na try to find a way to let Alex know that this is no longer working and we need to find a way to make our relationship work. Wala na. Naanay interference, di ba? Kung sa signal pa na sa radyo ni Karat na, kay nailaing station nga ni Patong. Di ba? Ana ba? No? Muna siya inahitabo. Ang ending na focus ng iyang attention nga to ni Bryle. Diba? So eventually, ma-realize niya, ay, din na lang na ako na i-work out. Eventually, kayo magkabulag ni, kung ma-okay ko, naabitaw si Bryle. Diba? I'm not saying nga Bryle is panakipbutas, no? Pero if gusto siya, he can make Bryle na panakipbutas. May gani kayo, wala siya ni-decide karon, hindi mo ang panakipbutas si Bryle. That's good. Pero dapat tingon ano ta sa matag-relasyon na to. Kaya again, labi sa mo't ng magkadugay. Diba? Diba na sila ang relasyon ko nung magkadugay, magkatabang, murag babulgam? No? Munaingo nila. Pero dapat, kung tinuod kang gugmaan, dapat ang relasyon diri murag babulgam, nga magkadugay, magkatabang. Dapat, if you're really in love and you love that person, dapat ang relasyon murag bino, magkadugay, magkalami, murag tuba, murag bahal. No? Bahali na, tuba, layo sa sakit. Dool sa ew. Diba? Ana dapat, no? So, that's the failure here. Now, the failure here is because instead nga i-fix nila na may lang interference. Dapat wala to gi-entertain ni Vivian ang interference. No? So, kana. Ang relasyon nga tabang, pwede na siyang paispisohon. Pero, kung naay lain nga murag ispiso na dito, di na ka mupalit og asukal, at doon lang ka sa lain. Sabi nga nila, pag nagmahal ka ng pangalawa, di ba? Piliin mo yung pangalawa. Kasi, hindi ka naman talaga manglalamig sa una kung hindi ka pinapainit ng pangalawa. Ug sa lain pang pinulungan, kung namugnaw na siya nimo but pasabot ni ana, naay-naing nagpainit niya. Di ba? Kung namugnaw na siya nimo, daubi. joke. Makihantag arson ana. If namugnaw na siya nimo but pasabot ana, lain na ang nagpainit niya. Nahala, mamainit ta. Okay mga ka-vibes, alas 11:30 na, and that, those were our stories for tonight para sa programang Bedtime Stories. Two amazing stories sent over our email account, mga ka-vibes, djkimyat@gmail.com. And syempre, sa tanang mga ka-vibes na to, if you are listening right now. Alright, sa mga naminaw ka lang mga ka-vibes ha. Ganahan ba mo nga i-share ang inyong story? If you want to send your stories diri sa atong programa, mga ka-vibes, all you have to do is send me an email. Sa'yo na kaayo, ha? I-email lang ko ninyo, mga ka-vibes, djkimyat@gmail.com. Akong balikon, djkimyat@gmail.com. Mayroon akong official email account. I-email lang ko ninyo, mga ka-vibes, inyong mga story, ha? Sa kinabuhi story sa gugma. And you know, maybe one of these days, I will read your story on air, no? And then, as always, pwede dyan mo nga magpa-anonymous. You can hide your identity. Pwede ka mo ingon DJ Kimyat. Itago lang ko sa pangalan nga, kumaan. Itago lang ko sa pangalan nga Scarlet Witch, ano? Itago lang ko sa pangalan nga, kumaan, Darna. Wala dyan ay problema. Darna! No? Pwede lang yun kaayo mo, mga lias, no? And,
Wala ka hibaw basig nga mo na ibasahon ako mga ka-vibes nga programa ninyo. Alright, ang nga letter dahil ninyo sa itong programa. Shout out DJ Kimet Landstar Transport, Landstar Transport diri sa Mabolo. Salamat ang mga taga Landstar Transport diha sa Mabolo. Ayan. Na ako'y pa-shout out Kimi. Kinsa may pa-shout out mo di Ashelo? Diha sa Konsolasyon, no? Oo, gimingaw na ko di Ashelo. Inyong balay nga tapad sa kuan, tapad sa barbecuehan. Shout out to my ex, my better half, 8 years. I know you're happy with your new person and don't. Okay, kulang. Shelo, don't worry na no. W man, isumpay sa imong chatbik, eh, dili siya kuan. Limit na limit ang kuan character sa kuan TikTok comment. Hi ni mi amor angel ng Dumaguete. Hi ni Honey Faith from Bogo City. Yeah, to all of my classmates sa USJ School of Law. I-call out akong attention di ayun na ni Atty. Calvo. Mr. Pasuit, does everyone here know you? Hala, patay. Wala attorney, way nakailan na ko attorney. Atty. Calvo, akong professor sa Labor Law Review. Good evening, attorney, no? Marang nandun na po itong pickle wall karon. And don't worry, I'm happy and finally at peace. Diba, matod pa ni Shell, shout out to my ex, my better half for 8 years. I know you're happy with your new person and don't worry, I'm happy too. I'm finally at peace. And for you, may you rest in peace. Joke rin to Shella, joke man. Shout out sa ako ang love of my life, si Meloui. And to everyone, salamat, salamat mga vibes. Okay! Wala yung oras, alas 11.33 na mga vibes. Salamat si Pag-uban ako, rong adlaw, Sabado. It's been a very long day for me. I was up 9 o'clock. 9 a.m. to 12 midnight. Haba, bye. Haba ng araw ko eh. Mi amor, cute kayo ka ni DJ Kimiat. Ayaw, pangingan na mi amor eh. Kiligon rabadayin ko. Shout out ni Mir. O gani sa akong ex si Fian Maggie ka ni Quiz. And to everyone na lang salamat. Amping inyong mga, inyong mga kaugalingon mga ka-vibes. Huwag nilaing mo amping ninyo. Amping inyong kaugalingon sa una lang. Thank you very much. Yung Pag-uban kay si DJ Kimiat. Patighog na DJ Kimiat. Mga ka-vibes, until next Saturday para sa programang Bedtime Stories, leaving you with this song from the one and only Jewel Villaflores, song called Duyog. That is Sweet Dreams, mga ka-vibes. DJ Kimiat signing out, dinilang sa inyong favorite radio station in Cebu, 93.1 ka-vibes. Mauna ni

0: favorito ng ating sakal, Ninan, Ati Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkay.

0: paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: ating paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: 93.1. Maana ni.
1: Way undang ang kalingaw, katawa o kalipay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1.

0: ang Vibe Mix DJs. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka Vibes. Mao na ni. Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka Vibes. Mao na ni.
1: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo.
4: And

ay undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: 93.1 FMR Cebu.
1: Good vibes sa sound trip.
2: Oo na ni.
3: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Good vibes. Mauna ni.
4: Mauna ni.
2: 93.1 Mauna.